0: abantu teriyo kisinga kusomesa mwe okuyigiriza eddiini mwe muli okuyigiriza empisa mwe muli okuyigiriza obuyonjo mwe muli okuyigiriza buli kimu okugaba n'ebirala so nolwekyo ntwala obuvunaanyizibwa buno okubagamba nti mwenna mwetabe tofa ku bungi bwa ssente zo fa ku bukulu bwa nsonga ekolebwa fenna twetabe mu kukola ebintu ebisitula abantu ebikulaakulanya abantu okubeera nga nabbi bamuuza hadithi eyo yali asobola okugamba nti abasinga okusaala ennyo nti asaala ennyo naye ekyo kikyoyika naye omuntu omulungi anfa'uhumu linnaasi alina emigaso egisinga obungi eri abantu ye mulungi yali wadde agamba abasinga okusiiba abasinga okuzuukuka ekiro abasinga okukola bwati abasinga okugenda emaka nakemako kalesi abasinga okugenda emaka naye byonna bannange noonya omugaso gwonna ku kyalo noonya omugaso gwonna mu famire noonya omugaso gwonna mu kitundu obeere ngaolina kyogasa eri abantu ngaabantu bakakasi nebekubeera nga gewasalawo okulima kkubo eddako nalabanga omusajja wali dokita wano nga ku ntawetwa wane ya Ssaabasajja Kabaka nga buli lunaku akeera kwera omujjukira omusajja oyo nga buli lunaku akeera kwera bagamba bayafa naye omugaso ogwo ogw'okwera awo abagulabye bagulabye eggulu nti akati okwera kwa kikungo ate kwera kwa buwazi ate kwa buli mwezi oli ayera nga buli lunaku naye omugaso ogwo ogulaba nga munene ate omugaso bannaye ka mbabuulye kino tegwetaaga kubeera nti owaddeyo kinene kyokka wabula ogubeera nga gugenderera ng'ofaayo ogenderera ogenderera gwe gandize nja kuwaga nina omuntu omu ku kisulo kuno dokita namusanga ekisulo yennyini nangaze seeka sirina ssente naye ngenda kukola standing order buli mwezi tekengayo omutwale omutwalo gwe gujja buli mwezi era message zijja nezingunanga omutwalo gwatonyeeko gwakuzimba kisulo oyo wa mugaso nnyo gweyinza okubanga wa emitwalo 10 n'ogenda naye kati gwe bali emyezi 10 awadde emitwalo 10 wetunaamala emyezi abiri nolwekyabo oluganda abali eyo ogwo omugaso nyagadde ngaobakubirize ogutunuuliremu era tugusalire amagezi mayitirivu nnyo
1: allright 17 katonyezimwenda pal fm kwetuli tukyali mu programu obusambi kuba house of zaka ne of uganda bendina wano bakulu yabadde Sheikh Mahmudu Kibaate ne Dr. Matovu Dr. Kisulo nasokubiza batuliza
2: kisulo abatuuliriza ku Pearl FM 17 katonyeze mwenda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
2: seeka abaganda baga nti bwoliraana ekiswa nafuuka kiswa seeka alabika bwatuuse wano abadde ayitawo asome sikripti yange kaakati
0: abatuulirizaati
2: nkulinaana ne abatuuliriza njagala kutandika bwe nti tuli mu kujjukira tetujjukira Dr. Anas Kaliisa naye ekyaliyo abalamu betulina okujjukira
0: mwana wattu
2: tulina okujjukira bana Sheikh Luswabye
1: Diriisa alikasokoso
2: naye mulwadde
0: mulwadde ddala
2: seeka yasigaza ddoboozi
1: doboozi lyo waliwe tumanya nti alimu
2: era bw'ayogera nga tumulabyeko omanya nti mulamu
0: wallahi
2: naye nga mulwadde nnyo tujjukire mwenna abaasomerako mu kibuli TTC Haji Mwale Hussein ali mu ICU ekibuli
0: Allah
2: omuntu okutuuka mu ICU mukimanyi ekiriwo
0: Allah Mali
2: Mali mwenna be yasomesa bannange nemutatuuke mu ICU naye mugende ku mbogo awaadi mulabe Hajati mama waffe
0: waali
2: era waavaawo ku mbogo waadi n'agenda ajjanjaba mukaddi waffe mu ICU banne tugendeyo tewali ssaawa male gyatwetaagisa ng'eno
0: kituufu
2: bannange ataakulaba
0: yakugaya
2: Abdu Hamidu Jumba Masaga.

0: Masagazi.
1: Jari. Mula betu amwela bila.
0: Dokita Masagazi yari.
1: Jari mulamu.
0: Allah.
1: Ni mugomvu.
0: Tujagana tumabuze.
1: Bananga. Ani atamanyi Masagazi vya tukole na mugomvu.
2: Vya njigiriza.
1: Inzi kangambe ku Masagazi.
2: Eh.
1: Ebya kusoma bichusi.
0: Eh.
1: Kati tulimu niyo kalichula.
0: Eh.
1: Na ye, simani mwe mwasomera P7. Nze nasomera P7. Muliko mwenda chinsanvu mwetano. Ngangu, ebibuzo bituwako langa, bihali bi objective si.
0: Ebibuzo bi objective si.
1: Na ye, twavanga yo abana anga bamaga. Haa, nze na banka aga musa avu. Njirese. Na ye, kafaba.
2: Objective wa kweli.
1: Kafaba mujaya. Tuzibiriza.
0: Tuzibiriza
1: noti. Tuzibiriza kwa gamba kanimu, kanabu, kafuma mwaya. Yo, nene tubimala ni chikumi. Na ye, inga bizibu.
0: Biali bizibu nyo.
1: Na ye, kakati nyuka nchula mwikoze ichi.
2: Eze.
1: Ani, ntubiwa debi kola chi, bichuka. Femu sumere ya film, tuwa sumere P7, tuwa funa first grade nya. Muluko mwedansa mweta. Na yu wali wa directive. Directive weja kule wa Jumba Masagazi.
2: Nge gambe tia.
1: Jumba Masagazi, wabaya funa from above. Ya isa angapa mani secretary. Na gamba, abana bo naba P7, abafunye first grade. Bagena mticha tuwele in college.
0: Baga
1: kusoma busomisa.
0: Ngagomu.
1: Yaya jivali ochi mani.
2: Ambali si mani.
1: Ngabali yaba second grade. Baga ina second schools. Fabafu na first grade is a free. Okuveba msuta church of Uganda. Matovu bulayimu. Nagina mttc. Chibuli second. Chibuli TTC.
2: Oh.
1: Nitusomi miyake emeka. Ena.
0: Dokita nza chinti demo echo. Ebintu bikyuse kubanga luli omwa enaku zino okusoma kubaddewo ngomwana wafuna first grade uyu kubagala gende mu second wafuna second grade yagende mu byemiko kati atemu abafuna first grade
1: fetu agenda nga mu TTC
0: musomesa abana
1: otwali bagezi tusomesa abana
0: omugaso gwo gulabiseka
1: atene kikyuka mu abagwanga senior 4 anene bagenda mu TTC
2: Ate ne babijira wudala kati.
1: Ate yaliko ne permanent secretary. Owa finance. Banange tujukire abantu baffe.
2: Na.
1: Ekira seka. Ebintu nga bichuse. Ate ne bintu bya mwe. Sigamba anti bichuse. Ne ate bakati abantu babyagala. Eha ya muzanti chi.
2: Soko oina ole.
0: Ebintu watu
2: soko kumalira list ya abalwadde.
1: I'm going to say, Nae, abantu tebachama nti jari.
2: Jari.
1: Nae jari.
0: Banange tujukira abantu abo.
1: Tuleme kungana wantu kusalira. Nga tibade tetukolachi.
0: Tetufayo.
1: Tufeyo nga bachari uo. Batulabeko, obaba relative sibabwe. Baba gambe. Ntigundi, yae yabade wano, chibate yabade kuwano.
0: Ni wala.
1: Echitu chemanyi iti chinyeze dua. Chichamwe.
2: Shiruwa.
1: Ekintu kya mukinyeze dwa nyo theology
0: alhamdulillah rabbil alamin
1: simanyo ba bichuse kubabe sibigoberera nyo yeyama tukati banywezeza nyo theology ojukira theology alita somesibwa mu secondary schools yeka kati somerera secondary school ne bibali lisalitya abana ngati somesa theology abantu bachali
0: agala
1: Ejo tibachi nyweziza
0: nyo. Bachi nyweziza nyo. Echa achuka muka tono.
1: Uh-huh.
0: Era feri jetu asomera mkusoka.
1: Yes.
0: Tewari wana P7 ya Luwarabu.
1: Uh-huh.
0: Era mwaka mwangi. Gwigwata andika P7 ya Luwarabu.
1: Katiseka.
0: Sari musika mkaranga.
1: Evito kati anjigiriza ya ya.
2: Tuni njigiriza.
1: Tue yonge okwagala theology. Tue yonge okwagala bintu ebichi.
0: Nokwata Kurani. Bakuta demu amandi.
1: Kati woyoke la kwata Kurani. Ebulo narambu de kusomero. Bananga wa siramu. Tuveyo tuyamba amasomero gafe. Nagenze wano kubukoto Muslim Primary School.
0: Wane Kampala.
1: Wane Kampala. Kampala wano. Seka imutu ukai mukabama.
0: Esimbi ziwome.
1: Awali honarebo bidahandisari. Awali omuzikitu omunene.
0: Ama kake kashi aliwo wasa.
1: Wegali. Bananga wa siramu. Tufe kubintu bya fe. Esomero fe tulikuchishuru. Nesomero bukoto Muslim Primary School ina facilities zona.
0: Achitufu echo, chitufu.
1: Zona. Weba lina abana chinana. Mubiri kuchinana.
2: Sikilase mu.
1: Nabuzizo mtu ya badewo, jibuli klasi mulimu abana bambika. Mulimu muenda, bichili
2: chinana. Mugaba nyamu kare, relatively wa kumilomu.
1: Meya chinana. Usomele deni kweli tu. Elina facility zizo na. Atenga liya government.
0: Sema dengendo kuhuza.
1: Ya government.
0: Kwa kata kutumuli ya achiri. Nga kutumuli ya jagala kumuli ya government.
1: Na administrate jari. Fetu ili neglect nze bintu
0: bia. Government ya postinga yu.
1: Ya postinga yu. Ya sasula wa somiso. Na hivyo utu ukawali. Kati wetu nafuna. Wetu nafutu ukechitusera. Nga batu jeke obugabilizi wawo.
0: Tunadawa.
1: Tunadawa.
0: Dokita point hiyo.
1: Seka. Simanyi mba siram. Simanyi mba only students ya bakola. Siruza anti kukotoyo. Tiyasome savana katibali huu. Abai semu.
0: Dokita sebo. Nze umchala wangomu. Product ye wukoto. Kakati woyo gericho. Mbati nina kuzino kuranga. Aba wasejini. Aba fumile jini. Aba kule jini.
1: Katibu gende mulavibu.
0: Batu ite.
1: Gende mulavibu koto. Tujja kufirwa bukoto esomero eriri okumpi ne Kampala
0: batuyite
1: lyali ddene
0: nnyo lyawuza
1: kubana bwe lunaana nze netolodde bwe nti classes nga ziri empty waliwo ne unit eyaba blind eriri dawa masomero gaffe
0: tewali
1: eriri dawa unit yaba blind webali nesirabi n'owino nga bamuyisaamu nga balinga kwe ba training bamu facilitating agenda kukola bibuuzo
0: ebya
1: P7 opportunity eyo nazijja kukola ki
0: zijja kufa
1: seka oba mututeeku owateeku okuba unity erambula ku masomero gaffe ag'obusiraamu
2: ekitongole
1: kirambuzi kyamasiraamu ne naba temufunye sente yahaya Nemu noti ngeddamu nti wano tuli bubi bamufuna programu ifanana bwiti mujukiza abantu
0: dokita
1: le tuli bubi abasomero gatufuddeko
0: dokita
1: ngalibala mu ngati abantu basomye nalabi abasajja byabaziikawa
0: rwamanyi
1: awawa singa bazukukisa wazino bali tukubye emiggo
0: Allahu
1: akbar awe bazisa awe ukodo Wallahi bali yao, nevi ntu vivakola, bikola chi?
0: Bigeria.
1: Bikenda.
2: Atenge niya yao.
1: Ya kusitula bitundu.
0: Baganda wafabatu.
2: Wangi takia yosebo mkoto, wa munti ndese. Yuwe kayo.
0: Mubie njigiriza nga tubiogera kwa baganda wafabatu uliriza. Memuliza nga tunyikande, fetu manje tuvunde. Zine doktora matofu ina moto. Tunga manji, awanaku, tuyabe manaku
1: banda.
0: Yes. Tuasomera mu bibo twajja tuogera ebintu bitufaananya bingi nga byonna ebiraga ensoma yaffe nga tuyise mu bunaku. Ne tugaatuyambe banaku bannaffe n'olwekyo kindeese ku empointi eyo nti bannanga abalimu mulaba nga tunyiikadde nga tusitudde ku maloboozi tulumwa bannaffe abalala ekyo kimu ekyokubiri dokita kiyayogeddeko kituleetera nti bwe tubanga tulumwa dokita Kaliisa Bulwemu n'abalala bano bonna bazaamenya ekikwata ko muno onye eyo ekintu tumanye nti abantu abo balina omulimu gwe baakola tukutunuulire oba ezirongoosa obwo obwo bwe baakola tutambule nagwo olwaliro bonna tebukotogwa oyogerako kikuleeta kubasa ekimwanyi exactly
1: beebagala midde wali
0: kikuleeta kubasajja abo. chikuleta kubano mamugenja soka liva alondi kumiri biyabu miwali nebi inka ya neze dini ibi biyabu yali ya kumanya kwa dini genye kufana na mwende denga mudama lima mali chintwechi kusikula education ya
1: usila exactly
0: owari nume mkoze mkoto uyumila as doctor walua wa zukuru bao walua wa naba mtu hite
1: yes
0: tuizo kwanga situlina sete denga magazi ketulina ganja kumayamba tulabenga nebu kutabira mwati ya maana echinana wakati mchibuga Kampala katu ya gara kugamba, ndi atu ya gara kena kuna nyo wechishuro, kutuasa nganga inamwe mbili mwasa.
1: Katu walito wale, tetugenda kuzimu. Wawula mobilization ya yabana. Ya
0: matu na kumanyabana, chiche chiba jemu, ila tukoze tia makomeu. Songa neyo, wana.
1: Wale huo, mtu, kwe sobolo kogela kongi jenga, tajia kunyigira.
0: Hii mwagiriko.
1: Alije tuagende ye wikwe ye
0: Nsibambi
1: Nsibambi alina stake msomereryo mukifecho Grassmart Nsibambi ye Grassmart
0: woro nange gwenye okugala kwa mita midu yichiabani wawu mwa family midu mtu yite
1: banyange
0: Nsibambi
1: tumanye ganye atere alina stake kusomereryo teri tsebera somereryo bweri tukufa nga tutunula butunuzi nga tuchali balamu
0: midu mutuite muve mu bino na biri mutuite tulayo che tukolere
1: su banange kishuru assalamu
2: alaykum omanyi okutambula omuntu atamanyi mukwanu kwa me mamka sasa kati atamanyi aba yesimbi kubanga tena chimunyiga
1: tulumwa
2: era tena chikuluma naye kati ono omanya akompe yalinga
1: yes
2: jaisi nini lakati
1: kitu okompeyalinga wetu agenda elodonga okompeyalinga na ye kugundi kukoto wetu agenda degeya okompeyalinga ne kukoto
0: ati nina wajida wala anga basi mbaibu la kusinga
1: ati na abe degeya basi inga wetu
2: agenda
1: basi inga
0: abe
1: bukoto
0: Utusiba tuita.
1: Utusiba tuita. Ni
0: tugende chishuro.
1: Tugende chishuro afu.
2: Chikomi kumusamu kwa mizu mida pale FM katuli. Nate kubiona ino programu ya biyanjigiriza.
1: Yes.
2: Unoku lwaliro tunuri na biyanjigiriza. Na ye buliyoma kuwede waji aise. Na ye chifana yichinene. Ate chulumiruwa usilamu. Na ye community okutualiza wamu. Na dalam biyanjigiriza. Okay, kakati katugele kuchisulo primary school, Muslim primary school, sumerolizi mbibwa, ditu sewa, ya, mtuwe update, soko update.
0: Update ya chisulo, tendaba kuchuka nyo kuvawe tuwa ajireka. Orenso nga temundaba kutuwa nsimbi, zongera yu.
2: Okay.
0: Ngamba mwa tuuliviza. Na ye, inteka teka zo kujistula, okujijao. Kuntandi kwa yomwezo kwe kumino gumo kusirida kuchetunori la tujia kuba tujisitu nila tunagendo kunda mwe kumino gumo hao makati nga tubaboli ya titutambude okujulu kukawo kugende walala echitoke wako ndana tuwa ajireka ngeri kuri ingi bim ngeira tugenda kusibari ingi bim wansiyo na uwa mulungi so nolo chukuli yomye ndama nyechifana nyecho wetu ajireka nga tuba gamati ili nevi ina watu vibatu wako hibi mubichari wo nga sementi sementi tumulina bauli aga tugambe chishuru fisi tukwagaza kwa sementi wakati gwali eyo wauli ebyetagisa ebirala nebimu ebirinze okugenda musinga tuba tugusiza nga bitwagamba endabirwamu zonna zirikeze eyimirira birinze bigendwamu nesawa zino update eriwo yeetaaga nsimbi nti waliwe twagireka uwo wekyali naye yeetaaga nsimbi ensimbi ezo ziyeetaaga zizo nizange gwatuuliriza owekishuro natali owekishuro obusiramu natali musiramu ngechigendererwa tujuruko kuva mu stage eyo tugende mu stage enda insha Allah taala eyo
1: sekanga bwachikunyiko wechali na ye abatuuliriza njagala ndoza bakwate ku peni
2: bakwate ku peni okay
1: roofing yokka tujetaga milioni ana
2: roofing otegeza mabati go
1: kwa mabati na mabati
0: emiti
2: na emiti
1: milioni ana
0: asobola kuba yuzi tuwe tutandike
1: ne tugira dawa fitting season milioni musanvu na mitwalo mukaga
0: musanvu
1: bidewa bichebyo musanvu ate painting million kumi na mukaga point six. Okiraba?
2: Yeah.
1: No bulalo obusigadde ukwefe tukyatunuulira awo.
2: Molecular structure.
1: Ah, tujiserese tekyasobola kugwa.
0: Tekyasobola kugwa.
1: Mm. Deni tuliba nnyonnyola ebirala.
2: Esawe eno.
1: Twagala kuva kumu. Nga Yahya ali
2: akatoko. Yes.
0: Kwa gamba mu bufunzi. Nti esawa zino singa musituka ne musoka mutukwasa ebirali za mwenga ataano mutaano. Tujja wano okubalaga.
2: Nga
0: tugeze mu step endala.
1: Yes.
0: Kubanga tujja kutukane ku computer basi eyo. Tumano za milioni inga savo.
1: Ezo zituwa agara.
2: Bwe mwuzi fune ezo.
1: Ezo.
2: Eyo stage ebe
1: mazi. Ebe wede
2: mwuzi nyo.
0: Iye.
2: Ok.
1: Awo, temuga ama atituchi ugudewo. Abana ilatani
2: kwa kusumewa.
0: Zima milioni chinana muta.
1: Wawo bagamba tibaye tukivuddewo mugira musomerawo kubanga ne foundation twajikola bulungi mujukira
2: nyo tetwa twali chigana kubera mu
0: atera dr ngabo agambe tubaga musomerawo siboge ndawe masomera kati abaliyo
1: yes
0: no salon no seleka kino wechiri
1: yes
0: no chimaliriza
1: ate kiba beta
0: chisiga basomera
1: yeyante ngabe tugamba tugula mu dr Abdunul Kalisa
0: ate twaga
1: te tusobola kireka bwetu
2: tugamba
1: kugira awo kitiba che tuba tukikoze eki tukisiza nyo tulina okukimaliriza mu bulungi bwacho
2: okay kaka je bitagiswa bitegerekeshe kaka de abantu mbagamba ki
0: abantu abasubi tubagamba ze ni na sarawo
2: sarawo tulile
0: tulina abantu betulina okukoona ko
2: eh
0: abo betulina okukoona ko nga tubajjukiza obukulu bw'omulimu guno
2: okay
0: bakwetabemu kubanga ate wana batukoonyeko tukakasa nti osobola okwetabamu naye todda babubeezi era Sheikh Yahya bwe kugamba nti ngamba babanu Bilali nawe bwobanya obulungi kubanga betwogera ku baana ba Bilali baana ba Bilali baganda bange nange ndi wa Bilali ngamwe wadde ngeno ze kulembedde omulimu naye babanu Bilali n'ekibiina kyabwe Dr. Badru gw'oyogeddeko yakulira ekibiina kya Bilali Dr. Badru
2: Ssebujja
0: yakulira ekibiina kati kya Bilali naye abaana ba Bilali tetunnaba kuvaamu yadde olina okujja obuzikale
2: yengaogagamba
0: nti mwana wa Bilali ndeeseyo olukumi n'olumu Dr. Kalisa yasomesa sinnabalaba ate n'ekibiina kyennyini sinnakiraba ate nga Bilali inamu ebibiina eby'enjawulo ebiwerako babano Bilali be bano Bayahya bano ndeyatuwamu kiri kya Ssebujja ekitali babano Bilali nakyo kiki mbasaba baganda bange mukuŋŋaanye ettu mujje mutegeere Dr. Kalisa yaani abantu betuhasoma nabo tumanyi Dr. Kalisa kyeyatuka bwobanga Kalisa sigwoyagala okutegeera kale jangu otegeere ebyenjigiriza biyimiridde bitya naddala kubanga kati betubanga tubajje ku Dr. Kalisa wetwogera ku babano Bilali dokita wewasomera Sheikh Zeka mu Kenya.
2: Kasim mu Kenya.
0: Kasim mu Kenya kutogerako. Imuganda wa mu Kenya twali bu yafile South Africa. Ni bandange muri ku kidala nga seko yatusomesa kuva mu sini ya one. Mujye bandange. Awo wenyine wetwogera. Sheikh Shuaib. Shwaibu uchigundu. Yalina nga wote ni chosimbo na anya. Familia ya awe. Yawaye takeyo. Ngane Sheikh Shwaibu ya awe ya somera. Shakespeare msaji ya tusome sanga. Na kurawa ngotula mubi. Na kuata msao. Na kuata sinigizabi. Na kakarukala vikenjali ya kalumba. Geno liya kabaragara. Na yo msaji yoye na vechi shuru. Na asome la yu. Na njia na atusome sa. Etakari nisigara uwa. Nisigara nga tutunule. Babano birali. Abana babirali. Echo mchitunuline. Mungeri ye mu. Nese doctor ya some sana abomu birali.
1: The colleagues.
0: Ba colleagues. Baseka mugomba ya boga na kusinja patia wa sumi sababu baseka mugomba bando kita chisure baseka bakari musoke baseka chinobe awa sumi sababu tena kalisa miya sumi sababu seka sufiani muguruma muveyo mulete tafariri ya mwe atena mwotunulia bilari yoye njini nga bilari azi nga jitwari senga It's so many institutions. Na yesa ano kubamu kumiyami wa Dr. Kachisuri, Dr. Kalisa. Kubanga Dr. Kalisa, pati nene nyumu kusoma. So nze njaga loko ula abantu wa mwenda abali yeyo. Tituba agaramu nsiimbi. Mwaka olemele mboku zile itawa nwetuli. Gwerinye moto kayo, fuge moto kayo, gende chishuro. Uja kusanga yeko na ngajiri. Ni hati ndo kita matofu wabali wano chukutuwale kampala, chukutuwale chishuro. Uwe mweme.
1: Ngajiri tutuja
0: kusoma. Njaga ndo kusoma kuhula. Njaga wali na manji tukatiku institutions. Ndo kita chishuro mwe ya korela. Manji ndo kita kalisa mwe ya korela.
1: Ayu.
0: Ndo kita kakuleke gubo yukata kwa ayu.
1: Ayu. Profesa Jagenda. Dr. Kalisa yasomesa yo
0: yali vice rector
1: yali
0: vice
1: rector
0: yes
1: naye muveyo Dr. Mpata muveyo na akantu
2: eh
1: baradde batuwa
0: sagara
1: uchi kansi batu wedege
0: ya batu
1: Dr. Serwanga wankwasa cheke ya IUIU
0: yendo mtsomesa wangu
1: nze twasomesa na yeka wembe
0: yasomesa ku masters
1: Na ye, but baikula mumulimu. Balina Zakaya.
0: Jamiru Serwanga.
1: Jamiru Serwanga.
0: Serwanga.
1: Ye, doctor. Balina Zakaya. Baazi jamu milioni kuminga tuzibani. Dege ya. Ne bajituwa ni tujibanki inga. Sete ni tuzibulunji. Na ye, doctor Jamiru. Doctor Ampata. Professor Jagenda. Netimu yona. Banangi. Muje
0: tulikukalisa
1: encha tujja kuba ku professor Jagenda encha tujja kuba ku Dr. Mpata na balala netusoke kino
0: Dr. ngabo tuli ku institutions zisinza kuleka bakama bange atenga magiti balungi nyo ekibuli supreme mufti supreme mufti Kalisa, Dr. Kalisa, ye mpaji, emu kumpaji, izai miliza ofisi yo jita jika, ibiringi itambula. Yaliko siya kulitali wa haya tukibaru lola ma. Mishita kende mwuroji, ilanga haya tukibaru lola ma, yironda. Supiri mwufuti kunga anje tafari, zimbanyoli mwunji jomba kunga anje tafari, nga mwunga kunga anje mwurinyo, kunga anje tafari. Ya chala kone ndege ya katuzi mbasukutusikia
1: mbasa kutuwa
0: yukira kaka sabye tukola ubimanyi uwasawa nimebira ni ndege ya enano yongela na kaka katone kwa yongela kaka kansa nyusenyo kukusaba sebo ni netafari ya kalisa lieti keo batu mwomuntu
2: nebo batu
0: wala gira batu bali netafari ya kalisa batu nangi institution katukwe tulio wali na manji tukatane kwa institution wazo tumanyukiza kalisa yaani jemuli
1: Kubanga, echitu kuzi sebi nituwe fana webi. Tuwa agaraba kalisa babere banji mugwanga lino. Baleme kugwa muu. Namwe, spuri mufti, tuja kwate echicho. Namwe mwaleme kugwa muu.
0: Namwe mwaleme kugwa muu.
1: Bamaseka bafe. Na ye, tukolenga echitu chimu. Chigwe.
0: Dokita wajulone ni institution ya dara.
1: Mesebo.
0: Dr. Kalisa yaliko personal secretary wa mufti.
1: Supreme mufti.
0: Uganda Muslim Supreme Council. Kumabona ajitunulide wano weli. Mumanyeti ineke ya fao. Kutuka weli. Iyuji ya feyo Supreme Council na mwemukwati. Mugameti pandanga. Bilo ono Kalisa. Tutunulida Kalisa. Totunulida vila na vyo. Na mwemuveyo ni tafari. Mene bani ganyeri nga uteririwo. Mugameti mula gira abantu.
1: Yes.
0: Musindi kama ni mugene mungu. Neze mbanyena yo. Na mwemuveyo ni tafari. Lisho ulo kula kundu kita Kalisa.
2: Nisoboka.
1: Atetu njukire. Abali mbifebio. Ntibiasoka mwa abantu. Mwenga temuli na bakola chijia. Chijia bema Dr. Kalisa.
2: Bema Dr. Kalisa.
0: Bema tegeka.
1: Bema tegeka.
0: Musomono kusanga webi intu ebyo.
1: Yes. Ebi intu tusanga bisange. Ne waba waba bitegese. Katitua tujukirago. Aba tegeke nsongezo.
0: Lucho, institution is a nage moli. Katile batuwa watukamati education sector ya government. Dr. Kalisa. Halini tafali, didi wakuta kalisa yasume si Makerere uchimanyi.
2: Nyo.
0: Makerere University, yetu chajita dao. Na yu yeta agisa. Neka education sector yu na yu na chitake za Dr. Kalisa, haini tafali liyateka. Kukusoma kwa aba.
1: Kwa aba.
0: Mkwangali.
2: Mkwangali. No.
1: Yes.
0: Seka, chino kanchogiri. Judiciary manji Kalisa. Dobu zito mwe. Sirikideyo usirikizi. Kalisa mu judiciary. Amani dua njoni ni yakora mu judiciary. Elaba judiciary mu mani dua mimi sango mingi. Jimwage na ngani mutu ule wa Dr. Kalisa.
1: Kitufu.
0: Na amelange misange ejo. Jare menina. Nenga Dr. Kalisa. Mutu ulana yena wakati mokole we muti. Ne muti. Ne muti. Ne muvayo ne chitufu.
1: Nga kwa sanoregi ya sharia. Nene ya satula.
0: Ochitani ni. Kati ya institution ya judiciary na yo. Ewe yeah. Yewe leko chegani na fetu zimye chino yungu na angule dirisha. Tujia kakasa ni mukalisa u judiciary ya mutenge dentu wali. Kwa kati yesi nise inge tamulama ati haine mili neemu demu duwani kwenye mwemugenda mwusa angayo.
1: Banange bachinomu.
2: Sechinomu.
1: Sechinomu mwanibanji.
0: Tuizo utamogela kuna manye.
2: Manye nebo gogela. Tuwalibu zibu watomu umumogeja kwa chibi. Tishina buzibu. Banange olwaliro fungiza awali wano kutuke abatanda bakubanga mujjo okufuna kadi za moba tikiti za mwe mwanguwe obudde buweddeyo sawa setu abantu bajja kubanga batandise okubanga emisomo gitambula noli songo jangu wano ku pale FM batengira televu wali kutuke restaurant yo sobola kubanga ofuna tikiti we mtwali ebiri joka nam ani go tusokedeko
0: oyagala basechinomu
2: sechinomu
0: basechinomu banji ekisoka katuna bakubakoola tubebaze basechino mutukole ndomuli
2: ne
0: bitokole bitokende ko mutukole ndomuli
2: ne basechino wona bato bako amanyi birali chi muzadde naye ayabavudde mu birali buna ndabanga gwa wabuse ne nga ebibala bya baba birali birali yuju maze ne ina abazadde Walu bilali buwa isi, walu na galama, walu na kani. Maiti nivuwe gamba gona tuinza kukabu ukabu wotyo wotyo. Madina izilamiki.
0: Madina izilamiki.
2: Hii, wako java.
0: Pando nomoli mumuneni na yeye.
2: Ani hizi kadu kukua jiha.
0: Kiza. Aichoke nanda la doktor. Doktor, shekia hachaga deshine. Bilali izanda masomero. Ama iti nivuwa uonji. Ila nchimu nyaluachi tegeko na mchi gina chingama ti amasomero gabana. Abava mobilari. Kukama nimeo ni chivina chavu. Kukwaka na hivyo na vision ni nene nyo. Ni mwemanya kwa haba mumu mani. Vitu afuwa na haba mumba mani. Ndabuwa mani. Vitu afuwa na haba mobilari. Nungu zeno kuza ni guni ya kore somero. Kwa uchivati ya ine somero kubiri. Mwemanyi. Ma iti nivuwa. Nolesho njagala basaba. Sheikh Abdul Nur Busuru. Mwawe vikami ya mjia tunga mbaba nange fendabu tulimu chisoka chenja kala mwanyi mwenda abali na masomiraga agavu de mobilari hibizibu tubifana nye katisaka la nyonga ambi hibizibu vipia miogena kunga amba nange mbimanyi kwa nange nilina tegele kese mulo ila nange katimazo kufuna obukaka fobuka nange sinda wa nga apita msomiru sebo nyingenda kule teta fali li ange doka
1: na yeyo ni mkwa sana
0: nyingenda ni mkwa Mwana ya somera mobilari.
1: Nah.
0: No vayo no kwa institution. Nagaramba.
2: Nagaramba.
0: Doctor. For Adi Katega. Goli na Nagaramba. Kati gwe isalamagezo na meka Nagaramba alita. Tugende kuhiko Hamdani.
2: Hamdani.
0: Hamdani. Mulieta tuzimbe. Pandange chishogo tuzima ya geno kufamu habana. Bageno kunja masome munga mwe. Basome. Bulienda ya kwali somero nga livude mu birari nawe au kwaita agisa na yenda bulienda ali ne somero institution ye somero Dr. Kalisa twina wo tukanga Kalisa taina uwana tulida kwa waka tamuina nga yava mu birari amulida nga yava makirili kwa waka tamuina nga yava makirili
2: ayu ayu
0: ayu ayu kwe gama yava tahiza mwena mujie mulete obuyambi
1: wali kwa abantu benzi jukira galero marudeo
2: okuja
1: okuja Sheisa Kamugirwa.
0: Oh.
1: Azoto kulijiwa
0: Kalisa.
1: Kalisa yali kulijiwa. She Abdul Nur Damulia. Simu somi sao.
2: Nyo.
1: Asiri kideyo abababiri. Bonso bolo badju kiza.
0: Dokita no mwana muzi kasatia kamuite.
1: Aha. Kasatia mwana muzi banangi. Abo mujukire Kalisa ya likolo umulimu. Tumujukire nganamwe mulina contribution. Jemukozechi. Jemukozechi.
0: Ni Dr. Chisuri. Nishikari kwa kujitenga Dr. Chisuri kulijua Kalisa. Nawe jagu. Isha Allah.
1: Ate kali Dr. Kalisa. Butuwa alina ye.
2: Wanji sebo?
3: Amanda Sulaimani Tamari.
2: Sulaimani Tamari Ludawa. Wanji?
3: Kuvuza obo mwana vawa. Sengi batamani masikamu, babu za mwana, nama zade, babu kakitika na mwana, nama zade. Nama sotototu kukufana kukurungi, umano kufuna mwana. Kati yo ya gambi ya jesomero, lila mwana, chinana. Nafa masiramu, tukose kinene nyoku sura masomero kukusiramu. Odia zimbe somerawo, olika sumura kutuwa na mwana mutiero ii, Usuma mbali itani?
2: UPE.
3: Ngeo ya zinde somero atendeo competition. Kita, doke feka geze na yo gena kutuwa chisure baani yao. Awa kituwa na nyandunia. Kepa jiva ina, kepa sumura kugamba zi, wano enjito kusune mpela, kateke msumero ni msente.
2: Okay.
3: Mwakunu ya vinti kateke msente. Dikuwe unisa. Kakati nyonye na nyo kutumira seka wafte. Ani? Adia, seka chisuri. Nyonye na nyo kutumira seka. Amani, na hii mvuga mboda mboda.
2: Eka
3: si mvuga motoka.
2: Na hii seka chibate?
3: Chibate. Amani, na hii mvuga mboda mboda na hii ala ya sumula na hii mvuga motoka.
2: Iye gwani?
0: Tamale
2: Suleiman. Okay.
0: Oh.
2: I'm taking it. I'm taking it. I'm taking it. I'm okay, fine. But there our comment here, Kumasumero Gafaga, and I'll get the Kagari of the Governor Hinana. Okay. Ah, and there are two sisters that Chica Kumizoka, oh, Nana. Hey, I want to move back home, what is it? Tuitaka sente milioni zuwela chinana.
1: Yeah.
2: Okugenda kusteji. Dako na okuserika biyo na biyo na. Kati kugenda bozo yu tisa kati. Wano kera kumachaba kera kukula.
1: Kera kukula.
0: Kena bozo tu kwaza milioni chinana.
2: Wata
0: kalu mbiliza. Nebo tu kwaza ake ata no vana. Tuta adika. Nutu sanga nenda na. Omafu mtu kwa musanga tu kisha mbasu.
1: Kubanga. Ya. Bintu vya fayaba. Mtu sa sente. Bintu ebilala. Ebitali development.
0: Chitofu.
1: Na ye tukule development. Yamba, yagwanga, yamba usiramu.
2: Okay.
0: Ata seka, Dr. Chogamba, kwa nabila kudibu, nze nalaba, nagenda kwa Saudi Arabia, nivanda kama museum, Kaaba wa yalimu kutandika. Na yoku mati Kaaba ya teki wa ura imu, Allah nga ya mtu miaji teke waji zimbe. Miaki yu. Ndibu ya liifana na bando baki nabu ngena mkulachi. Development kujitere kujitere kujitusa kumule mbuli uo. Fetuga amati abantu mwendaje muli. Muli tetu zimbe chekana kana nomule mbegotulimu. Abana joru fanyuma wafi. Banja kuwa batereza mutereza chetu wakola. Neto uza baki nda kulachi. Choku minyagala mwanyo wakana mangabali yu. Allah takufunana nyoku maliliza. Allah kufunana kutandika. Mbega hili demokirize tutandikeche, tutandika, tutambule. Abana baba liwa tunja chigusa, obaba nja chigusa. Na ye togena kufa kumpeira. Kwezu za hata. Kwa nefisa sana natugamba. Timan sana fil islami sunnatan hasana. Omutu mwotandika mbu silamu munu. Enkore nungi. Na biyatugamba tifalahu ajiruha wa ajiru. Faila. Min gairi ayankosa min ujuri hima thayi. Shayan. Au kama kala za salamu. Tugobo utani kwa achintu ya chiruji mbusira. Ofune pera za chozo na. Nije china mguira. Na achikoze. Yena afune pera. Na imu inete kuli yake indeze wako zizi. Dika toka watu. Leko za ndokita matufa. Wanda kena funa sava. Mweka asatu. Chibati mweke kumi. Na yahe wa mweko aa. Ekiwe na uchime na chimu Dr. Matofuwa insambu ya jifuna mwujuvu nechibati ni mamule chile zize neka na yuze kuchama tofu kakati mwena likiri ya nyoko wenga mati ya kama na fero tunatandika tunakona gwereta uyunge kuchetukola nafu tunasange chotu yungeko nechigeni nwa tiempera tuzikamadili wangu chechigeni nwa mandanga tufune mpera anga wabatu watulia
1: ya haya
2: onji
1: Dr. Seka yugede kumitu ebize biongeru wako. Jagala nae kulete chukula binako. Ya ya chama nyogu rungu. Tumuli le mizikitebili.
2: Guluwa na guluwa.
1: Maka ne Madina.
2: Maka
1: umulaba omuzikitubwe Maka. Ochagu tala angaguli.
2: Agwa chalo kati.
1: Chalo. Nekileji. Nesemu laba.
2: Chitofu.
1: Laba Maka Madina.
2: Na chuchi halo.
1: Na chuchi halo. Kati ebintu Seka byagantia. Agali wogo ungerako.
2: Okutani kati bakuvunana.
1: Na yoko ungerako kwa huli mtu.
0: Kwa huli mtu. Nalishi wananga mtu yame tuungereko, tuungereko, tutambuli. Elabi na mtu wangena nipatu wangena kudokita Alkalisa. Uwekuwa ya tandikako. Chetufa tumuungerako, tini mtu kini ya tandikako tumuungereko. Nawe jangu tutambuze omuli mtu. Bandange abantu wa sechinomu. Tetumonge deko, nyetu saba mu tuyambe na mamulete nsimbiza mamu. Kiliza
1: waza? Kwa hivyo
2: ya idechi kemu? Idechi kazi nuzetu. Ngelazi muwazi sumiwe duwa na inga amba jikiza nti mtu wanizo kuna unyanda ganti. Wato sobote, agenda mu banks za fweziri, Tropical Bank account mweri, Diamond Trust Bank account mweri, Pride Bank account mweri, na imu Cairo Bank.
1: Seka, angatari nasoma duwa. Edwe da tezari wa masomero. Wachimanyi?
2: Tezari.
1: Za yalinga pate. Era numuno nagana pato ukubira au basomesa bali basibira strike musomero nimba gamba antikali abana basstrike ngulu kubatu baganye okola pate nacho tuchirabeko obaba gwebi buzo lokubate bazinye mazina niba ayita nnyo ate ne basoma gusomiddua
0: kochirabi
1: nakati amasomero gakola ki
2: gasoma
1: ddua
2: era twabadine yafitwa wali wajitwa asomero ayise kujuma
1: eto kiraba
0: basema batuka dokusomero
2: neru ngali kumbogo hai
0: muzadde yedwa yoli edduayo ku mwana wo yesingo obukuru
2: ya
0: era buli muzadde woli bobosho bodo genda kusomero mukwata ko muto no musabira genda okolejo bobato shobode wotu de zuku ke kiro mwana wo muteke mu manya gumu mu bigambo byo usabe Allah amwana waite bo
2: na
0: fere yafe yawamu tusabira abana bonna naba bazadde bwe batasobodde kusabira naba batamanyi tubirenga tusaba edduweno bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana inna ibaduka dha'afa nashkuru ilayka dha'afana fansurna ya qawi ya aziz Allahumma rabbana waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa waffiq abna'ana li ijabati al-imtihanat as-sahiha ya rabbal alamin Allahumma rabbana sahhil lana wa sahhil lahum mimma nurid ya rabbal alamin Allahumma rabbana la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan fa sahhil abna' al-muslimin wa abna' ad-dawla kullahum al-imtihanat ya rabbal alamin rabbana innana da'awnaka kama amartana فاستجب لنا كما وعدتنا لك في الميعاد اللهم ربنا اننا رفعنا ايدينا اليك راجين اجابتك فاستجب لنا يا رب العالمين
2: امين
0: اي الله اشتي وتونس مكنو جينو غتليو كك فتو جاتوان كولا تكسبو بيدين وتوان كولا يا ربي غو تسوبيزو توان كولا ابانا بافيبونا مغوانغا ليونا باوي اوكنيكيفو باسومي بولونجي بيتابو باوي نو كوانو كولي بيغيزو نينو كولي نونجي باوي توفيق ginaba zibalo ndazizo zibasobolo kubiranga bakola
2: amin
0: ay allah tukusaba obirenge bigezo bifure mbira injabu. kwenye jebali ya rabbala alamin. Allah nuru vanyo lewe kese tukusababa weyoga yomu kusuma madara marunji. Ateba merenga mafuna nemirimu emirunji. Ama batasabu ndio kufuna mirimu Allah tukusababa wabu yia wabu imiriza we mirimu eja we. Yama merenga masumuru kwa imiriza we. Allah ulongo sense yeno, ulongo se dini ya fe, ulongo se guanga ya fe, otereze merenga ya rabbala alamin. Rabbala tuwanise mikono jinonga, tulibaka kafunyoti, gwe muanukuzi wenduwe banga liyona. Tuanukule elu merenga ya rabbi, otusonyi weso bizo na. Ayu Allah abana bafabu. Nabo babiri ngo bafula abantu abalungi nga bakomiye we eri abazadde baabwe babiri abantu abalongo ofu babiri abantu abakaka rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa
2: rahmatullahi wa alaikum salam wala katalekeka wala katalekeka
1: seka bamalo kusume ndua
2: khalas
0: wana tabonde
2: boye de webuwa bane tuyanze gimukirize tugira kwa katukubana no kulwaliro ebisigadde byonna obusobola kuba kusimya house of zakah eri 0 7 mukaga 5 mwenda 5 oba ku 0 mukaga 5 5 emu mwenda emu mwenda obo osobola okunoonya kubana omukubo Dr. Ibrahim Matovu abeerawo nnyo Dr. Amin Sheikh Shibata abeerawo nnyo bonna bomusanze obuweereza ajjabu kutuusaako oba naga nti tulina wane tu bajja kuba batambula omukubo oba bombi basobola okujja ne batuuka gy'oli ne basobola okujjako ettafaali eryo insha allahu taala. Tubeebaziza nnyo era ndowooza tusuubira nti olusandi lwammwe olusinga obungi mugenda kubanga mugimalira feno pulogulamu yabadde yabyanjigiriza naitu nituyuzaiza mwina abamu success za watu zeko kufama House of Zakah naitu bagaliza ilo wanguzi owelele msonga zona zeka lunji ya msafa bagaliza machama lunji atakumila mpira bakume salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Tuyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, boda boda income tax, moto income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka. Kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees. Byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo, erungamizibwa Bank of Uganda.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
6: It's very important to pay close attention to hydration during times of illness. Number one, to reverse the fatal effects of dehydration. But number two, you need the body to circulate the drug that you are taking while you are ill, so that it is well transported along with the oxygen and the glucose. And number three, you need to replenish the lost microelements. Therefore, it's important to take water when you are ill or unwell.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
7: Umusisi wa lanchi. Geza kukoze salanji wa bridge made of nature ya gala. Ye lanja azituwe nyama tukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanji mubikabi unumuli ya senga mondane bweru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture bestie, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vike bila levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge paint we wuka usanga lanji. Nga bucket imuwete istuwa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemu ubachari na kono ugula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwinda stu eriyo kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
8: Sky will make your heart skip a bit at

0: Dos pens pens. Ebyo misanyo bimalayo. Ejo tebya misanyo byoka.
1: Good times sports.
2: Mukyala.
3: Wanje daddy.
2: Okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati kyoba okwo. Twalayo ekitundu kya fees ku ssomero lya junior. Eza van.
3: Lwaki tetusasula nga tukozesa momo?
2: Otyo?
3: Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Mpozi n'ekirala. Essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani. Okitegeera daddy.
2: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
4: Kyekyo kyennyini. Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na masomera gakozesa momo gali na omukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi oba kozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: MTN kula
6: Mukwano.
7: Wanji.
6: Ino sati nge ya kaya gana. Ate unya bulonji. Kakudyochi.
7: Tewali kakudyo honey. Chamagero.
6: Chamagero. Mungaruzo?
7: Neda, neda, sabuni omupya White Star Magic obungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium, sabuni obungu okuva mu Bidco. Ya mkwano gwabo abenjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza natukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalozo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandiba ddomu nene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
6: White Star Magic sabunu obungu webye unyo, omu pia ajude virunge vye nja ulo okufamu bidiko, ayongira kubye unisari ya mchara o. Gula White Star Magic muduka lyo na owa supermarket ekulio kumpi, ulire chama gire chikume ngwezo nga nyonjo nyo oruna kuruna.
0: Full time sports.
8: Bali mu kibinja nga ekibinja ekyo kyali mu finals. Zali abiri mwemu. Ekitegeeza ekibinja ekyo kigenda kubeera nga kimu final abiri omusatu atenga ze timu ezali zisinga okubeera ne clean sheets atenga era ze timu ezali zisinga okubanga ziteebeddwamu goals ntini ezezimu timu ezo ezina abasambi basatu abasambi match in match out ate era yemu kwezo timu ezali zituseko ku final emirundi ejiwere emirundi abiri emirundi kumi kakati guno gwa 10 na gumo atenga timu endala ya badde yakatuuka yo ku final mulundi gumo guno mulundi guli gwa kubiri wali waino obubonero mukaga muimpira mukaga bibi na tujja kuba tubiyogerako bulungi nyo nyo dala nkwaniriza ku kikumu samba kaumu za mwenda palo of Africa Radio na kuzo mwezi zili 10 na lumu omwezi gwa 10 omwaka 2022 omwo mukaga ebintu bingi musika ebye mizanyo wetwavira wano tugenza okudda ngebye mizanyo obingi ebitambudde musajja afuna ne red card na kugatta ate bingo mabingwa yeba mukulembera na agatta na yaula kakati nno ezo zonna timu zatandika nga zina nga tezina wadde na kabonero na kamu wetwogerera waliwa ino bonero mukaga mpira mukaga buli lwasamba yachima yaka bonero kamu taina na nsonyi taina achi na hivyo na abiba bya muzanyo twali wali ko Hams Ground na chivuba wali ne tulaba timu ya bana abawala nge kwata Zambia goals zali bili kwemo nenga Zambia soka ya mudachika yali ya mukaga abana ne bagamba toja tumanyira sebo nga tuli waka netugatta netwaula atabaana ba under 17 baina gwe bakutte goals za bademokaga mpira gwa vira waliwo gwagwera mutia gas nakuza mwezi nga satu mulumu minister ya gambye obalu nakulwa kuera obalu nakulwa kulima mwena tubetaga waliye wankulu kuku ticket za mitwaro esatu ordinary mitwaro etano VIP atera ne mitwaro 15 vivya VIP chitegeza chi nti emitwaro ebiri alebad pake nakuzoma ezinga abiri musatu ate then emitwaro ena era alebad paka nakuzoma ezinga abiri musatu ticket ebiri ziri ku online ne physical emu VIP teriko physical yo ya online ngo waye bikwata ko byonna ne jozalwa na ichikacho ate tiketi ya VIP emitwale 5 yo genda jisanga ku online ne physical ku bitundu ebyo bibogedde konti tiketi ziri eyo na dalaga masaza ana agato ke wankuru kuku butambala ja kubesa ambaba na fabe bugerere ku sawa mukaga ulijozi badenga sawa 5 na yo ruo kulima nokwera nokusula yo kasasiro sawa mukaga then final sawa zigenda bera 10 ngabagamba anti ticket ya VIP ejirako no mujozi original goyinzo gamba nzenjagala yo gwe butambalanga guno gwenyamba de oba njagala yo gwe gomba omujozi gona gworondawo ebintu bingi timu ezimu zitandise n'okwetegeka masaza abamu batandise okusonga ku batendesi byonna tujja kuba tubyogera ko Uganda Premier League yakomawo bulungi nnyo nnyo ddala byonna tujja kuba tubyogera ko bulungi nnyo then wali olwalero waliyo Liverpool ko Anfield ngaechaza bana faba Manchester City mze munabudaka mze gadunya eranze Jafari mwena abafunye birungi tusankira wamu namwe naba bafunye bitu gamba ntuwe kwate mukama Katonda abali mu butalo obwenjawulo webali nyo webali reddala osobola tugoberera ku mikutu jaffe eja Pal FM ku YouTube jetuli Pal FM News genda yo tuli live then ku www.palfmuganda.com wabanga wodi totufuna bulungi naye ate osobola tufunira ku mayengo agachiko musamba kaumuza mwenda Pal of Africa Radio atubira ko bulungi nyo tubira bana mushieno ngabasa tutuli eno mu studios then omu nabalalanga muri eyo mujja twega tako ku masimo gafe gemo manyo bulungi bwana ali yasomye da timu yagobye najja ne sepeo ne timu buli bajikuba kirabika abera mu kungubaga katira kusako sepeo nga timu bajikubye waliwo bajikwatira wanogoro 3 yasako wadde yadde era kolo ya salaka walata obanga kungu bagasimanyi then mbera ne bwana sozi nayo wali ebintu bingi nyo ebitambula musike ebyemizanya bwana ali
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mara msizako yanaje msinzira kubanga muiza chikomo sabu kwa musa mwenda Pal of Africa Radio of course wiki bela mpamvu nyo tubera wano kuna kolo Sunday mu full time sport ya malayo bya bizanya bisingo kupanga ati abisonsuwa abakugu wano kuchikumosa mukomoza mwenda wiki bade mpamvu nyo mbade nkwata ko kumujozi go wano kino kibaitoli gino
8: ndara kujonga
5: ko tuburi kino kibaitoli gino
8: bulonji nyo
5: ndende mbade nechibuzo mjozi de bakole da masaza genje bareka yuke bakoze jo kutunda obaje jali jisigade usigaze
8: oyagala kugula
5: mbuza kumanya kubange ndagula ticket ya chi ya VIP
8: anti wembuliza oyagala kugula
5: yesebo
8: nja kuwo omuntu agenda kuguza
5: anti jembuza jibako bafisa iba bakoze bukoze special occasion zabantu ba VIP
8: wali we mijozi timu jisigenda okwambala na wabira we mijozi funny version
5: Tedi katini chivoze shida.
8: Kati goya gara.
5: Timi ya guanga ya Uganda Cranes wevange zanya. Baga babu gabi, mjoze juu bajigabi na bantu wabu, bajigaba babu gabi. Mungu ye ni kuna diya kachika kakuli ya mpikazama sasa gabu ganda. Kari sima di kubatu ni kabagabi na kumijozi ni bajani baraba. Tumara gugula VIP okutuwa kumijozi.
8: Kati uo.
5: Tuna bisazo kuva day one. Baka angeta kuzumeza asatu munu kumutesa tu memorial stadium. Tugenda kuwe ilayo.
9: Hadwa chetutila kaka kwa kuliza, ate VVIP mfundira kwa mjozi.
10: Akoseka kwa kulizo.
9: Chitegeza ndiwe.
10: Oko kudiza.
9: Ate kudiza, chitegeza ndiwe funye mguze mjozi.
10: Ako kuba kudiza.
9: Tulile sendeza VVIP.
10: Aha.
9: Mba mguze mjozi. Aha. Kwa kera kumachoka, ameti ya ni gadunya. Ah, gadunya kupie chintu chino. Base je. Hbox chije na chino. From Buganda.
10: Hivyo urabi, dada baga bazimano of the match.
9: I love the match.

0: ngeri gye bagenda kubeera kino oba oli awo nga basobola okuwa omuwagizi ku nkizo kubanga singa oba oyongezaawo ku mipiira n'omanya nti olunaku lwa kuyonja nti oba oli awo gemu esooka ejja kujja ku 7:00 olwa provision y'ebitaala tuyinza okuwuliriza naye bw'ogamba nti gemu esooka
1: 6:00
0: tekiri practically simanyi tiimu ezibagenda ozisuza
1: kirabika
2: simu zonna ezigenda okubanga zizanya fayino mukimanyi lwaki
0: njagala nnyo entekate nga zaawewaddeogerako abamasaza
1: bazisuza
0: yes si tiimu kwefa kubanga tiimu oba egenda kwefaako yaddemba okunyonyerege gyegenda otambula munzi basobola kusula Kampala nze tiimu engesanga gisuza Kampala byo binakendeera
2: ki kigamutukozesa kini nokama mukabi
0: yes byokama mukami bale enentekateka yatwetedde nokulowooza ku kino ndowooza kulwa mbasi kigendera nga mutimu zesasule zizakuba fayino balibadde bazikolera arrangements obuliawo kale zona zikola ngaabo amanya waarabu gwabakyazanga wano nga tubasuza mu hoteri ezimu tumatwatwalina hoteri bagita nga Havana yalingaawo nga ku paaka awo naye nga waarabu tebasulawo
2: Mafuta
0: galinye mu kisaawe
2: okuyaayaana n'obwagazi
0: ate bigatta
2: n'abantu abangi
0: wano tewali kisa ate mwongera bawagize ssente ate mwagala balabye ne ttiimu ziri abantu olwe naakuwa ebintu bino munaakola mutya
2: anti gw'ogambye nti ttiimu zo zirina okuba nga zifiwako tomanya nti basobola okutandika kiyinza okutandika wano mwaka ogujja
1: bandibanga ebyo byonna babikoze engeri y'okulabirira ttiimu eno
2: ate nekirala ttiimu zino ennya zonna zatuse wano zirina ebbaasa yaazo enambike nti olwokusatu ako afuna zino
0: olwokunafuna zino tuzimanye
2: emilioni 10
0: omuwanguzi
2: kwa akawunti nga zitojja
0: omuateka sente meka
1: emilioni nga 4
0: n'omuwa 12
2: tetukiteekamye mu nsi njagala tukiteekeko mu mbeera
0: y'emizanyotiimu enatambula etya
2: mu mbeera y'emizanyo kuba kati sozi omuwanguzi wali gyegwa nga bafuna 6
0: ebyaligi birala
2: tulina sozi ekintu kino okuteeka mu
0: mizanyoebyaligiowokyesa gemu ebayiyo
2: yes ebayiyon'amasaza nabo nti gabagaga bakulekera gurupu stage ezi zona jasi kyebakola ku kiwato
0: ekyole kyaki
1: tebasaba kiwato wabula owaayo 10%
2: waki yabategesi bakazi zotegesi kati bakulekera gurupu stage kati kumasaza
1: gagombaebakulekera
2: 90%
1: bwanaalibwanasozi atubuuzanga yavudde
0: kenyakubanga okusoka ddala kasigoze kukyolunaku oli practical kuleka omuwagizi nga yasuze Kampala
1: era basinga ab'omukono bagamba bo bagenda kuma akasiki
0: kukisaaaaaibajosulabatisi
1: bakeire bo
0: beeraawoekirit awo kiri practical tibesobola kutambula
1: kituufu
0: abonno b'omukono bobasamba ku 9 obabasamba baggulu naye abasamba ku 6 basobola otya okujja
2: obainasula mu kibuga
0: wakuba gwe butambala obadde wagala kikopo olinga abagobi balime obutajja

0: atenda ya single beta abakati.
1: Yeah. Mjente katika hariba do.
2: Abo kusatu ya chimani.
1: Uwachi batika mchisa ya soso. Ita soso teko mpira chiru.
2: Cheche nsonga lwachi nti
0: twagala kuziba bibundu bya season ya wedde
1: ebyachi
0: ebyachi wato cha
2: ebyachi wato cha ham
0: kwala
2: cheche ah yaani yasoraji na tututewa elita ya kenda kuba kuba kumukwaka ngabo zingide bebazirooleza
0: bayino kusasula ko abapatanaze
2: babwe.
0: Chirabika no muvugirize sente zatu wasizeze ziri yao chirabika okubantu tusuza timu eno netujirisa netujitambuza netujiwa Photoshop ibintu binje bikolebwa ku fine eyo bana maulire abagenda ku covering nabo baagala
1: meka
2: nabo baagala naye simbayo fine ya simba yabi na chivugo gadunya go waliyo ku fine message yajja kutuka ese kuri okolira bantu
0: kira bika network
2: cyane mwese mani baiza wese mani vurukwa ari abantu wawo simutegera bulungi minisitiri w'ishiwa Sirwanga yari ajya ibintu byose kandi bitambura bulungi
0: karabe cyatambura
2: mwese byasoka ngora bantu nanyini ari kula nyinyi kwatambulira naye emyeze jideko kukudia mwechiti emitu watora antipi kwa atama kubo malala sima nye abantu yafuna obasi mebata manyi chakola obanga ye ngo muntu ya baganti katutu dewano
0: bwana ali
2: kubanga echa mazima mitu minje bichuuse obangu wama ulire uya ya nawe yesu nga faino nga achimanyi te basa eja kola chi uya agabanga ni basa mnamori ya sezo zika varinga nawe utenichi aliwo na mafuta genini agatola wana mwode geno kore mpira na hulti gava huo emisa ambo jiwabia wa mkuru ya ajisala kazi kwa gamba emiduginje bichuuse eitha nga minister wakula na mwode vata manicha kola obanga yeya wakamba chino
0: mwana hali bichuuse biti ya tetunaraba yu mpira kuyise
2: emiabia kuhika kumu mpira mwifeko na ye tulimu organization, organizing committee. Wawo chiba nga go minister uchimanyi nti ndako usemba yu mkaka mwezi tuwela mkula chiku mungusa okuwa roja faino yechiko pechinene wechitio okuliko na mpino kuliko gomu tuntu mwuchiteka kuna kuru atenga na mwe mwenyini abadiko minister wa mwetoro de mula ba chiche meza nti mwa batema nchakula
0: neda wana
2: neda tsitsora
0: kutu ato songa bweti
2: nti etia
0: Buganda.
2: Eh matiza.
0: Anti soko ulirize. Buganda. Ete kateka kalenda ya yayo. Ngomwaka kugenda tandika. Yali ya tekateka. Nenda kuzo mwezi. Mpira jejina tandikira mu. Neunu naku mpira jejina sambiwa. Nuru naku faino wena akolachi.
2: Anti era Buganda.
0: Kakati.
2: Buganda yemu. E ya teke ranti. Unaku roku nungosa mwezi waze. Tewali nsonga lwaki tebasobola kubanga badi justinga. Omutima te tubirabyeko. Tubirabyeko.
0: Fechafe.
2: Abantu bafudde abantu bakunde bachuse ebintu.
0: Kati awali yafudde.
2: Oshegera. Okitege donna ku lwakulongo. Sakati tukubide kifananyi. Nti timu zino zigenda kusanya ku sawa mukaga. Bali okere okulongo sakugwa sawa nya. Eso kumacha. Bakenda kuyita kana timu zose tuse zasuse eyo. Boga mino tegese oyagala get correction. Abantu bagenda kujja bateba na butambala.
0: Abantu baguze nje yo.
2: Banda butambala bagenda kujja bagenda kusimbulo lya simbule lye kibubi sawa nnyo mpira gusange sawa meka. Abantu bakwa kusazali ngali kubo mudi kwatecho kusatu beche okuna. Kwanga this is their first time okubanga ba making a semi final nga butambala.
0: Tubayigiriza kwete kateka.
2: Bugerere. Omanyiye bwa bugerere.
0: ekayunga
2: ekayunga
0: abantu bakituba
2: njenje rubale
0: abantu
2: bayiza
0: kote kateka
2: abantu kulongoza sawa nyatu kwa watu skae ku gonde wa kukusawa mmeka
0: abantu bagenda kera sawa 10
2: okuja kuna manasura njenje yonga
0: bagenda kera sawa 10
2: 10 bakukwatira tumunude kwa kulongoza
0: ukurongosa kuva kusawe mupaka sawa nya abantu bagenda kera sawa 10
2: abino tubaje bakiza kutambula sawa 10 ngachimwe wadiyo kulisirekeza mundo jinga kulongosa mugwanga
0: naba ababa ababachimanyite oruluna kulukuru mu Buganda tugenda kubugiriza mutanda ku final
2: abantu bo mutanda katobe nyine mubasaze ko kubeerawo tese tumwagala abantu baje barabe ku mutanda wabwe
0: tetulina go tusaze
2: nita checho mwe mwagala abantu
0: Abantu banji
2: haino ngonge
0: abantu subira banji kati tutekawo sente ezo zisobola ku limiting akaba
2: kisawe kitono
0: otujisobola ku limiting akaba moto nateka ku sente
2: bacho gandi bagochogera
0: just ndowoza mti batide chogera
2: otuwoza so bavye bashogere ensonge yonge sizo mupira bajigamba abantu
0: press conference
2: yani ensonge take so mupira ku nakoro balinga abalemesa abantu kutala mupira kinanga kigenderwa bino bakola sibutala ba mupira bado bisa bantu kula ku mutanda wabo
0: ngo bureke kibaje kikubi kituwa kicho
2: tutwana ku fayino kulaba mutanda
0: mwatandise di okutulemesa okula ba ku mutanda
2: atatutia
0: tugenda kuba tugenda mulo opira mutanda batandise di
2: okutulemesa okula ku mutanda okula ba ko
0: abantu bakenda
2: ku ngalira muntu na mwaka amulabira ko mu fayino ya fayino ya masaza atadda wagenda mulabira Nye kati mgumutendo, uwe mutambala, ino kujokula kumutanda.
0: Asose kwela, abude mutambala saa mukaga, asazo mpila guwete.
2: Kwete.
0: Aba chichi wachi mwingiza.
2: Ada, duwani.
0: Aja kula ba fine.
2: Fine ya itamu. Ya ito wange na kusanya sawa mwenda. Ya ya
0: kala kwela. Tukwe romaro kwela kunya, tunu nabako. Manga tuusuka kwela, tunajia kula mutanda nga tuliba chafu.
2: Kati sizizo jamu ye jamu.
0: Kati baga utuka baga utuka mutanda nga tuliba chafu. Kati uwa maro kwera gwengo gwambara.
2: Mwaga la tuunyirilo mutanda.
0: Tuino kwa, tuino, ogeno maro kunaba kungaziri mukaga.
2: Nejiamu.
0: Nejiamu uyo, ngaziri kumi. Usaya guwede.
2: Usaya guwede.
0: Esanu ya minister, niba ne, buta na mamupira guno.
2: Aha.
0: Aine wakua iki, nibagua usani nga bini mubani.
2: Nibagua nisesete biti ribenyo. Wati kwa mesaba antumo mutando
0: kwa mupira. Aho, nana kwa mutanda biya hudu kwa transenini. Anti chetukora tuwa garaba wakiziba na mpira gugwe batambule mangu mwagwe kake waka
2: hariwa kutagulaba
0: bagenda kutagulaba
2: ya garaba deo mangu wa mutalaba
0: haba deo mangu
2: mze nateka kwa mkoro mkuna kuru nganange nsagiti ya kuna kuru wa uro kwela mkuru tegwari mnene
3: Nenda chitegera nti unako afuwe lwarufu. Omuntu atakutanga okutamba saa musanvu.
0: Wategera amanyi.
3: Nenda chitegera nti.
0: Amanyi gana banga.
3: Nti okwera kulya ekintu kiramba.
2: Ekyolunaku.
3: Abantu apologize for apology.
2: Ane
3: tusobole. No, bamazino okumanyi gana tusobole kujja. Ogatagata mwanga rasobola. Ali mu kuba liba traffic abira hayi. Njuka byo muamala ngagenda kukubo. Uzuwa raja mwe munga ingire kubo.
2: Ayingire kubo.
3: Kachaba vecha gwe mkone ili. Ha, ba vecha gomba munteza hapo. Bana asango mpira hapo.
2: Abala aroge gomba.
3: Bana asango mpira.
2: Bano kuenda, bano kama amata.
3: Mbwisika ba wadda hoteli za kuzine nuwaka baka. Partnership.
0: Ezeze kenda ukusuza.
3: Ezina asambiboka.
0: Aba ezigenda kusuza. Ezo timu ya aba eza iseo.
3: Hanga amba, be abo wagizi.
0: Aha, abo wagizo inakwefa ako.
3: Bana sura mumotoka.
0: Eee. Basi imbula sawa kumi.
3: Kutujia kubajia tuwe lirako fabecha dondo.
0: Batu.
3: Kwa
0: Kampala.
3: Kwa kuru bajia kuwele chadono.
2: Eee, wati baina kujia chadono. Mujia mwele chadono njile kengi ya tena sana. Mune kumote utapa.
3: Nini mpole, iyo utebu, iyo uta menyeka mbi. Omungu wawo ngezo mpira, zeme seza abulijo, tumanyide mitu warebi. Ayana jomi inji, nje tumanyide. Bobo genda kuteka mnuweru waru kumweruti. Tuwe nsonga wacho boyo ngeze musente mpira.
0: Sente zo, zija tu yambako kutwala Buganda kunti.
3: Communication, tunagana, communication chikuru nyo, piara chikuru. Nyo, bafuna mda sobolo chogelele echo, watu wachisobola. Ndaba gaduwa chogele ya burungi, bachikuwe.
2: Mbakuwe.
3: Ebase je, ochogelele burungi.
2: Na toto kona vidi, evi habari gadunya.
0: Evi habari wa.
2: Evi habari, obamanyi, vachu usebi, ntubi habari. Ndaba uli nikati uwesaza. Mbira vajifusi za dalambi nyo. Simanya akantu akubo
3: akambala gurini
2: abantu abo
3: kunne bulaka abaruwa
2: abaruwa akakundi ka abantu akali
3: abiribi
2: akali ku minister we kat ebintu byo nabyonna ebyali ebitambula mukube gurokof byonna babiteeka mu emisamu
0: bwana ali
2: era katera bajime kwe bali bawulira mbane muterenze ebintu sibwe bate bakole ebintu
0: obuzibusi ba
2: minister
0: minister
2: avayo na gamba ati abanamulire munna mutundo obuganda no mupira era twagala tickets era abantu press conference era bane mulange abantu bawulire bise bagendo kola ki okujja tickets nira ate olutuka ata abantu abala bute bagala kola ki kuteeka ombeera nge yaliwo tutereze ebintu. Akakundi yako wakamanyi mikwano jyo. Siwe wate, bali habari uwa kope kubali habari uwa kopasiku bii.
0: Bani.
2: Kubali uwa habari bachikwa ni chitambula.
0: Mikwano jange bapanenka.
2: Baku bapananka tebatu
0: uwa wali. Wajofule mugerwa.
2: Atiba mugerwa tebatu
0: uwa. Bamurindwa.
2: Mchoke na kubatu bere manyi. Mutereze bintu ino. Kuwanga wakati ensiyo ni.
0: Katwetoe mkoka.
2: Hehehehe.

0: Okumanya kwe kwetoolerebwako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye.
1: FM program Al-Ilmu Nuur wanjiza omutesitesi kigundu wa Bakari Siddiq.
0: Al-Ilmu Nuur
2: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala.
0: Al-Ilmu Nuur
1: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo, alina okwegendereza nnyo ku byakola.
0: Okumanya kitangaala
3: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo baawangaala nabo. Yegendereze waliyo abagenda okusomako ggwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo,
1: enneeyisa
3: gye weeyisaamu. Era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahu ng'ebintu ebyo tebirina tabuuki mu busiraamu, naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola.
0: Nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya.
1: Buli lwa Sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
0: Al-Ilmu Nuur.

0: اتش اي زي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ojiku chikumu sana katunyeza mwenda pale FM kula liyo mtu wabulijo mtusunyi wa mko akawadeka yise mwako mtusunyi le mudala na ya alhamdulillah tugena kuberanga tugena maso ni programu ya fe alayali monorun okumanya chitangana chikumu bakari sudik yenza achari wo mo studios za chikumu sana katunyeza mwenda pale FM kula liyo mtu wabulijo ndine Sheikh Bashir Sentamu tutambula na chitabu cha fechino chiti wa kitabu la ilmu كيوم مني أيتي وأبي خيثمة زحير بن حرب النسائي بعون الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ.
2: نعم. شي قام بشنو؟ موالي مونو شي قام بانتي العلم ضالة المؤمن. يريم تشين تو إشاب الوا. تشام أغوزي إشوم ويندو. إشاب ولا كم كيرزا. وأنا قام مكيرزا. Na yobu juli ziwaji wabula langa buga amanti al-hikmatu dhalatu al-alim.
1: Al-hikmatu dhalatu al-alim.
2: Yobu juli ziwaji wabula langa buga amanti al-hikmatu dhalatu al-alim. Aynama wajadaha akhathaha. Aynama wajadaha akhathaha. Inti fikihi oba hikma. Oba yirimu, oba obuke, obugunjufu, oba chechabula kumuwalimu. Wuna wachisinga no muwalimu achikola hata?
1: Achikola.
2: Achikola hata bukwasi. Katiko tule eta obujuri zobo, oba athariye yobu, obujuri zobo, kantino al-hikmatu dhalatu al-alim, na tule eta nebuno bugamati al-ilmu dhalatu al-mu'min. Wetubu gata, tugamba inti. Muslimu cha soka mba silambu na fasti muslim
1: mwalimu
2: aywa mwalimu ya kwatu mwanjo omuli ogusoko yu ayuoku mwanjo kato mwalimu yenawa maloku mayanti yirimu cha maguze cha akura chitia
1: cha akura
2: chimutu makube ilanti tarowoza certificate degree ya masters oba diguri eyokusatu eya PhD mbu yamara yo yirimu buno bujirizu butumanti tuwali yo mwalimu yamara yo yirimu
1: tonda wakufuna tonda tuka kuntiko ya yirimu
2: ati ya toli jituka ko ati ya toli kachi
1: toli jituka ko
2: tuwali mwalimu alisoma yirimu na ajimara yo naye mwalimu hikima Omanyi luachi. Allah tiyadira yirimu yonana ajiteka mu mutima gwa musajjom.
1: Allah tiyateka yirimu najiteka fi qalbi rajulin wahid.
2: Wahid. Limadha? Mal hikmatu fi dhalik? Allah butadira yirimu najiteka mu mutima gwa musajjom. Mulimu rahmatullahi ala al-ibad. Mulimu rahma ya Allah jeturi. Nanti omuntu ye naiti wa omuntu ngojekoba nabbi. Omuntu ye naiti wa omuntu khattaun
1: musubia.
2: Kati yirimu eno Allah wa ajiteka mu mutima gwo musajja omunga ya gutuma inti yemichi.
1: Ya ina yirimu eyo.
2: Okimanyi n'ensobize zana akola tujja zitwala nti yirimu. Era kitwali sobodde kwawula wawasobezza na warungamye. Newe tubira ne bayimamu bafulameka
1: bana
2: tukakasabukaza nti Imamu Abu Hanifa ye mukama waabwe naye musajja watu ayina engeri gyeramu ebintu ebimu mu mbeera etali nambulukufu naye ng'ate Imamu Maliki atawo Allah yamuyamba n'amuwafaka n'ayogerawo buki
1: ebirala
2: obulungi katuga Abu Hanifa mugoberera naye mu kino sijja mugoberera ate hikima na eyo hikima ya unajulide ku Imam Maliki ne chukutumo gendo kola chi okusoma ku Imam Maliki Imam Maliki mubwa Imam bwe
1: na
2: Allah neti yamuwa yirimu yonna
1: imamu wako imamu wako kitundu
2: imamu wako akatundu mu butundu tundu bwayirimu omuko bayizibwe nga yayiti bashafi Muhammad ibn Idris
1: ashafi
2: ashafi yamusomako yamusomako hadithi na musomako ne fikihi naye imamu shafi ayine subizi yaraba nga imamu Malik ngomuntu bambi nga yaziserera mu ngomuntu wano simachinga na mwalimu wange ate obujulizi mbufunye walala imamu abu imamu shafi ate nagoberera amazima gasinganye kuba walimu abaki
1: abalala
2: wano imamu Malik na amwawukanako awasobezza katate imamu shafi ajie Basra mubayizi byasomesayo mwe muri Ahmad ibn
1: Hanbal
2: Ahmad ibn Hanbal muizwani
1: wa Shafi
2: wa Shafi na wako bade Shafi yasomesa Imam Ahmad ibn Hanbal nesibyo nanti Shafi ibyasomesa byali bitufu mubyo muri mu yaserira musajja watungo omuntu
1: omuntu
2: Ahmad ibn Hanbal namugamba oli imam wanke nkugoberere ne wanu mukino
1: siku atagana nawo
2: ata amazima nagarabyo walala echi baita nti al ilmu dhalatu al mu'min yirimu cha maguzi echa bula kubuli musilamu yenna kitu tuma kusuma ko bawali mu bonna tolowoza nti yiri omwali mu ono yekaya ina yirimu
1: aho kategit
2: tolowoza nti omwali mu ono muwali muwo ya ina yirimu nedda noli omwalimu aina yirimu ono omwalimu wo yes aina Allah bi yamuwa bi yalaba mu ndabe ntufu ne aina ne byamulemo laba mu ndabe ntufu aina byamulema okubira mu ndaba ki
1: ntufu
2: ntufu ne nga to omwalimu wa saidi yegundi ate Allah yamugulira uye na abira mu ndabe ntufu kati wo singano omwalimu olinga abisomesa eyo dhalla cha kugamba wanu nti kulama aswaba minhu shay'an wamarufune kitundu tundu ku bitundu tundu bya yili muno kifuna hawahu iyo chekwate ko kinywezo chikolereko wabtaga dwalatan ukhra katigenda ononye
1: kitundu
2: tundu ekirala oyinzo kifuna kusekawo owa kuseka atali sekawo lwaki njogala seka tali uwo abantu biba manyo nakolwa lero nega si kye kitufu buli seka ina kuba uwo oba wa kabinja a nga gori mu kabinja b oba mu kabinja c nga yiwa mu kabinja b buli muwali mu yenna buli chayogera istami'u ilayhi
1: ebanga lya malanga asomisa kitufu
2: uliriza wana muuliriza no kakata nti byayogera biki
1: bitufu
2: bitwale وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
1: إيه كيغندرو تشا آيا كاتي نچفوني
2: إيه بانو الله بايو غيراكو الله يغيراكو باهل الكتاب باين التوراة باين الإنجيل نيا القرآن ويجا باجي وماشي آماتو نين نبي نمو وماشي
1: آماتو
2: nibaka kasabanenge buri jo tulimo bubuze era nibasale dilo nibiga ta kunabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati oyinzo okubanga gweseka ogoyina gokiririza mungoroza seka ya marayo akalimi tera bauli ano ata akalimi yuko jikagwera yo neka tukasala Allah mwachiba wa paru wa Afrika de mukamale yo ne bacha sobola kujanga frequency bazongedze bazongedde yo mato cha sobola gamba kalimi ko jikagwera yo ngabazo bazinana ndibongereza
1: kenda
2: eh kati omuntu ayizo lomoza nti ali kuseka wo ya malayo nedda tuwali seka ya malayo buli seka bwa somesa muwulirize kubanga ekyo kyasomesa okyetaaga era okyagala kimujjenko osobola kubanga okiteeka mu bulamu obwo
1: waliwo kyoyina waliwo kyo seka wa kusomesa gw'osomako nga kyoyagala ku mulundi guno takimanyi genda eri omulala
2: genda eri omulala
1: okay
2: ekitala kye tuyigamu wano Sheikh Abubakar mu bujulizi buno kidde eri bawalimu kalika kiri kibadde kikufu abatali baki tusome ku bawalimu ki bonna kubanga buli muwalimu Allah inabi yamugulirawo fe byata muwalimu byata mugulirawo kati kino kidda eri bawalimu omuwalimu wa amanya nti al ilmu dhallatul mu'min oba al hikmatu dhallatul alim ainama wajadaha akhadha chikutuma kutura kubawalimu banno basomako omuwalimu wa degree atule ku muwalimu wa sanawi
0: nawe obeeko kyosomako ku munno
2: omuwalimu waki
0: wa degree
2: atule ku muwalimu waki
0: sanawi
2: munsoma eyate omuntu amutule ka musomeko mu mbeera etali yakumulengeza yakasoma ki wa sanawi juzi bakamutikkira wano ku masomero gaffe ayogera ki ekyo kikyamu tebangako mpisa y'abakulembeza abatukulembera oba abawalimu abatukulembera Musa ne Khidiri Musa ne ki?
0: Ne Khidiri
2: Musa yara ayogera ne Allah jalla wa ala bila turjuman
0: nga tewali avunula
2: naye nga ate Khidiri afuna obubaka okuva eri Allah biwasita Jibril
0: Allah Khidiri yafunanga obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah ayitira mu Jibril
2: Jibril naye nga ate Musa alayhi salam ngataina wasita
0: ngataina wavunula ayogani Allah direct
2: ne Allah inayirimu jia wa Khidiri jata wa Musa jata wa Musa, Musa.
0: Ono Khidiri yoko gira ni Allah yaina kuyaitira ngamu ne ate Musa nga yeo kogira ni Allah direct buterevu ne wa uyirimu Allah jata wa Musa atenda juoli
2: oli
0: gwata yogira na hida direct
2: Go doctor atusa ku doctorate aina PhD. Musharia. PhD mu lugha. PhD mu da'wa. PhD mu hadithi. PhD mu Qur'an. Omwana wa sana wewe no cheta agomuuliriza.
0: Obo oli awo mulungami.
2: Obo muyige ko nawe. Muyige
0: ko nawe.
2: Bo bujudi bafuna. Dhallatul mu'min. Omwana akyasobola okwogera n'aleeta ayo ba hadithi n'aginnyonnyola nga gwe bulijjo togiteekangako birowoozo ne PhD zo ne master zo ne degree zo bakalaliyosi zo Yesu azina alhamdulillah Allah yakuwa naye wa fauqa kullu dhi ilmin alim
0: abaganda balina hadithi yaabwe
2: ena
0: ne gwozadde akubira engoma nozina
2: nozina
0: hadithi sahihi rawahu katikiro Sheikh wudde bwo butulaga
2: ti
0: butwala kanti ndigwa
2: ena
0: so okiriza tubedinga ovoli out funza funza
2: nga tufunza funza nkotire gwanga nsokira kuba walimu
0: na
2: abawalimu mutuyambe tubegayiride abawalimu baffe musomee kone kuba walimu bannamwe
0: sika
2: tubegayiride
0: utubira mudarasa zinezo eza durusu zinezitambula eze sande bwezityo nga bawalimu bagenda kujja muzikiti fulani basomese omuwalimu agamatize obudde bwange bwebuliwa sawa musanvu paka sawa munaana ajja mu budde bwennyini oluvannyuma lw'okutya omuzindalo ng'afuluma tawuliza ku mawalimu banne yayagala budde bwe newabanga zireti ayagala ate bakiwuse nnagenda ge walala mumpe nsomesa ntambule ngendi
2: wamanno wabanga ayina dalusu endala wagenda okusomesa oyo kirima smuu ensonga yewulizibwa ne waliwo nga tayina waalaga kyabakoze kikyamu kyabakoze kikyamu bannange omuwalimu wa hadithi yakuuka mirimu yaki
0: ya hadithi
2: asomeko kuwa sharia ate omuwalimu wa sharia asomeko kuwa tafsiri wa tafsiri asomeko wa Qur'ani wa Qur'ani asomeko wa hadithi
0: che waluga
2: ono waluga waluga ekirira kyensembya yokola miregwanga erifa abatali bawalimu yenna uliza part of Africa radio nga toli muwalimu ngoyina muwalimu wo nyala ko kakase oyo muwalimu wo tamalanga yo yirimu siirimu yonna nti ajimanyi musomeko ne kakasa nti n'abawalimu abalala abatali oyo muwalimu balina yirimu muwalimu ojja atayina bonna basomeeko osobola okubeera nga oganyirwa mu busiraamu
0: tuyanze barakallahu fiik wajazakallahu khair Sheikh Bashir Sintam ebigambo byatuwa wano bikulu wallahi abalimu bano ba mugaso nnyo Radio Pearl etwala obuvunaanyizibwa n'ebaleetera abawali mu ddala ababagasa finga Pearl twasalawo tetuleeta muwali muyeeyiya kale abawalimu bano nsaba tubakozese nga bakyaliwo ng'era bakyasobola n'otuwa obudde ne bajja ne batusomesa byawunilahi subhanahu wataala saba mukize tubeere nga tufundikirira wano nyongera okubajjukiza fungiza tukole ekyagendera ddala mu maaso wano kutuke restaurant musobola okujja biidhinillah ne mbeera nga oba oliawo tugenda maliza essaawa nga 11 kitundu awo insha allah tabaraka wataala program eno webange ekuyiseeko osobola okgenda ku YouTube channel yaffe Pearl FM Islamic channel nobeera nga otufuna bulungi nnyo naddala ne program zonna eza ddaawa zonna ojja kubeera nga ozisanga ku YouTube channel eyo sharinga subscribe ate era olaikinge ate tubeebaza nammwe abatugoberedde ku www.pearlfm.ug mwebale nnyo mwebalire ddala saba mukkirize embeere nga mbasiibula سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله wabarakatuhu
3: ebanga dene na yobugagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo okula amagoba buli mwaka projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi. Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa bili, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetumu bili, satellite dish, okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh, umuli chano za abana obuzanyo ko sane rigize mpira gisinga ya manyi okwetulule nsi yonna wefu ndi start time uzi sola S130 kushirize mtoro 17 ezi soka oruo sasule 1322 buli runaku start time solar power your life
4: Dennis Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
5: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala wo kufaye ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Namalirira kukoze sanga ebisinga yo mu buli kimu. Nkoze sa White Star Magic. Ogukumengo izange nga zite magano kamala. N'okuwunya obulungi. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
4: Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
5: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
6: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala, weekwate Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 23 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala, nga n'emiwendo gisoboka naddala eri gwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno, tukuleetedde ne UPPC Print School, essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAB. Okumanya ebisingawo ku mpeereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC, tukubire ku 0800-205-520 oba kozesa WhatsApp 0783-94-332 UPPC, Home of Security Printing.
7: Kiriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
8: Mchalo mubi akusuza wallahi kutujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Mungo kuda yomba lakunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo ima Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi Mwauna Nariyo kakukuzofawa Zine sawo higi doze dewa Kifula waluwa basajanga umusanga kupuru Nukati ya rapi panu wada yudi Waluwa basajanga basula mumotoka Tuwalaba umukunazi mumotoka Vinalizo vye mumotoka Mulimwe pali mulimwa adawea Mungu gaya sura wa Sharili maro chala mubi
7: Sakuno kukuwe nsumi sese nja ulo Mudini kusonga sobu fumbo Bizibu chibi uitamu
9: Aibambe seka Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
7: Nukuru Sunday, ukufu kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kule makago isirama marunje. Mwazate, pakuanjulira Broadway High School, Kawempe, esomeriru video kubangulira mwana wo, kumusinjo mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusene biensi.
10: Esomeriru ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, lalili nabulichimuwa mwizi, no mwazate, chiva mdiye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, School vanzi, echifechi yonjo, erechi gazo bulunji, nga nukuchitu ukako, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe, yes inga.
7: Chukirante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nyingi na habinzikiri zendara, bani nizibwa.
10: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, elanga, owete na kubenzi na petrol station.
7: Okumanyebi singa wong, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano mwenya, kumina mukaga, nene. Noti saku muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu mwenya, Broadway High School, ama gizi bugaga.
11: Wane wafe, singa omururu, ogulete oburi yake, waburi ingiri, tibiko ni kuwakona amanyi, ensi ya fetegia genda maso na katonu. Wane wafe, awantu kafiroma nyinyo, okuteleka, ibukora. Ensi esole okula kulana. Na ye ensi ya fejja kweyongera kweyongezwa okwono neka singa tewabe okyamanyi kikolibwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu. Era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu obunyazi obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo n'olwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu
12: abaana n'abazzukulu mwenna FM
13: in an age of advanced technology.
14: Kumutam katonyeze mweda.
15: Kula lyo muntu wa bulijjo.
16: Amanya gange nzenzu bugatwa byan. Nsomera kabo Hidayat. Yagala ni radio pass. Era ne wakati jiudidiza. Par FM ewangale. Ezimba esomesa ere yigidiza. Par FM de kula lyo muntu wa bulijjo.
14: Akali mikale ndiyo yo kagwela yo. Kumutam mweda.
17: Pale FM.
15: Kula lyo muntu wa bulijjo.
17: Kula lyo muntu wa bulijjo.
18: Bale nyo goi na wina auliza chikumi mu musambu katonyeze mwenda pal FM ekula liyo mtu wabulijo yagalo kula msako na ichila mse chisinge bila msobyo na ngangu gamant assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu munange jebale kojo na jotu si zake milimo na dalasa bitieno sandeno banafa basobo dokula vanti mugenda koko mnimiro olo sista wange Adija Nakazi olimunimire yo yagenze yo yo saidi ya ye kitongo kitonge yo mu busujwe yo okulaba nti no munanga asimba akamwanyi munange we limire lima nebyo kudano okubeuliza nti ati munai kasana nafumbirwa osule nanga nedda go we limire munango tegikira abana bo we bali nyo nyo nyo mayibwe kojabu endabo omukyala Yenyigidde mu kulima bannange mpulira essanyu nata bidao kukaba bwavu, nata bidao kutunuli dabu kasera musajja, nata bidao nga yali nda bamu.
19: Kweka yali na butamanya butonde wawe na chiche wali na yomu limu guo kulima. Chechimu kubintu kufeda neda. Nazi kune wafu anombuganda. Yali yali yali nono mbutonde buo mchala yena. Umuchara ngole roti angalo.
18: Ngole roti angalo ina mbiri.
19: Ngole roti angalo. Katino kankuburi lechi na mkulo mwaviru. Nevi moku bintu omuganda viyatuno ulirangenyo. Ngatanda wa kujia kuwaira munju ya mtu. Batu nuliranganyo obukozi. Jukira. Nti. Nazi kuno. Nga omwana omwala na omulenzi si bebere. Salira bebala bagana tufumbire kanwe. Mwabanga omukono gw'abakulu. Abakulu bebala banganga omwana omulenzi anatera okuzza emisango. Batandikanga okumuteekateeka n'okumunoonyeza omukyala. Gwanawasa.
18: Nga bamuteekateeka n'okumusalira ku kibanja.
19: Iye mu kunteekateeka yabanga enkulu
18: ennyo. Ekibanja nga kimubanja okuwasa.
19: Okukirima,
18: kimubanja okuzimba, kimubanja emmere, kimubanja okuwa envujjo obujjo. Ee kibanja
19: kakati abakulu batandikanga okutambuza amaaso batunuliranga ensonga kulwa ennyo zebatabuusa amaaso zaabanga ssatu ensonga esooka mu lujjo omwo temuli ndwadde zikwata
18: sibaguba nsimbu
19: ebyo endwadde ezo ezigoberera ezesikirano bwe baavanga ku ekyo batunuliranga nnyo munju mwe tugenda oba mu lujjo olwo temulimu kakono omubaba nga obulogo obusezi ebikolwa bifaanana bwe bityo obubbi kati ekyokusatu amaka agataggwangamu njala nga tebagawasaamu amaka g'abanafu ate omunafu omwawula n'emize
18: yabba
19: gubba emmere ku kyalo ogenda kuswaza maka gaani nti muka mwana uli bamukutte n'ettooke kati ezi ensonga ssatu mu maka g'Omuganda nga ateekateeka
18: omwana we
19: omwana zaabanga nkulu nnyo era endabirwamu gye baatambuzanga nga banoonya olujja mwe banajja omwana w'obuwala okufumbira omutabani waabwe nabali abakulu abazaala omuwala okutunuulira olujja gye bagenda okuwa omwana waabwe ebyo tebaabibuusanga maaso naye kiri luno
18: ate ng'ensonga y'obunafu eyo nkulu nnyo
19: anti yeeviiriddeko emize gyonna kati gye tulaba wano kanaaluzaala yenna gw'olaba wano obubbi ettemu obukuusa enkwe obulyaza amaanyi byonna byetoloreraku obunafu nakwesaasira bunafu nakwesaasira
18: omukyala n'okulaba
19: ebirungi abyagala yeegomba nnyo ate ekikutuusa ku birungi toyagala kyetabamu toyagala kutuuyana naye ebirungi obikolaki obugagga ntuuyo naye n'osanga omukazi kati olina amaala gakomeeri galinga agakamuke ezo enjala ezo zikola mirimu ki oyinza otya okunkakasa oyo beba bagenda mu katale bwagula wali emyera gye n'atula ne bamala n'ogimuwaatira
18: agabagiwaati sikwata mu masaa
19: nsangali asitamiriza katebe mu katale yagenze ne bane baba bagenze basatu ne batandika olugambo nga bwe bakyabawaatira amatooke wali omukyala
18: yate omukyala yasitamanga mu mmere ng'agiwaata kyobula ati kya
19: mmwe mukyayose engoye ne zitukula ebyo ebyalo ebyo muteekako ebyo
18: baagala kyuma
19: mmwe
18: baagala byuma nga tugulira ekyuma
19: n'okuwunya bajja kuwunya
18: nti siri mukozi sajja kukola mirimu siri mukozi
19: kati wajja kukola ki bw'oba omanyi wano wazze n'okuzaala ogenda kuzaala ani agenda okukolerera b'ozaala ani
18: gwe
19: ani
18: gw'abamuzaalamu
19: ky'ova olaba buli alina akasente mwongere okuzimba emizigo akatale kaajo kakyalinnya tulowooza nti okupaala kw'ebbeeyi kw'emizigo kuno nti kuzze nga nsobi kuweza bimererezi bingi
18: buli alina ssente
19: zimba emizigo
18: akatale weekali
19: kayitirivu
18: ate kakyeyongera
19: kayitirivu ate kakyalinyira ku sipiidi nene nnyo tewaliwo omusajja ayinza kwetikka nsobi gituuzawo efaanana bw'etyo akwagaza ki Tiri, na upima pe mangendegera yefana na wetu.
18: Awoina genda muziku.
19: Weti ke omugugu gw'obusiru bwono obutumbavu bwono leete mu nju y'omusajja amenyeka naawe akuyita atya
18: akutwala butwazi eri muzigo
19: akuyita atya bagenda kubeeyambisa sina kumutwa n'emizigo nebajja gibasasulira bebagenda
18: ogyenoonyeza
19: kakati nebaddira emibiri gyabwe nebagifuula ebiwago okusobola okusasula emizigo
18: ninalowooza nti akola nnyo
19: ninalowooza nti kyebatamanyi kankubuulira ebigambo bino dereva agamba nti mvugidde moroka emyaka 10 nakavuga ebika by'emmotoka ebisukka 20 oyo aba an experience naye ate emmotoka evugiddwa badereva abangi kiba kipampagalo
18: tekibaku kipampagalo kyennyini
19: akivuga yasuula wesanaga ekyo kipampagalo naye ekyo kimotoka bakitewali akibeeramu nakiwangaza tebanenya badereva bakisuulawo
18: awe baninya mmotoka
19: kino kye

0: Kude mugabira abantu bataina makuru attention jali wabanga manyinti nze ndi mukyala mugurufu. Kizibu nnyo okuwa omuntu yenna attention ngensonga jaliko si ya makuru. Mburi wakuleba nikuwe nubela nge namba yulingo omutembe yulinga ina vya deliveringa. Ajisaba goji wawo jisasa nya iliwa noe sagwa noe kolo tiapa kubira kubira.
1: Ujula na jiwa andika mkabu yonji.
0: You are so cheap. Yato jite mixant yopo limono. Zena sajanga ba. Zena jina ba. Zena na voga. Yato lako utozi. Nonsense.
1: Bobo inachu ya gala noga kanku bidono. Obata na chimpade kanku bidono.
0: Nubela nge mbiru kukwafu kechi waku.
1: Kwa gulu jasi gelo lukolo
0: kwa mba. Kwa gulu kechi waku. Ngulingazi nukabu yonjo za KCCA. Kwa zaru kare. Iye wakeba ya family wako nekufuru. Waba isi siku jisale mbira mojedu gaza. Nino ya rukare.
1: Ya KCCA. Ajaya waye visa.
0: Yara jita public toilets.
1: Wacho furu wa mubili kwa public. Ojafuke chipampa galo chomu kazi.
0: Aina makesa ategele.
1: Na wasaja dambela mu. Kujuga mbiwe. Ninda mna wasaja waliwe chipampa galo. Nita pida chipampa galo. Musaja nita suwa fuka chipampa galo.
0: Aa. Hey. Musaja nita fuka chipampa galo. Wabula.
1: Hey.
0: Waluwe watu kire chisera.
1: Hey.
0: Na fuke chitagasa. Nga isi wa mwa maso buli asanzi.
1: Yeah. Ya fuka fusi chitagasa.
0: Mufuka chitagasa.
1: Musaja fuke chitagasa.
0: Hey. Nega,
1: Mkazi yena fuke chipampa galo.
0: Chiri chipampa galo.
1: Ah,
0: kati kono musaja nekwa yamba na nanyumi adali kumukula gami. Kubanga no bwana buli aone ka medica mumanyi no lya mumanyi no lya mumanyi
1: fuse kitagasa
0: ya doleba ndoli musuti ya mitwala amekaneto oweuka oyibirida abakula abakula ngo HT wane buli akawala akakula akakumanyi onabo
1: yafuka de kitagasa
0: togasa toina chogasa toina toina toina kubanga na abantu wote bakwenyumiriza
1: na we kitete ya dikidao ngatwagala kubiriza banye na fe tiba nafe bomba muina yo butaka tiba nyinafe bantu batera okugula obutaka takabwawe ne babuteke umbyalo bagula bamanyi mulimu ababa babuvunanyizibwa nagula ka politike nakateke nagula ali aka politika kana nakateke ne kati njagala
0: kubasa atera aba batera okubikola atera kizibwa musanga nga gwa mukiti kye bipampaga ipampaga lo bisanga na iPhone mungaro buli weekend yo babuna kulija nagenda agula lugo erulala kichu semviri buli wiki Chivere mwalu urusape sape, ave nunga vikola angazi, amanyini wevazikola, umubili kweguzi wesa, na atandiko kwefula. Olokuwa mbili ya kufula kapito, ayaga na nyobuli budo kwera ganti, atambula no mlembe. Oyo taina budo busevi nga kufisa senda zikula kapola, tasobola. Tasobola. Era chitu kuku nyuke nsinga, chochiri yao nyongeza, siri mwagendo chukuba kundiri, ngaba chukube wa manjana wacho. Obufungo tebuli yoteri. Mbuto chifuna chukwakula Bichiwa chazero babiri babiri mbatata babiri Teni natata yegomba batata wabanga ina watu sachijako mwana wacho takala cheri ranya Katichone chivera umuyagane gutuwa la chijia na mkoka Na yaba babachara waulira boyogera konti ya gula yoka ploti ya chitongo Ya gula wakagundi Chizibu no kumusa nganga chipampa gulo Chizibu no musa nganga inaga amala galinga gakamuchi Aba mkosi chala kia nalenga amandaki Usa kumuchala nga kuzaka ploti na inga akira na yozengo ye kuchalo. Oba nakula kadobike. Nino umusanga nga inechi vanja. Ye mchala kuosanga nga atade diguli kumutugu omwana we. Either nga ala ya gera chitai omwana yonafa nga mtu. Oba nga ya gera na muzala mnyongeza yomusaji. Na hii yomuchala na atoba na atabena mkwe kubagiza kungubaga kusita. Na kugaba angula mbili kwe.
1: Yeah.
0: Na asome somwana.
1: Umane mzala mnyongeza yu msajja.
0: Hii, na chuzi ya bilie bimerelezi.
1: Na yari nyongeza.
0: Bili yao mbwa numeweza la weleka.
1: Uwa mbata.
0: Bili yao viti mbata yandi chilako.
1: Mm.
0: Mbata yandi chilako. Mbata suru kuwe na unimanya irange uvira ni nkaze yu. Ngejira nejitaku yako nekubuko na ye mbwa. Umurundo goe kukwela kota ya gala kudamu kumanya.
1: Teda yu.
0: Chigo mokwe chalo chona chona chona chona chigena chigo mera kubulimbwa kubulimbwa kubulimbwa techimanya jirese gwako ene wele twali tana gwako okuba okuba kuita kuwa kuwagula gwako liva lya nsoronge ndo benjo nechi ne echi bwe chirume techinza na kumanya muiche mwe chalundugira
1: chagenda wa
0: chigenze kumeka waje chalekezade techagala kumanya gasia

0: Buluganda no mukwano oguliwo wakati wabe mikwano oluganda oluliwo wakati nabe nganda banange meeting zino nkulu nnyo na dalanga bwulira muso bulo kuwangalira mu kitundu okugeza zevanansa nao ku kibuloka wentero kubeda wali head office wabera omunnaffe alina meeting mu kitundu ekyo guba mukisa wamufuna akaseera ngamwe banyini business abenjawulo abali mu kitundu ekimu okutula ne musinkanako ne muwayamu ne mwirabako ne mumanya nokumanya gundi business yetu sewa nange sewa oli mu mbeera ki n'ebirala abata tuza meeting mutukola bubi nnyo naddala mbifo mwetukolera kirungi ekirala ekiri mukutuza meeting basibo ne banyabo obadde okimanyi tuna okufuna endowooza y'abantu nsonga nkulu nnyo bannange basibo ne banyabo ensonga zonna ze tubamu nga zeetaagisa ssente ziyinza okuba nga ssente zokka size ziyinza otujja mu bunnya olumu bannange endowooza y'abantu amagezi ge batuwa gaba makulu nnyo gaba gankizo naddala nga tulina byetweteekerateekera okukola era kampuni zonna ezigenda mu maaso nezituza enkiiko ku bintu ebyenjawulo era n'enkulaakulana yaazo n'entambuza y'emirimu eba yanjawulo kale nno naffe mubadde mukimanyi nti ababa n'emikolo naye ebeera kampuni munfuna bulungi ebeera kampuni ebeeteereddwawo lw'ebigendererwa ebigendererwa ebirina okutuukirizibwa era omukolo gwe guggwa nga kampuni eyo naye beekoze eki naye beerina okuggalwa mbagirawo kakati nno meeting nkulu nnyo bassebo ne bannyabo gye muli eyo n'ekirala meeting zino bulwe tuzituuza kituyambako okumanya abantu abeesimbu ne ba service provider abalinamu ensa betulina okukozesa mikolo gyaffe egy'enjawulo bassebo ne bannyabo gye tubeera eyo tulaba abantu nga batambula bambadde bulungi nnyo banyumye tekitulowoozesa nti bayinza okubeera ab'obuvunaanyizibwa ate era tekitulowoozesa nti basobola okuba nga beesigika munfuna bulungi kaseera katuuka nga mulina omukolo omuntu bwatyo najja nemumulabako nammwe nemugamba nti ye ya allah ngaatuyambye omwami bulijjo gwe tulaba leero lwe tumulabyeko wuunazze tumulengerera wala katutudde naye tikale katumwesige n'obwa treasurer lwaki musajja akulaga ggumidde sente alina ezikola ki eziwera kumbe mwesize omubbi awedde emirimu kusewagudde awo nfunye abagole nantuukako ku lunaku olwokutaano ku makya ng'omukolo gwa nkya ku saturday ku lunaku olw'omukaaga nga gwa nkeera ku lunaku olw'omukaaga nga gwa mbaga ayagala keeki nga mpa olunaku lumu bwe ruti naye otulo omubuzi owaaye nti gwe obudde bwakwatiddewa timunanga ensonyiwa banziba treasurer ne chairperson munnange beekobaana akasente konna ke twakuŋŋaanyaawo ne bagenda nako ne mubuuza nti kakati gwe nti treasurer oyo ne chairperson wabafuna otya tya munnange nonki kye twakola abasajja ne bajja bakulaga balina obukugu besimbuuna buli kimu bakimanyi bamanyi okukozesa ebyemikolo babitegeera tugenda okumaliriza nga betukoze eki betulonzemu ebyo bifo ebyobuvunaanyizibwa naye wenjogerera kati bandekulidde badduse bakoze eki badduse bagenze munfuna kakati omuntu bw'atyo bw'aba alabiddwako mu meetingi eyo ngaera bwomanyi bwe bitambula oba oliawo mu meetingi endala nga muntu omu abonese era ze abafere abaffe bassebo ne bannyabo obufere buli wamu n'emikolo egy'ennaku era wabaawo abafere najja n'akumpanya essente oba za sanda oba zaki oba za keesi n'azikumpanya n'atambula n'akola ki n'agenda mula n'abaisiraamu nebasondamu akasentewo kakufuna kyakulya olwezaamu emitwalo 3-5 ng'asimbula mugenda okuddamu munoonya nga takyakola ki takyalabika nammwe bassebo ne bannyabo abali eyo abateekateeka emikolo omukolo ne gutandika nga meeting nezitandika nga tomanya n'agenda kubeera chairperson wo tomanya n'agenda kubeera treasurer wabula ng'osuubira ti abo bonna bagenda kulondebwa ku lunaku olw'okulonkinga meeting oba olimbye oba wetadde mu kaseera akaki akazibu kakati no awo abatuuza meeting bayambibwako ne batusobola okulonda abantu abalina obumanyirivu ku nsonga eyo ng'ate era beesigika waliwo kubanga olyalina obumanyirivu naye nga mubbi mufere munfuna bulungi kakati no abatatuuza meeting eyo gye mubeera ne mulowooza munaafuna omuntu mumukwase buli kimu abayambeko ehe musembye lunaku era nzijukira lunaku lumu era nafunako omukolo omukolo ogwo omwami yajja kakati ajja ku kampuni ayagala keeki omfuna bulungi nakozesa ebiseera ebyo myaka 10 egiyise yakozesa keeki yali ya 3.5 mfuna bulungi nasasula ke mitwalo 15 kitegeza yali asigaza emitwalo 20 ameka emitwalo 20 byenjogera ku bya 2:16 basaba ne banyaba bampuliriza ku Pal FM omusajja bamala okusasula emitwalo egyo 15 nagenda teyaddamu kulabika akaseera bwe kaba agukali kanatera okutuuka akaaki ak'omukolo mbandi awo ng'akomyewo ngagamba waayi mukolo gwaffe nno gwe nakuwako deposit nti ye gwa weekend ekola ki weekend eno ejja ku lunaku olw'omukaaga nti nno kakati keke yange gimalirize balansi wo nja kuba mukola ki muleeta nange saali mubi nga keeki njikola ki njimaliriza kaseera katuukako okutwala keeki omusajja essimu tagijjeeko naye nno nali manyisizaako wa keeki gy'erina okulaga njiteeka mu mmotoka njituusaayo ngenda okutuuka ku mukolo nga birala nnyo omusajja oyo service provider banaye katono ba customer bandyemu amaaso ovanga ku muntu customer bananga abantu abamu tubeeko n'ensonyi omusajja yatole millions zimukaaga nga za keeki millions zimukaaga omusajja najja ku kampuni n'akwesa keeki ya 3.5 n'egyo 3.5 najyo n'akulaga nti asasuddeko 15 takoze eki tagasasudde ngenda okutuuka ekiri ku mukolo nga biralamu ngenda okutuuka ew'omutimbi tiye omutimbi nga naye yali amugambye ebiseera byakakadde kamu amuwaddeko 3.5 n'ogenda kuwa ebyuma n'ogenda kuwa emmere nga bonna akoze ki ekimu kakati mbandi awo ng'omugole abaako gw'atumiza olwo nga amaze okusettinga keeke kuki ku tebo omugole antumya ankuba akaama ambuuza owaayi ssebo gwani tinze mwami gundi gwe wakoze ku keeki nti ye naye ssebo wange emmeriyoni omukaaga oyinza okunkolera keeke bwete gwe oyinza okugikkiriza mutuufu nali sirina ngeri gye ntandika kakasamu musajja nti keeke nakoze ya 3.5 kye nakola kugenda kugyayo lisiiti nga njimuleetera nga mugambo waayi alisiiti yiino eyajja okukola ki okukola oda gwe wasindika yakozesa keeke ya 3.5 naye ate n'egyo ya 3.5 yasasulako 15 abiri gakyakola ki gakyabanjibwa mutuufu omugole embeera gye bayitamu tiyali nnungi omukole gwaggwa nga gwalayisi nnyo nga ba service provider bayomba naye ng'ate bambi abagole bataddemu sente ezikola ki eziwera naye ekyaviiramu kyaleetera embeera eyo abagole abo bombiriri balowooza nti okuba ne sente kimala bakwate sente zaawamu baziwe event manager buli kimu akibakolere nga ye baagala bo batuule basirike busirisi buli kimu bakirabe nga kyekola bwekozi balabe nga sente ekola ki balabe nga sente eyogera bigenda okuggwa baamalira mu biwoobe tetukola nsobi zino naye tuba tulina sente bassebo ne banyabo tulina okutuuza enkiiko ekirala bassebo ne banyabo kakati nno ebintu ebimu bye tukozesa leero ku mukolo enkya biyinza obutakola ki obutakola ebintu bigenda bikyuka okusinziira olwaki olw'embeera omuba mu meeting mugezaako okumanya akapya akazze mu katale ak'ebyemikolo mugezaako okumanya ki ekiriko nga tekikontana na ddiini tekikontana na nnono naye nga wabula kizze nga nnongoosereza ennongoosereza eno egenda okututwala egenda otutwala kuki ku ddaala eriddako bassebo ne bannyabo tuze meeting tusukituyambako n'okufuna obukugu obw'enjawulo abantu bakoze emikolo gino buli mukolo gwonna gw'okola manya si gwasooka sigwa soso gukola atita sigwa sembeye kola chi gukola kakati no awo botuza meeting chitegeza ogenda kuita abantu abenja ulo abava mbifo ebienja ulo abava mkampuni ezenja ulo bale tovu manjirifu bwabaina bukote sewe mkoro ogugu aono apata tuza njiko omanjirifu obo mubera mubwe gobieko era mubusubwa kakati no abantu ulo wakungana manyano tino omanjirifu bwabaja na bo bubera buchi bubera bonji ayesongi endala lwaki twalituuziza meeting zino zituyamba nnyo kugamba okwewa ulako mu naddala mu mbeera ez'obuyiiya n'okutetenkanya mu mbeera yaki ey'emikolo bannaffe bangi bayise mu kusomozebwa okw'enjawulo nga bateeseteese emikolo okusomozebwa okwo ne bakuyitamu bwetutuulako wamu nabo kituyambako okumanya ngeri ki gye bayita mu kusomozebwa okwo nkusomozebwa okwo kubayitamu budde obwo awo nno ne basobola okumaliriza emikolo gyabwe basibo nga nyamukirize tugendeko eri abakama baffe
1: katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obina amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kussa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special book omuli kyano z'abaana obuzannyo kwossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna weefunire startime ezisola S130 kushiriza 17 ezisooka olwo osasule 3200 buli lunaku startime solar power your life
2: okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye WPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo okula amagoba buli mwaka projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku WPA Sacco eno yekuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku lubaga road WPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa WPA, kusitula muntu wa wansi.
3: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
5: Gunjuka Nepal FM ngalino ye bangulio lyaba umuzebona
6: Gunjuka
5: lenderera
7: Oli muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu by'ensoma nkwanjulira Mazi Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'e Buwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7 tukwasisa abaana Qurani ku myoyo kwossa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guruguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu eby'enjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwossa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko katuwandiise omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 49 963 oba ku 0766 573 23 Mars Islamic Junior School ensangi Buwaali
8: Uru wakati program Shit Sunny Day Mwende giriri nsongi zinja ulo Izu kwa digana kumikoro Mwende mbaga kwa njura Graduation Chitufu, oba si chitufu, chani ba digita, kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuba mutochi, tuvisunsora, ngituru umu naba manye, baka furo, era baka kensa, mkuru ngami ya mikoro, wanakupu.
9: Pal FM.
8: Buliro Sunday, okufukusa wakume, baka kusa wakume ni mweza kaungeze, Church Sunny Day, tojisubwa.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anyongero kwa kulisayo okuva amba kama bafe mwebali kwe kumira kupala FM chikumi msambu katonyeze mwenda ayekula yomuntu wabulijo basebo aneba njabo erinya asawa good day alawi gantula onansana nansana mchadondo akuchibloka airanga timutabani umami msa chinubeka kuleto awechibando mchadondo mwenda anyongero kwa tumirako Pauliza Pal FM nyongero kubatu mirako abe kumira ku company ya Sawagude Fresh Cakes Sawagude Quality Bakery Uganda keke ya birthday wajira wona ebao wona wajagalira wajitagira ebao kuso tusanga kunotu msavu msavu mkaga na kumina mkaga mkaga mtano nyongero kweba zaabo bonna abasobo doku jio kubira umu meetingi ya mto wafe waswa kakomo etula uku green card mtabani umami lumu vinyi awo akwalida kulida umurubia, chiamanu umurubia banange mwebali kujia kubao mubonji, meseji eyo na yomu kilize, njiba weleze hao, basi mwende banyomu kilize nkumao kumulamuwa guafe makuru oba ebigendererwa oba ebirungi ebiri mu kutuuza enkiiko naddala nga tweteekerateekera emikolo egy'enjawulo basebo ne banyabo abantu buli bwe batuula mu meeting nga beteekerateekera beteekerateekera emikolo kibaleeta okufuna obwannannyini eri omukolo buli bantu bwebaleeta mu nteekateeka za buli kintu kyonna bakifunako obwannannyini naddala ne balaba nti bakola kyabwe ne bakiwa obudde ne bakiwa okuyiiya ne bakiwa buli kimu ekyetaagibwa okulaba nti omukolo ogwo guvaayo bulungi nnyo basebo ne banyabo mukirize era mbategeze nti kutuza meeting kituyambako okumanya ku ntambula ya sente ze tuba tusonze enkozesa yazo tuzikozeseza tutya tusigazzaawo kyenkana ki awo no abatodde sente ekibaleetera okumanya nti sente gye baleese ekozesebwa bulungi era ejja kutuyambako okutuukiriza ekigendererwa ekyekyo ekituba fedna tusuubirira okubawo mu budde bonna bwetwateekateeka maaso eyo n'ekisembayo basebo ne banyabo nti buli lw'otuuza meeting kwegamba kikwanguyiza okweyazika ebyo by'otandisobodde kuba nabyo okugeza muyinza okuba mwetaaga butebe naye ng'ate abamu b'emikwano babulina nga basobola okubukwazikako kijja kuyambako okendeeza bajeti wano e Kampala gye tubeera ebifo bifunze bantu batono nnyo b'osanga nga balina olujja kuva kuno nakuli abasinga ebifo byakola ki byafunda awo nno mikolo gituuka temulina kupaakinga mmotoka ng'ate ate nno bambi ku muliraano awo waliwo alina olujja lugazi ate era nga lulina mu kikomera ng'emmotoka z'abako basobola okuziteeka mu atira nezibera nga zikola ki nezibera mu kifo weziringa security yeyo kakati no meeting webawo omuntu oyo akyasobola okuvayo n'awane ko mukono nti banayinze mujenja kusobola bazika kuki ku kifo kino tukikolewo mulimu guno na guno awonno abatatuza meeting muba mwesubya bingi kati no basebo ne banyabo jemuli eyo kabichi akali mu butatuza meeting ebirungi tubirabye mfuna bulungi kabiki ekisookera ddala kireetera abantu okwerabira ennaku z'omwezi ez'omukolo lwaki anti tewaba kujjukizibwa buli kadde awo nno abamu yonnaye twali tugenzeeko ku mukolo bisesa ate nga bibaayo omukolo nga gwaliyo wiikendi ewedde gwenoogenda Saturday eno ogenda okutuuka ng'omukolo guli mu venue abaliwo tubategeera ne weebuuza naye kaakati omukolo ogidde nno ku ludda lwa mwana muwala ogenda okulaba nti aha ku ludda lw'omwana omuwala abali mu tenti gye bateeseteese weema ey'omwana omuwala temuli mugwomani yadde n'omu bw'ati
0: ofuna bulungi wewaye kanindeko bayinza okuba bali kuwa bali ku muzikiti oba bali ku chachi kanjira nchalindako abagole batuka ngira tolina gokola chi gotegera anti olunno olunaku wakola chi olwera bila bitira nnyo okujja kwa abatatira kwagala kola chi kutuza nchiko abalala era kabi akalala kali mu butagala kutuza nchiko era chechino kakati okumanya entegeka nechikula ky'omukolo mu budde abantu tebamanya nteeka teeka tebamanya kikula kya mukolo onfuna bulungi tebafuna kifaananyi mu budde emukolo gikujja kuveeramu kugenda kutegekebwamu n'ebirala abantu bajja ku mukolo nga mu butufu tebamanyi kikyakola ki kyakola abasinga obungi abandi badde bajja ne batuyambako mu nteeka teeka bamaliriza batudde butuuzi nga balinda ki ekikola ki nga balinda ki ekiddako ekirala buli otukula emikolo nga tuziza meetingi abantu batweronda londa buli kaseera batukwata ensobi kwebyo bitagenze ki mu maaso lwaki anti munnange tebafuna bwannannyini mu ki tebafuna bwannannyini mukolo n'akabi akalala bassebo ne bannyabo abantu balowooza nti mwematira mweraga mulinettima mwemanyi mufuna bulungi tiyatuyita anti nga balowooza buli kimu bajja kukola ki bajja kukyekolera awo nno eyandibadde ayiwawo omubiri okulaba ng'omukolo guvaayo atajjanga musunzi embeera yebaaki ebambi n'ekirala bassebo ne bannyabo kirowoozesa abantu nti mwamala temwetaaga ssente za kutambuza ki za kutambuza mukolo onfuna bulungi awo nno n'otuuka mu kusomoozebwa okw'enjawulo nga tolina gw'oyinza kugamba nti owaaye nyambaako kasente bwe kati ne bwe kati mukolo bagukulekedde lwaki anti mweraga mulaba nti buli kimu mukola ki buli kimu mulina kakati nno bassebo ne bannyabo kirungi okutuuza ki miitingi nga tweteekerateekera ki nga tweteekerateekera emikolo gino n'ekirala bassebo ne bannyabo mundange nno buli lw'otuuza miitingi kwegamba kikwanguyiza okuba ku bibweyaziko oba okwewola mu banno ne babikuwa mwoyo mulungi ne babikuwa nga beeyagalidde kuba mu miitingi awo oba obalabako ono n'ayogera ku nsonga eno oli n'awanika omukono tinedda nze ensonga yaki ya paakingi weeri mujja kujjawa ewange twetaaga ku sefuliya eddene tanyinayo gye nnina mujja kujja mulabe oba enaakola ki oba enaabakolera n'ebirala onfuna bulungi omulala ayinza okuba alinayo enkutaye ey'ettooke nga bannayinza akasente sirina naye enkota y'ettooke mujje mukole ki mujje mugikime olwayinza okuba mulunzi wa nkoko naye nga bannange nze akasente kagaanye naye mujja kujjambawo enkoko mmeka enkoko kkumi ebyo byonna osobola bifuna mu ki osobola kubifuna mu miitingi awo nno viraguru nga ngamba bassebo ne bannyabo gye muli eyo ensonga ya miitingi temuzibuusa ki maaso ngaffe abasanyuli aboogezi Muslim Culture Group abalungamya kampuni ekulira abalungamya bonna abaisiraamu mu ggwanga lyonna tuva waggulu nga tugamba nti miitingi tugende maaso nazo nga tuziteekateeka nga tuziteekayo zituyambeko mu nteekateeka ez'emikolo gyaffe ez'enjawulo abawuliriza Pearl FM abasoba ogudde Quality Bakery Uganda twabasuubiza keeki gaggadde ekibuuzo kyali nno kyangu ng'awo nno okyasobola okgenda n'okola okunoonyereza okw'enjawulo n'ojja nasaba nnyo abalina emikolo baweebwe omukisa guno nga nabuuza ekibuuzo kyali nti bassebo ne bannyabo mumpeeyo obuloosa mukaaga obutuyambako obuloosa buno singa buteekebwa mu keeki bujja giyambako okuwangaala eyandibaddewo wiiki ebbiri eyingire omwezi eyandibaddewo wiiki emu eyingire wiiki esatu kakati mwabali eyo ng'olina obukugu mu kufumba olinayo omukolo ensonga ekufuukidde enzibu ya keeki akasente tekannalabika awo nno newandibadde okukola okunoonyereza okw'enjawulo n'oba nga yiwangulira kekire omuwanguzi oyo tujja kuba nga tumuyita wano ku Pearl FM tubagambye bannaffe nti mwabite nti oyo gwe twalindirira obwedda w'olwo amaze tumaze ne tukola ki tumaze ne tumufuna kakati abali eyo abandiyagadde okukuba ku ssimu ya Pearl FM mubeeko okuteesa okw'enjawulo nti ye nkkirize mukube ku nnamba eno eya nooti 759 1 0 759 1
10: Nsanfu mwenda 00 0759 107 900. Kakati yandia gado kuba kasimu obeko nechotesa kumulamu aguno webude noyo ayagala kuangula keke ngoli na omukolo kuruno twagala oyo alina omukolo ngira kutandika na koya njula tinze gundi omukolo gwange ngusubi pembude gwebuti nange sabampe bweyo omukisa ndite ekibuuzo ekitumanya ojja kubanga we wangulira kekakati kekadde mukubeko kusimu jemba somedde 0759 10 9090 oliwa dembe okutesa kumulamwa oliwa dembe kuddamu ekibuuzo nga bwe tugenda maaso nga tulindirira abo bonna benda babalwana network ya weekend eno tebadde nyangu naye nga kyolina okukola kiri kimu lemberako ejja kumaliriza ekolechi ejja kumaliriza eitemu so good quality bakery Uganda keks ez'enjawulo zonna weziri halo Paul FM, hello. Hello.
11: Hello.
10: Yes, sebo, erinya, nedobozi. Ngawe mba tegeze zanti netuwaka, ya karovieka, na ye, lemerako, uja kumariri zanga oisemu. Sawa gude kwalite bakery Uganda, tuinane program, yokutuya training, bagalo kuhiga ebyo kufumba, jango, kunoti msavu mkaga, na kumina mkaga mutano. So, hello, Pale FM, hello. Hello. Network bwetyo weri na efe tulemereko ezimu zijja kubanga ziitamu dala anga wetuchagala. So good day quality bakery Uganda. Basebo ne banyabo keki yonna ya mukolo gonna goyagala jangu tubenga togera. Hello.
12: Yes, hello.
10: Yes. Network ya lero netugende maso nga tukuba tujja kubanga bamutufuna omukisa tubeeko kye tuteesa ku Pale FM nyongere okutumira Sophie Bosa wali awo mwanyinaze na Kiboneka Fauzia nyongere okutumirako mwanyinaze Aziza Namtebi wali awo mukirize ntumireko wabakolera ku Nansa na Business Park wonnawo mwe bali kwekumira ku Pale FM mukirize ntumireko Abalax Estate Asenge mwena mwe bali kwekumira ku Pale FM mukirize ntumireko kusenga Sara na Bweteme awe chanona na iye kumira ku Pale FM hello.
13: Hello.
10: Yes, sebo.
13: Jevaleko
10: sebo. Nkali sebo. Nae jevaleko sebo. Huu wanange ya tuka tukira kusonga. Network fusi. Network nae. Nsonga ya kulemera konga akabani kundingidi. Chiribeda mese ya mutala kakati tulemereko tujja kumala tutuke kuliengede. Hello.
13: Wa
10: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkale sebo. Yes sebo.
13: Mudra sinagaba kabende mukono chabu.
10: Yes sebo. Yes, sir.
13: I'm going to go to the meeting.
10: Chitofu nyo.
0: That is the mood driver, the new Tessa, ya gamba, nti meeting to Gendena Zo Maso, Gojeko Sentena Magazi to Getaga, Yeba Dente Saye, Oblala, Kuba Kupala FM, Ngotesa Kumulamwa, hello. Hello.
12: Hello.
0: Yes, salamu alaikum.
12: Walaikum salam wa rahmatullah.
0: Nyabo.
12: Osibiro kya haji.
0: Eje ndi nyabo, eri nyagwani.
12: Eri nya hajat hajara.
0: Hajat hajara, mhm. Hajat hajara ogabugambo kya mulamu
12: ngo fe.
0: Mhm.
12: Omukolo gwonna.
0: Mhm.
12: Gweta ganga oli ku

0: côte.
1: Ne va bouillou.
0: Ah, ni bouillonna.
2: Cause
0: sa podio.
2: Mario.
3: Cause sa podio. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachalira ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sende ne data. Kono kuangula boda kapiata. Kodi yo. Mario. MTN momu.
4: Okay, bajita pale film. Gina maso mkulufasi.
5: Omkwemeze gwanga, lumia vali na gamba. Sera choina.
4: Ofune chotalina.
5: Eh? Sera choina.
4: Ofune chotalina.
5: Ofune chotalina. Eya lumuna gamba anti. Mwogo, mwenye gamba anti mwogo. Mwenye mwogo mwenye. Mana Uganda. Ntiwachi mwogo na emigati, nimeleka wachi?
4: Nimeleka wa mwogo.
5: Okuvaya kula statement yeyo. Omaiti omunyo gwa mwogo guli mu 12.5 kudawagu. Omunyo gwa mwogo guli mu wano. Guli mu 12.5 kada kombo mbitali. Mwogo kutweli mia. Omunyo gumu. Bobango ina family nga tenya mitwali esatu. Tuweza kujia mwogo iwaka. So, mumbire wano mu Uganda wetuli. Ebintu byonna mu Uganda bitambuja ku mafuta. Ebintu byonna byolanga birinnye. Njja kulaga nti ettooke jja kisanga ebusheeyi nga bayitunda nnusu 15 oba 12 ebusheeyi oditema ku mugogo waggulu 15 naye dijja ebusheeyi oditeeka wano ajja kusaba emitwalo 212 transport 212 212 gattako 15 ogezaga 215 kakati agadde okulyako amagoba. Baba kusasi daizo kwa lalo kuya bae kumitani. Na guze mituwale sato. Etoke deni. Na inga. Cheshire tede tokejo kumanga ilinya. Mafuta. Cheshire uje kulaba obutunda. Uje kulaba kasori. Ama toke. Na inga toke baga jia Tanzania. Emiyeme wajijia Kenya. Emi mwabie tawano. Biyo na ugeri ya wani vyabu nijio. Mwabia tambutani. Ya bei.
4: Mwini mwende vetumayi nti gundi yali temye wali. Ida nalilita wano na hali kusera.
5: Ba na Uganda baba guida o chansi buyomu kubamune. Na kame nchiyota ina. Oya jena na alunda we nkogo. Nkakuga kakuze nkumi bili. Akuko na kakule nkumi bili. Na kakulundi yomwezi kumune chitundu. Uwe mwezi gumu na chitunu, uwe nakamusubu yako mwezi gumu na chitunu, nene akarundi yo mwezi gumu. Nala nite chiko kuchangejo chini ila otapa msamu, sikuwa. Nengo uche gombi, uwe gana family change, family change yeke umewe. Nsa ila kongu mwado mkage chitunu. Kakati wa, ya tuko mkwe langa government ina dobozi kubitundibwa.
4: Edoboze didina.
5: Eh?
4: Edoboze didina. Ditya.
5: Ditya, for example, baje batugamba, kankuwa chesemeti mgabume, ti namba plate ya motoka, ojifuna ya mtuwa ukumine etano. Nye kusiba kwate mtuwa la atano, ya wanafuna namba plate. Kwate atano, ugani wani njega namba plate, wanawe wanajifuna. Ili mtuwa la unsambu, namba plate. Nyinga, ya government, nekuna haba wa commission nga wageze mbondi. Gaba ganti manaye chichi ndia aba broker ai buni bazisena naba plate bazikweka naba plate bazikweka ngati za government mune Uganda nabibwa mulujude ngati wali atasa chovutola ba nibaza ba na Uganda chakula ibamu wakalu national inter platform badge wakalu na yabenga ne pavu baka kwatam era bangi bayine subi ya manyi nyunga bisinda bigena kujuka. Aba singa aba kwa mga kampanya mguliz bantuba President Museveni. Aba kwa tibwe nsoni. Atene bada mwabiavu deko. Akwa tawano wedi master wa masomero. Hakeleko mstate house. Akwa teko badine. Jibari. Niti bagambu ako. Uganda buyo mwari kubiwe. Henga tuwe tagesare zenja ulo. Okuweba nga tuya miwa. So okunabuka kwa senti ya Uganda. Kububa bitutunda wabwe. Nyesi nga webidi. Singa na fi dola tutu ne tuko biya dola nyate ni kwa ibali tuna fi na safe mguni

0: modern slave trade. Abandi bafu bagenda Saudi Arabia, bagenda kwe yeyo. Abagenda kwe Saudi Arabia, Qatar, Canada, modern slave trade. Nda tebi batu sivanga mbiguwa ni batu wala. Nda kubadde senti batu salaku. Kakati yao kasendi katu ingiza. Mumukozi kubasa sudei. Zeze mkudola ze tufuna. Ate, tubadde tuina nechi zibu cha Ebola. Nejuzi kumande eno. Encha, kikopo cha primi ya chibadde chigenda kujia. Nehate bachi inye mwegele, te chigenda kujia. So, nenda banti, ebintu singa tubako nyo tutunde ebweru. Bwe tutunde ebweru, bwe tukomya udola. Chofuda emu, idi amini daade byago bya bayindi. Abayindi bajanga sente wano, ne batwala dola.
1: Okay, tweyanze zanyo, tweyanze ge, kansala Sebaiga Faizo Kibirige. Kangende ewa Abdul Somadu. Wano taina kibina chagwam soko tubulire golaba chichi ekiri emabega w'emiwendo gy'ebintu okupaluka nga na mafuta mutugatwalide
2: bismillah bebaziza atinate okunyongera omukisomala kubako ingredients obula okutangaza soka chabiona management etwala mu Uganda yafe okutandikira kumkama afi president yakaguta Museveni tibahabwa chabe emyaka ja tufukide nga omusajja tugana obukirize fina tukakasa mu Museveni muchi mugezi nene wonya obutalaba nsobi ngeno Idi Amin yatuzimbira eterekero eri amafuta ejinja adde nsoma kawe gulu nga kyagenda okuba emyezi ebiri nga bamaze olizimba ate nga n'amafuta akozeeki agataddemu nga mu biki byetegekera mu singa bo kino ng'ekiseera abannayuganda basobola okuganyirwamu afazali emyezi ng'ebiri olw'okuba nga baba bakozeeki babategekedde era enkola enjiraba nnyo omusajja ekyasinze okufuga n'ensi abatereka mu sitowa y'erwanda ogezaako okwetegekera singa wabaawo kiguddewo oba ng'enjala gavumenti esobola okukola ki
1: okuyamba
2: abantu so I went and said went and so ngayo kubiri biri mwenda biri msanvu biri munana biri kumi twaine chenja ulo wano chenja ulo echo chenaraba mwe bisira nagenda ke Kenya twine kutora tukule Kenya twafunanga ebintu e Kenya twabisanga Kenya tubireta atawa na Kenya nibaje nibitusubira ko babizawa
1: Niba bizayo
2: Kenya kitegeza twali step emu maso ge Kenya ngokutadde Kenya Congo Tanzania bishiki buna bajani basubula bano ngira baba kayungu bane isimu na Kenya nakubuza isimu eyo wapi na kwenda wapi umutamanya oluswahili waya akwa no bitegira fu olwekisubuzi no mugamba apa napatia pisi nyingi nomuvuza pisi ngapi napatia pisi 10 uje ni muda mswahili rubu so bujo ukakana ngesimu hizo atuze pisi 10 batano nengo jeko sente nga omwana ne kusomero lento genda kula chi ogenda kusasula siti tije kulaga mu Uganda uyaletuze nende unyo kubanga government ya Museveni etufuzi nitala basobye hizo Nsongo yokusatu. President yoli kaguta Museveni yaddira obuyinza obuli obwali badde mu bantu ate n'abuwa ebikonge bye ngenda kwosha okulabirako kibi nnyo singa okera ku makya mabega kaabo baddewo akaguvuvungano k'okugoba taxi

0: Linda kunkubuze Bwana Abdul Somad. Kati embeera okukakkana tukolagane na government.
1: Ebisale bisinga government yali baddembe okukolagana nayo. Ujede bulungi. Na ye kijinji kyeteekawo wakati w'abantu nabo. Ujede bulungi. Wakati w'abantu nachi?
0: Nayo.
1: Nayo. Kubanga government fira tukiza ngujeko wenda byano Uganda abantu bo opposition abefula mu bagezi mbote bakolagana na government bali tepala nayo yobufuzi jitubadde mu kalulu ate ne bajiza mu bikolwa akalulu kamala okugoba bakubba oba tebakubba kati biba byakolera bantu discussion debate abantu bakoledde tutya abantu benakawa obwana wabakuli tukoze tutya abantu abo okubanga nga bafunamu mu bintu byabwe kati fa abantu nga fa bulijjo ngenda kweyogera kofe aba ludde ekiseera kinene nga ndi awo nga tuyiriba ffe gavumenti kyali twagala kiri ekintu kimu ekisooka kya byonna tusaba Pulezidenti Museveni waliwo sekita emu gy'okwata ensi yonna nesanyala singa okeera ku makya n'oyongeza omusolo sekita zonna obuzise gw'osuubira otya omuntu agenda okutula kontaina agitaddewo miliyoni 8 ate ojo omugambe agiwo miliyoni 2 agenda okubala t-shirt gwababakayo nga t-shirt kenyambadde kammeka
0: twalo ngeena ezo ziba za bbeeyi
1: esinatuukayo kana ka t-shirt nawe nakagula mu sente za Uganda guba mutwalo 10,000 kitegeeza nakagula kayinza okalinga mu 10 mmeka
0: 13
1: nga bwezi giragiragiramu eze Uganda guba mmeka
0: mutwalo
1: neegenda okalamuzi majaga mu t-shirt ya mitwalo 3 Museveni mtu yali badde anyonya sekita ezimu nagamba zino kafe nazo kanzitirizi ebirala kuleki kubanga nze tukkanya ffe abali wano nze naawe ne kansala Museveni tasobola kutereza ggwanga lyamusobako dda
0: kanzi gyotandikirawo
2: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo. Kozesa Momo app obonyige *165#. Ofune PRN. Osobola n'okusasula obutereevu, rental tax, bodaboda income tax, motor income tax, oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka. Kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago ge manyi ga Momo. MTN Momo eruŋŋamizibwa Bank of Uganda. Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149#. Ojja funa ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleza. MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission.
3: Halafam. Kuvuksa kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Kuwina, ayagalu kubika. Ubu kulanga. Uinopo baka wenu wenchaulo. Boye galu kutusakiri ya mantubo. Katichi wede, jangu tutekizeko. Ubu waka wubu sumwe. Mubirangu bia febi nchaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukusana kusawo satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tubiku mnyewo. Kusawo musambu zanyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawo satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumiwe endo. Ijisali duako. Mubirangu bia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kubanga ya mugundo Chude.
4: Okay, bajeta Pale FM chukumi mumusava kamza muenda ekula eriyo muntu wabulijo Abdul Somad uchicho wanzikanacho
1: Enziempo wanzikanacho Nsava President Museveni kabineti ye Mbaliko kutunulide mitevita ina makuru Ila sebu Nina kusinzia nukumuzi indalo Nganze nyugire bigambo yangi Iranga si management ya pali bintu mitu saba. Minister Balam, wamita Minister Balam, baba kasara, goma nyoku liyo kilo uro.
5: Ozo mbaya.
1: Ozo kukula gana
5: ya. Local government.
1: Yeah. Tupade tu saba, aliku kutata ganye mili moja, java somesa, kubanga yu sekita ya pali ma. Singa pali makula mbrunji, ama somelu ganda agagunji wago, agagunji wago, aga private, tigali badeo. Singa government, nga sekita yisomero, education, mgele somesa mwonji. Aga masomo tigali badeshi, tigali badeo. Bavyo kumasomesa wa government, wa private, wa kule mire mwonji hawe.
4: Masomesa, abasomesa choga, bote ba gambo yiko?
1: Okugambo wako kusekita chi, bala miyaso kuma minister, ba minister ponati babadeo, chogamba ya geno kusingo kukola, abiyopitei. Abiti kubanchitegeza nobuyivuwe tibuli ku sekte iyo tuchimaye musevi nabamu abawa obuyinza ngatibali qualified okuba mu sekta chesembe babakayongo ngabungambi nali sebi president Museveni akwate sekte zimu mwene mbere kitulimu ya dolo kunaboka eri ku 10 nyamu nkaga bovungisa mu kusatiza Uganda gibe mitwaro ana mu mukaga bwo jugula dola ngatoze kuvungisa egula enkumi nyamu kumi mwongira mwameka atamu segeza sete njini nali sabi president Museveni anyonyo kwa sekite zimu za abantu ziba soburu ukuanguiwa either akendize kumafuta either akendize kumusoro kubite bingiri mwanga uchete bulungi amemu sekite ze birizo apana Uganda kabanvume kabanchawe ne kanzi kendeze muko abantu basobola kubanga nkene za kupulesha kubaka tize izo kutambula kuva no kufuruma tukenda tete nzisichali nyao border iranze tambula kubanga sendi zitukula mchewa katizi kulachi tizitumala
4: ninake njagalo kuza Abdul Somad mchisera chino chachiri nyese bijanjaro
1: Ekisera muno ekiri nyise ebijanjaalo ky'obumanya tolina okugenda kutwala ku sitowa y'ebijanjaalo teri mutasuula bijanjaalo nga si muntu wa gavumenti taliyo kigiri sitowa z'ebijanjaalo okidde bulungi abazikolako baba ba gavumenti kidde bulungi ajja n'agamba baba Kayongo ngiko ky'okulaba yaffe tuli balimi n'omuga nange mukama wange nze ku sitowa nguze ensigo kidde bulungi Nagami zuko ngena jukula kunusuru nana. Ojede burunji, nana.
4: Nga ya gula.
1: Aba ya kula, wange mbeleje tulimu, chizibu okulima, nofu ni dagala, nofu ila, abakula, okutuka kumtenda gukala, babi kube. Fabateso wala mtu ina juwe uzewa wabaka yongo. Katukena mbana basaja baina suwa, baina mkusenta, baina support ya basaja bali ya mabega wawe. Kusikini. Naga mazikiru yebi janja, nina jugula kunusuru kumi. Ujide, yuko janja wabi ya akagira, basi vya binyo. Katulu maro yugula, bunga batirika, bayinda daivashu nibira weyo, nyembeji, nivabisikayo, nivabiteka kumaketi. Ujide, bagamba kilo ya satu hitano. Nenga ya jugula kunusuru meka? Kunusuru kumi. Kuwanga aina stowa, wasoburu vikuumira, noku manejinga.
4: Okay.
1: Yesi nga chiri wunga chakatala mbagambe vijanjaro omulimi ye na oboli mga goboli mnaku oina kuchitunja kumkumi bili guachisubudi obo chituna obo chitunda wa tuina kusuka nusubitambi mwiongi demu chitengeza baba tuto owenkanya omulimi nga bamwagaliza okulima kubanga laba okulima kulimu chisende.
4: Okay, tweyanze zanyo tweyanze ge Councillor Faizo, chiche chirinyise bei yende
6: ekikola ki
4: chichi ekivirako ebei yende okulinya kubanda bagambi nti buli kintu kikoze eki kirinye twebuza chechiri mabega w'emiwendo gine giparuse ejja buli kintu
6: ninja yakuwa ekifananyi n'abawuliriza okuba ekifananyi okisiiga ofune answer. Ebyamaguzi amata gavao
4: monte
6: ngamba kitundu ete zivao amatoke gavao ejjo nivao mu central Buganda doda vao oina eta loyenge jude dodo loyenge jude fene loyenge jude kakati loyenge ya fene ona jijamu sente mekango jese wano kalerwe ejo yoli manyi manya basinga muzo mogere mtu mizo kwa zi manyi
4: jobyo ndi manyi
6: jobyo ati dodo
4: nemu manyi
6: ati nakati
4: nemu manyi
6: tumwe ba nkonga muri tanga jude
4: ndabe moruka bazirita zikubiye ko zite
6: nakati ebisoboza bichi bijude oyina haletene ntenga 10 era we baga manti baweze nte ozija mu western. Mr. Bright
4: Lwamirembe
6: musajja mulonzi eyo business ye ate batufuga ajja naleta bwati ate nyama ejja nenabuka omulundi gumu yali kumusukanaana.
4: Yes,
6: negenda mutwalo kakati abali b'ennyama batulina mitwalo ebiri tolya nyama. Mitwalo emeka?
4: Ebiri.
6: Dodo banakuwa mwicho emitwalo ebiri. Olaba manyi sometime ebintu bibamu ebyobufuzi babamu ebyobufuzi kakati kiremu oikyuza emitwalo ebiri etiina kilo bisatu osobozi zo zitutte era misha mutaimu waliwo ebintu byowogira byoyinza okwogera nti akimu alina engeri gyasusulamu bizinesi ezimu zirimu banene ngamba muganda wange kyava okwogera ayogedde ku bodaboda taxi bikibiki wabaawo abanene abali mu bizinesi ezo nga nammwe bwana akimu alina kabucha wakuwa ennyama ku makya nozaayo sente ezenkya n'omutundira gwenoolyako 12 nga hejjukira ennyama emalina okufa okwonooneka tayagala mubuya nti yakoze eki akwaje kilo 5 era egamudiza kilo mmeka sente za kilo 5 sigaa nti kilo 3 zasigaddewo sigadde nkubanjayo nawandiika wali omwezi ogenda okuggwako akimba otatunda kabanja kewaleke bukomansimbi okusasula babanja gaabo abasajja kati wane bajja nebakunyunyuta baminisa n'abanene mu gavumenti bebali mu bizinesi ezo omuntu mayitya omuntu asobola okukaaba olw'obutali akanyama nagenda ku mukolo gwa akimu akimu neva ku dwayi nesiri akanyama abasajja abo bakola bizinesi bateekamu sente nyingi ngamuzijja kuvaayo akimu omunafu omunaku kizibu nnyo okusuubula egibazijjente
4: kati kyenjagala okutegera Councillor Faizo ng'owunzika mu bufunze ekirinyisa ente ki
6: byabufuzi
4: Faizo
6: wangi
4: ekiri nyisaine byabufuzi
6: anti nkulaze nti abasinga abali mu bizinesi yente si banaku
4: balina
6: baba banene mu gavumenti
0: Inyama bwiri nyateka.
6: Kakati, ono omuntu ayagala okuyaka nyama, asondo bakusonje nakumeka nakagula. Ata yongeza kuona omugagga. Kakati, jokumye okubeera nga enyama okoze dua, oba obumbo bachi, n'otafumba kanyama.
0: Tebabibala.
6: Omanyi oli afuna neroni akole omukolo nagenda wagunawayo national ID ne bamuwewo emitwalo ataano eduwa ya maama yanakwana ye no bateeka okuyakanyama newayo national ID bamuwa emitwalo ataano agula kanyama mufula netooke n'akaceere abantu basomeddwa basanyuke.
0: Okay. Bajita pale FM chikumi mmusamba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijo Abdul Somadu goyinza okuba inendo zenja ulogwe mukulaba ko che kirinyisa ente
7: ebisere bisinga baba faizo zikantangaze entangaze yange okuntangaza atangaziza ebisere bisinga ife nafuna ku chance twaina kente waka era twalunda kunte ili ndi sobulu jitunulira nze nambo yente ya kalusu ente itaga mwedagala wetu kupanga na zirunde banga mubimu lwachi entezo ziri nyisibwa dali nyama elinya teri buche zi wano mukampala buche zikunji kwa mbutu kwenye wano waluwa bucha uchekidi nga buche yo irasi ya gamba nogu usajaba gamba nogu watu
0: Chintu mchitade mnyo na mwezi.
7: Sebu, kaya geno buze bucha ye natete. Natete chengira yaani.
0: Ye bucha yuka?
7: Kari. Nagena na hawi. Wawu tu hata ambla, nga tugenda wa. Naliko na hawi, nga tugenda kubucha ya wa. Wali, wavude mtuwe. Wajewa nesente, nga tugenda gula batule ya pichi. Ujukira uronji. Bucha yomanyaji kulira. Tumumanyi katigendo mnyonyi lezeo mwumundo msanga iseru njoji wei kayongo buda
0: ok tuweanze nyo tuweanze ge bajita Pearl of Africa Radio chikumi mwumusamwa kamuza mwenda ekura heri umuntu wa ulijo kanzi jekeyo jimuri abatu uliriza gokundaba yeye bintu chiche chiri ya mabega we miwendo jongedo kupaluka jebintu kuziro musambu tano mwenda, emu ziro musambu mwenda, ziro ziro. Ziro musambu tano mwenda, emu ziro musambu mwenda, ziro ziro. Ne ziro musambu, mnana biri, asatu, inkaga, inkaga.

0: zensolezo mimbaini farthin wa damin ngebyo kunywa bitu bikoze wakati wo busa no musayi labanan khalisa ne tujjamu amatagali piwa sa yagalli sharibin ngagawo meraganywedde
1: yes
0: kakati ensoleno yali de kuchino neri ya kumululuza neri ya kuchigaji neri ya ngo jira bawe
1: yes wiyo ne tano nege na ngeri ya ulikadde ke ya gaddi
0: kati labo wano katona twaze mu process yo amata akoze sa busa ngo mudugo yakoze ki
1: ngeri de
0: gwakamula muna jamu amata kitegeza singa amata gaba ko origino ya gobori mukunywa dagala ochegede ndozo handia
1: kitegera
0: ko dagali lyo lili mata ochegede lili
1: byo katuwo busa
0: na no musa
1: no musai
0: nani kati obusa ya ugwe mudogo yali
1: ugwe mudogo yo of course
0: oche ndio nga bufuruma bukamuli katondo mu mwaka mura na jawe che unyisa anti akamule bintu mu bintu bya green tena jamu white oche gende katere dagari ya katika mkura gende dagari dalili miti Allah gamba wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa mina shajari wa mima ya arishun. Thumma kuli min kulli thamarati. Faslu ki subula rabbi ki dhulula. Yakhruju min butuniha. Sharabu mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas. Katunda wani yari anyumi ya kuunjuchi. Engeli jekura mumu bisigwayo. Enjuchi yeyo. Allah jikandi. Kuli min kulli thamarati. Ginda angoli ya kuburichibara. Enjaji sanga yari de kuchino. Kwe maro kubiria, Allah najiga antigendo umurire, aine bifobia zigamba ziumurie mwenjuchi, monsozi, naburisho, fwechi stuse. Sizubo sange njuchi nga zizimbi wansi. Zibira mwifobia waguru. Kari Allah ganti ya khuruju mimbutu ni haa. Orufa nyuma, nge mazo kuriebio. Yandi wadinga waste products.
1: Yes.
0: Furu miyamuru buturu wayo. Sharabu mukhtalifun alwano. Ebyo kunywanga bianja uro kara yabyo. Fihi shifa ulinasi. Nenga dagari ya wana. Dagari ya rifude kuchi?
1: Rifude muno. Njushi vya gendiri yako.
0: Gendiri yako fruits. Ochekende. Kati ndozo hanti dagara. Lili mo bisoro bieturia. Chupa nge bisoro yumbili haram. Nge mbizi. Kati mbizi kuruwaza buruwaza. Ochekende yumu newali nyama yente. Pozi ngente padendu wati. Kati dagari lili mo bisoro. Edagaliri mumido, edagaliri mutaka. Ugoche gende. Katiba nabasajja, adire mumbwa, nadire edagari yonariko, nakona nagata mutaka. Naka gendo se mumbu unye. Katiba wata kutelede kwa burombo, wacho gamanti akuwade shiriki. Nere shosha njini chigaji chako onye konye, omusawo muzungu chagendo teka mchuma, yes. Akore mpeke nje. Oseke deno suggesti nti mechanism buli omne methodi yako zisaza yachi
1: ya njawulo
0: kati tadawa wa ibadallah mujanja be wala tadawa bil muharram kasamu banga chimujanja bisaza techiriche
1: haram
0: techiri haram oseke de naam kati
1: okay. Ne kati era sheikh lwachi ne momo mchiteka ko yobwa kuzonti singa ku ganti jiye ka wongezi chikole boti ne dagale zungu era ganti mira ka wongezi bibi emirundi etano bibi emirundi esatu
0: nanti omuzungu mukugamba bwacho ebisese ngata bana kigenderwa kibi okusinza kube mumbwa kubanga lwachi be mumba tugano obukwa kulizo nti asula ni haba singo jiko zisa batilo kuba mwokuwe laguza ocheke denoza kati fokuwe laguzo kukwe tukiza kukwe wala
1: ni
0: wangamba ulira wangamba nti gendo uja kunyua ke kumisana ni kaungeza hecho chiteke kene nyuange njube egwa nyuange njube vayo nyue la masangazila nyuango jemwe sati kati yao obobi wanfuiza ocheke na hiyo mzo kagendo mire bili kusato nga umazo kulia na hiyo ina kwebaka orama ntebili mnyo science kani ono wateka msayansi omungi umombela yokuuma enzikiriza ya fetuga aneda tetu ya jiko desu na
1: kuzi atira nechirindava moko ti emumbo emu omusajja inzo kuyimbe nyi emumbo emu ngejivu kumbi ewonye enduwa deziwira makumi asatu Mwadi.
0: Chisoboka.
1: Eh?
0: Wana biyari ya ugira kuhabba tu sauda. Nagamba shifa u minkuli da in illa sam. Eno habati saude wanyaburi burado kuja kukuletero kufa. Kati soko kukubanga chikacha dagari munga chirimo kuona kuonji. Kati wachi agambi nte wonye nduwa denyinji. Chisinzia hivi yata demu. Ngachimanyi nti owo mutwe wanywa na mutere demu kano. Owo ruto wanywa na mutere demu kano. Owo musuja wanywa.
1: Na mutere demu kano.
0: Emi doji yako zechi.
1: Jaba yata demu.
0: Jaba yata demu. Kwa second. Wadengabamu bali imbira muna ye. Nga tetutunulide kulimba kwa abwe. Nile tetuja onte dagali. Muli soro kubanga
1: liwa. Muli wonye nduwa dezo zonu. Okay. Okay. Ati kati kasoyo gede kuchigamo habadi saudati. Ati ya wonya zonu.
0: Na.
1: Na uli wabili ya wata chari na uchigamo.
0: Na wata chari na chigamo.
1: Okay. Tuyanza nyo. Tuyanze. Ono abuza. Nti. Shekhe. Tuwasira mkani mchala wange. Na yaba zade bo mchala bo tebachi sanyukira siba siramu
0: no.
1: Ate baluba siramu kabambi kati abagamba ate ngera twali tetunda tukuza bufumbo kubanga babuberamu ne babutukuza oluvanyuma kati abuza kati tukoze tutya nadda ku kigambo kyokuwowa kubanga bali siba sanyufu jetuli kati zo mwana wa fetu wa mkua nga kubwa akabonito kati chijia chiti ate kutandi kuku
0: msalamuli
1: hey.
0: Na mtuwe baza Allah ya warungamia nila sabana baza da warungamia
1: Allahumma amin
0: na mabatari basira mchiba ino okumanya nti okuowa kwa awe wekuba nga kwa kanisa ya basira mkate tudamu bawowa obujuli zobura gowo obura gecho nti nabiba sahaba basira mkangati ya danga mbakorachi
1: kubawowa
0: Echo kubiri Allah ino mchara guanyumiyako mkur'ani tabbat yada abi lahabin
1: watabba
0: ma aghna anhu maluhu
1: mama kasab
0: naam kanaga ndi wa mura'atuhu hammalatu alhatab ne mchara we we yasturange nku na muita mchara we abamanyi besembesa aye abamanyi besembesa aye naga ndi abantu nga siba silamu singa bagenda mumpo wa yawe eye kerezia nebe huwa obo bufumbo bubalibwa nira abana yabazadde baba ba halali singa abasilamu sete tubaddamu kubawowa kubanga mchala wa bula habano na siba silamu ne Allah yasigala muitani
1: mukazi we
0: mchala we Wachage dikati
1: yama. Soda ya mita muganzi we.
0: Hati ya mita muganzi wa fiance we. Wa mraatu we. Na mchara we. Wachage di. Na almuhimu. Kati ya bobe baba anti baba wa mchachi. Baba gata mchachi. Nini basiramu. Kati ya bote tubadamu. Betudamu bebaruwa ya wana baka undo kakubiechi.
1: Dirisa.
0: Akute kutu na ingiza kazigo. Ni watani kwa makanga basinga yivakora. Kati ya wosi ufumbo. Simu dini ya wate ni mu dini ya fesibuchi. Kati wa silamuka, tudamu ni tubawowa. Mumpowe yechi. Kati ya wazade, tebachi sanyukira. Nira wazade tebachi inakusanyuka. Achegede. Kati so, mubyo kuwa wesa, imamu ya koro umurimogo. Kubanga, abandi kuwa domu chara, wuna sibachi.
1: Sibasilamu.
0: Kati asultanu, awil imamu, waliyu, malla, waliyu, alahu. Omukule embeze wa busilamu wa imamu akoranga waliyu koya taina mugaba. Katiyoyo agende kumuze kitiyo kumbi wa asarida. Imamu wa mungu mchala.
1: Okay.
0: Na.
1: Tuyansanyo tuyanzeke. Katisinga unabadai na yoko mchala. Una agenda kungande yu waluyo jajawa gundi wa singa gundi yu ya silamuka. Eyi wati nzo kuvaye yongo wali ku family yo musilamu aliye wale yo nenga mulira kaka oluganda
0: nedda esoke ya darabaga bo mchara abasaidi ya mwami na
1: so seri bokoja
0: bayita ba asaba bebaga bo musa omchara echo kubiri nti asaba bebani al ubuwa al bunuwa al umuwa Obuwa yebe batata. Tata o no kudda waggulu.
1: Hey, ne batata.
0: Nanti ne batata kudda waggulu. Memuli jajja bani. Kati okhuwa baganda bo. Baganda bo musajja. Baganda bo musajja no kudda waggulu. bonuwa abana bo bozala abalenzi nokudda waguru onokudda wansi kubanga abana bazali babadda wansi alumuwa batata abato kati beba awulia beba abagabo mchana tata watabera ojajjo musajja otyo pako kudda waguru kati baganda bo batata batata abato
2: batwita batata abato
0: Naam, aha, nekujia baganda bomuwala, okuwa, nebabunuwa. Singo mchala baina yo mwano mulenzi, gamu gama. Kwa chake, debe wakaba gaba, teri barana.
2: Okay.
0: Kadimuabu, hebu burawu, ngatu muletila imamu.
2: Imamu wabela, wali yue.
0: Singa imamu tabe ilawo mchitundu meba wangalila, katio msilamu asoro kura nga wali yue.
2: Msilamu ali kuchitundu wao.
0: Ali kuchitundu wao. Mbaba soroba mwonsika timasa ala ngan sezi za wazungu. Mwanga ni tewali imamu. Ochegedi kati yao. Msilamu wao kuchalao. Tufuna yo msilamu gawa mugabe. Na.
2: Okay. Doza mkwano. Ndojo chitegede bulonji. Tisaba Allah ya Rabbi yako angu ili zembera yuna. Ono ya Hanifa. Agamba. Ndi yabadde asala nabadde nsala omuntu na nkonkona kati bwe yakonkonye ngono ate agamba sina kyakola kati ye kiyakoze n'atumbula eddoboozi nga asala oli amuwulire abuuza nti swala eyo bantuufu oba si ntuufu ndosanga najiddamu
0: afaananagako Sheikh Ibn Uthaymeen gwe yanyumya yako Naam, yali asara. Olina jamu banja. Yali tanaba na yingi na swara. Olina jamu banja. Ngoyajja. Na manyanti unaze kumubanja. Na ingira muswana gamba na waitu usalli mi'a taraka. Mali doksara kachukumi ngona ulira. Ona mwanti wala usallaita alfa nona asara rukumi. Ninda kulinda. Kati omuntu wabira muswala akirizibwa waba kumpi n'olujjo okugulira ayingira nadda muswala ochegedde buli movement muswala ng'erongoosa swala fi maslahati swala teina buzibu kati kininanga okuba ng'osala n'olaba omusota ng'oli kumpi n'omuggo osobola ogukwata n'ogukuba n'osigala muswala Osara olaba omwana agenda kugwa mu buugi.
2: Yes.
0: Mama ali mu kusala omwana oba agenda sikakabadde mu koleji. Ostepping up saving n'osika omwana n'omuzza wano n'osigala muswala. Osegedde.
2: Ati. So sikuleka noga nti aa.
0: Mali agenda sigala awogganya ate wasigala nga akonkona gwe kenyini ogenda kuluzinga ebirowoozo. Obeere muswala naye nga toli muswala. Kali oba kumpi n'omulyango ostepping n'omuggulira n'okomawo n'osala.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Olwali mu kisenge. Akoza atya. Atali kumpi wano kusobola mugulira.
0: Kati awo. Se imma sigala muswala. Oba jisaze mu mugulira. Osha yisi nzuri obudde bunza obudde bwa kironga walwa kuluji bajja mu.
2: Ajja kufuna obuzibu.
0: Ogira abantu bafu. Kati to sigala muswala. Ngendo mugulira okome wasale. Ochegedde. Na.
2: Okay. Tuyanzanyo tuyanzige mukadofe Sheikh Hamza Badru Kayira. Kakati ono avuza kumasomero gano agechi intabuli mixed schools. Agabuza anti go galamula gati era gaina gwe isa gati ya nadala agali agambi aga waguru.
0: Aga secondary.
2: Secondary paka wakwa.
0: Esokera dara asulu y'obusiraamu adamu l'ikhtilat. Asulu y'obusiraamu b'ekikolo ky'obusiraamu butagatta balenzi n'abawala. Ye asulu y'obusiraamu. Kyobola banga ne baabaana bo boyine waka. Abyaga nti singa baweze emyaka 10 fariqu bainahum fil madaji. Baawule mu kisulo mwe bakola ki?
2: Mwe basula.
0: Lwaki agamba abaana baawule? Ngate ba Luganda. Osegedde. Kati yeyo asulu y'obusiraamu nti abaana abantu babeera wamu. kubanga fe twali tusoma physics batugamba nga unlike poles they attract
2: yeah
0: oleta positive ne negative
2: za attracting
0: amasanyalaze gakoraki
2: gakwatagana gabika
0: kati bana abana bali mu second je miaka jinye ja adolescence waba muwale bele lya kafuluma yo waba mulenza atandisa okufuyirira obulevu kati buli woba sembeza what they attract masegende kati nekibanga solution ya kubawula nera yo mba warabu echo cho bachimara
2: oyee alhamdulillah
0: fe twasomera titwala bakumukazi yenna Echa unza otukanisi yanga otiaba kazi nga omutunuli ato ulile nsonyi. Rock band society jobe otobalaba alaba. Omaro emyezi nga mukaga tuina mukazi gora wakati otuka nga omutia no mokola chini.
2: Mulaba.
0: No kumutia. Kati so singa tuina masomera marunji. Aga singo. Nzeche advising omuzadde otwala mu omwana.
2: Yes.
0: Wachage dekubanga asuru yobuchi.
2: Yobusilamu.
0: Yobusilamu. Kati baganda baffe bano bo nga tebakisobola nga ayina essomero lya mixed kyetumukubiriza kuteekawo nyo boundaries waddenga newookola otya sheikh abaana wa second wana wa university
2: simwali
0: uncontrollable
2: simbangu
0: osegedde neera obaka bugende eri aba amakulu b'amasomero nti Allah agena bakuba emiggolo ekyo esegedde abaana abeefunisa embuto abeekwana bakola biki kwago yateekawo institute naye amasomero gulaba nti ga busiraamu ogenda mu coupling mweri ate kati eno system gye baleese ey'okusoma empya eneya nyoka lichura abaana batuula ku desk ne badiscussing kyateekwa kati newo ogamba otya nti kitufu
2: tubawule
0: angeze tulikubira abawala batuule n'abalenzi balina okudiscussing ogenda kikoloni okyegedde kandi nekibanga solution esinga okuba ey'amaanyi kola asomero nga lya 6M imba abawala oba baki naye ng'ate okusinziira kuba amasomero bagamba nti bw'okola essomero ly'abalenzi bokka likusala kubanga population esinga y'abawala ekyokubiri abazadde b'abalenzi tebasasula abazadde basasulira nnyo abawala okusinga abalenzi kandi bizinesi tewakola
2: kibizinesi
0: ebanfu
2: n'abalenzi bazeriira bawa sukulu bizinaazi kuba
0: waliwo ebirenzi nga kimanyi esiginica ya HM kina ne stamp sindi bazireetera kyo nekisaini ekikuwa kazi sidi abaana babikolanga sheikh naye alimuhimu kiri ekintu kimu nti fattaqullaha mastata'tum
2: aywa
0: muti Allah okusinziira ku busobozi bwamu teekawo boundaries gwe nga gwe mukulu w'essomero olabe nti Allah waali kubuuza ojja mugamba nti nagezaako
2: yes
0: nsonyiwa ebyagaana naye ate gwe atafuddeyo ofa ku ssente
2: bagenakubuuza
0: ebibuuzo ojja biwulira oba osegedde naam kati sogego ekyokubiri ekisembayo ku nsonga eno mulimu abaganda baffe abasiraamu ngaate bavumirira enkola eyo eya single schools niro lyo musanga atambuza enjiri ng'ayina n'ekirevu kinene kikomeena nsobola asomesa mwana wange mu single school mubamu ebisiyaga nsobola asomesa mwana wange mu single school omwana aba yeetya kati kambabuuzeyo kimu nti buli musiyazi kusinga ku basiyazi betumanyi abejjayo basomera mu single school ekyokubiri tugende kutubale bamalaya abali ku kkubo basomera mu single schools kanti wogamba nti omwana womusomesa mu single
2: schools
0: bameka abadde mu single schools nga bali ku makubo betunda bameka abavuddeyo nga basiyazi bamanyikiddwa naye nga wemubuuza wasomera wa
2: yali mixed
0: kati guno ekyebisi yaga wekibanga tuli mu kyogerako mushikira ogwabunedda buli wamu osegedde naye gwe buuza nti ayisomero lino lihandolinga litya cases ezo abaana bwe baleeta emisango bagiwuliriza balina bwe bagoba osegedde kubanga tusaasira ab'amasomero tusobola kuba n'abaana 1,500 bonna bava mu different what families
2: homes
0: kangeze weba secondary basome de masomero ganja uru bava kaganja uru no ganti
1: ne primary basome muzanja uru
0: kati abana abo buli omaba no muzegwe aba masomero nere kibaleti abachita kugunjura siwe kiri
1: yes
0: nti fetu gunjura bugunjuzi ki
1: bana
0: bana abafe abana bano tubagunjude tutya tubajemwe jemize webatuletera zi, zi reports nti mwana gundi awewe tabanne mwana gundi awandikira bano papula muri yakitingo bate muri yakitingo kwa muri mu amasomero gagamanyikidwa gwa mwana ne wali yakitinga ategwa watute yo musango gwa bakuba
1: kiri batu akiri kajo
0: weli ya usomero ya gude nokugwa ngaze kese za bazadde zibagama osegende kati tuleme ku wechibanga tutegedde nti asuri yo busilamu kwa ula bana abalenzi na bachi ane tuvumirira aba bakigezeza ko osegede echo kubiri nze mba nine niye nunji nganjara ko kugobera busilamu eliyo mwana wange sisubira nti Allah tayinza kumpe cho chenja gani
1: yes
0: ndiye yangijaga Allah bana bano mwana no mutege ko bukumi khalas kati asuri yeyo sheikh
1: okay
0: now
1: aha tuyazanyo tuyazege kakati ono abuza Akram Yasin asinzi demairie agamanti naba densara umwana umwala nasara mumaso beship kakati abuza ndi eswala yangeyo ebali bwetya
0: na it's okay dara walu hadithi nabi sallallahu alaihi
1: wasallam
0: yaqta'u as-salah إذا مر بين يديك بين يدي المصلي المرأة والحمار والكلب الأسود. أنت أيونو نسوارا سينغا بايسة ما سوغو متوا سارا أو مشارا أوه كويري إندوغوي نيمبو إنزلو غاف. ويتجدد. هبي بنتو بيساتو بيونو نسوارا يومون. سينغا بيمويتا ماسو. Nebi jono na disi nga wasari ya tewari wa sitira. Tatade uchi chiziiza. Ochagede. Na, echo kubia mainiba ya ukana kukono na kutia. Aba fajisara jidemu. Oba bikendeza ampera. Ndechigambe sembe doko kubia chitufu bikendeza ampera. Singa bikuita chi.
1: Tebijitira dara.
0: Tebijitira dara. Singa bikuita maso bikendeza chi. Kadiso hadithi tuwa gobu kuruwa kusara ngo ina sitira. Echo kubia mwano muto tarimu. Mwano mtu omuwala. Mbaga mbo muwala atuse miaka juo kusurumba. Miaka juo kenda musonga. Na hivu no butobu no. Kari miaka itano mkaga nini.
1: Hela kukaburi kufuguru kari kama nino.
0: Akosike bategeze choku vili nchobo. Nira uzi uwa kwe wala. Nadango sari ndi waka. Kubango muri mguwa wo mkuruwe waka kuduka. Kadde inu ni kadde. Kadona vila ulikasiro kari. Osika sika kazi zenu. Kadigweba gamba jo ya kuze atuse miaka jo kugenda kweko ukona
1: kati. Kweko na kakeni.
0: Kweko na kakeni. Na.
1: Okay. Tuyanzanyo tuyanzege. Akati ono abuza nti ya gamba di sheikh abala guzinga manji nyo. Na yate chisingo kumuruma. Tuwariyo na abakwata kurani. Nebonga bala gula natura mkurani na ala gula. Abantu abo. Bala mwa batia.
0: Omuraguzi asigara muraguzi. Ne wayambale kanzu ye chiwarabu. Nareka chite yambala. Nakwate chiradi chinene. Nakwata mukurani nene. Asigara muraguzi. Osegende. Kati bantu banja bali muchifana nyecho. Ajidara usomusomi wedua. Ajigundi omusomi wedua. Ajati nusura abizayo. Nenga inene chisigi da chivano paka kunyindo. Kati tetutunuli da chifana nyiche. Choka choke vya atu gambi vya akura. Vima rotu aganti muntu mchamu. Agave nzaro. Akumiawe vivuze. Agave mikisa. Wani aganti muntu agave mikisa. Mwishakende. Kati so. Wabuzi uwawe. Ntibo. Nti Allah waliba aboneleza abantu abo. Hajengira aboneleza mirundi ebiri. Kubanga bara gurira mu kifaananyi ky'obwa Katonda. Osegedde. Omuntu okulembeza Kurani. Yagenda abasomi bateekawo n'eddoboozi ya Sudaisi ng'asoma emabega oluvannyuma lw'akalango. Kati ekyo okuzanyisa amateeka ga Allah bw'oti kigenda bba ku by'emiggo gya mirundi egi. Na mirundi ebiri. Kati okulagula kuli haramu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. yatugaana okweraguza nogenda eri abalaguzi neera omuntu agenda eri omulaguzi nakkiriza byamugambye abyogaa nti lam tukbalahu salatan 40 yawma Allah takkiriza swala yokumala naku 40 mariwaya endala fakad kafara bima unzira ala muhammad obo kafaride byakakwani muhammad sallallahu alaihi wasallam kati alkihana eri haram osegedde lwaki eri haram kubanga fihi ddiau ilmu lghaib omuntu abaye yetadde nti amanyi ebiteyoleka kyovulanga babeeranga agamba nti akomyawo ekikoze ki ekibuze osayo nyo omusajja yakubulako miaka 10 era mukuletena ayina ekimotoka yabula kati qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah teri amanyi mubiri tonde ebiri muguru ne kunse ekimanyi byekweso kujakani
2: ekujako Allah
0: subhanahu wa ta'ala kati aba yetadde mu buyinza bwa Katonda kati abantu bafete bawudisibwa nengo yese bambala zifana no z'obusilamu ne Qur'an enene ze bakwata
2: babera ne Qur'an
0: eh ne chibyo nebyo nebyo
2: najibi Qur'an no namubwati naso nenga byasoma sibi
0: awo maso just kati
2: Now. Okay, tuyanze nyo, tuyanze ke akadde ke katukutte tusaba Allah Rabbi ebibuzo bibichali bingi nyo ne mpola gutova ko palo FM chikumu saba katonyeze mwenda uli awo tujja kubanga atenga tubisoma tena mwe bambi ataba complaining ate guno mpereza buweleza message nti nze nakola kyechange ngato kisoma kati kyongere bongezo kisindika okusinga complaining tusinkane insha Allah Hamidi Kizito Msenza agegange mbadde mukadde fe Sheikh Hamza Badru Kaila tusinkane insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: usilamu dini yeta gukutegirebwa ukujikinenya wamuno kujikubirira gobuza imam katitigiri dini yo wiyongiru kujitigira tigiri biyota sobura kumanya ibi biwadikire mubuchamu wamuno kufune na mulua muprogram Busei mam, buli lunako, ukufa kusawa kumine mene chutungu zaka ungezi. Paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri. Paka kusawemu zure guro, program Busei mam, ikuletedua, aba SH, Family Hardware. Aba singibu wakiso, kukubiri kende kwa headquarters, Z District, opposite ne Masjid Nur. Gabaru wa mune.
4: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuliri ba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu wona. Tamini insurance erungamizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigo vedidwa.

0: ge manyi wiki eno nze ku side yange ebaddemu ebintu bingi byendabiddemu andala ebikwata mu layini ze olunaku lwajjo twabadde mu hoteri Africana awo twabadde tutongoza ekitabo abamu ku bannaffe bamemba ba PAM kye baawandiise Zamzam Buyungo kigamba nti obufumbo bwange gwe mulimu gwange my marriage my career twagala okwebaza abantu abasobodde okujja mwebale nnyo mwebale ddala abantu bazze bangi nnyo naye omanyi bino ebintu nga mutiro tugamba nti sunnatillahi fil ardi nkola ya mungu kuki
1: munsi muno walan tajida li sunnatihi tabdila
0: nawadde manyi nti oba naye tayinza kikunyumiza oba yakikunyumiriza yabadde yakoze bulungi Mariam Matete yabaddeyo mulabyawo siwakusaaga yazene ttiimu bakyala yabaleese okuvitule bakyala nga 12 dazini namba siwakusaaga era bamuwadiriza n'ekirabo naye twabaddemu ne presentation ngaba PAM egamba nti what is the true love Mariam mumanyi nemmenyabe bagipresenti nze nagikubiriza kakati omunyumiro waffe omumanyi wali treat kati nayiseninga nti yayise ne mukyala we kubandi gwadeoga nti wamwami na mukyala nefunayo kapozi nga 6-7 waze ne mukyala we wadde wamusaya muvubuka wadde basinga okubanga bato wadde bavubuka balokole aga nti ffe twagize wadde tuli naye naye ekigambo kyakoze ki nembagamba muwakamala mubufumbo ebbanga ki nga bakamala emyaka 10 baina n'abaana bana naye Mariam yadde abuuza nze nga nsirimuka Mariam babuuza abo owaye onasinga kuwomera mmere ki anti kati oluusi alya kino oluusi alya kiri bwoba omugulidde kagato omugulira sayizi mmeka kasama anti tugezaamu
1: omulokole omusipi asiba sayizi mmeka
0: yagambye nti asiba sayizi asatu naye sayizi asatu nga munene
1: alinga ekibuga kye Bagdad
0: naye ekyo sikyaddemu ekikulu waliwo omusajja mukatoliki yabaddewo ngaagamba mubufumbo yakamalamu emyaka 3 kakati namugamba kikyokola namubuuza kikyokola ng'okimanyi nti kinyiza mukyalawo naye nga tokivaako musajja mukulu nagamba nti nga kimunyiza naye nga kimanyi nga sikivaako nti n'ekiro twakikoze ye twayombye kati yakyogedde yagamba nti ye tayagala kigamba bwabanga akugambye ekintu ayagala okikolerewaawo mangu naye olwo omugambo kino natula gwagamba nomukyala mukulu emyaka 3 ndoozi omumanya muntu awali
1: mukulu ate omukulu akulira empi ebbiri luno lujja lwono
0: nagamba n'ekireera twakyogeddeko twakiyombeddemu
1: lwakibenkulagira ekintu osigalawo wootudde
0: nosooka nozikulane ono omugambo tunowulidde naye ekyasinze otusanyusa era ayagambye ekyo era nga naawe yakikaaniddemu naga nti ye era katulabe muganyira era aluddewo okuddamu
1: wabula nkola y'abakyala be bakula nandowooza okugamba omukyala omukulu ninkolera kino n'akikolerawo boodina naabo bakadijja kati basomesa menya namuga nti owa ayimuka ondeetera essaati yange wali nayimukirawo babanga enyama y'ebyenda beesitula bebaddawo
0: kanzije
1: baba n'obuntuntu baba n'obuntuntu obwo ate bugendera ddala ne bebakutubba kyova olaba abamu babiviirako ddala

0: Ntivaso vye mikono vage hendo furafu.
1: Eh.
0: Aliyo kaa kuru umuru kukanevi kuhoyo. Gendo kwa. Ngono.
1: Eh.
0: Kapita. Ataba kazi wali mkutege ya.
1: Hmm.
0: Nchi kapita itikano akaba antuwa wakuru.
1: Eh.
0: Kajia maratan wahida. Why?
1: But
0: Nga
1: kuwaya
0: ba. Nga akhiri da'wana.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
0: So chari madichita aga.
1: Nti.
0: Kibudichi wakona.
1: Manyeda kukati wakuzeko. Eda kwa likanka akalango kule di Uganda. Bulichokola. Kola mangu. Mishaka jukira.
0: Bulichokola.
1: Kola mangu.
0: Katibuwa luza. Tisinil morahaka. Chari wu. Na ye, nevera vile chintu chitichimu. Ntino mwezi guinzo kugwa kumu sindel kibari. Nga, ensonga sijo uliku. Ngoli walala.
1: Walimu school fees.
0: Nkugambi. Ntis, olio msajwa mkatuli chicheyo gede. Abantu wapu. Sijo, mwachite gede kunguru. Nechi abade deep. Muhimu da chaba da amik ya wada ina chategeza nchoyoche mugamba ngele chumugamba neye kurumu neye girachi ya wada ite aine ensonga ijategeza mwajira vide kunguru na ika tigafi ya waso maimu albaraga ama ina chategeza nchatega isuna zaabwe Abantu wakena nebeira vila nti miaka jino, sinne ilmorahaka, jina ujikoma. Neye sinne ilkibari, miaka ngu mtu wakenda akura, uli chinducho nechikolewa chetaka kukole wa maangu. Niya wejira na waitu.
1: Anu kishwali.
0: Nao kenjini funia
1: wezuzu.
0: Ogoveriroma, ogovere imamu. Sao ina imamu hifuze hizo kugwao.
1: Agano suma.
0: Alhamdu na azigatika ni kuruhu Allahu.
1: Ahinu gani na saza za swalachi.
0: Na saza swalachi. Kani ne swalazo saza tezicha terera. Na inga luliza halizi kurachi.
1: Halizi terera.
0: Katoruso muzibubuvera kugwe kweke njini.
1: Kwe kumurula.
0: Kwe iso kunu tawafi. Kwa Kati njiza steni zoye yika. Njiza bitonde bingi ebisajja. Walakin aktharu humula ya mtikuna.
1: Tewa.
0: Ulya.
1: Kaka nishenshi stiti gedemu. Kwanga kati ono. Ya watatumanyi nchi ono. Tukulanye.
0: Chabari moku manya. Belacho volaba. Ntuliombo rushingo bunji mumia kejo. Mulaba. Ne basi te chatuka.
1: Nti unange yo basi
0: stage. Ya jitu sanga.
1: Stage.
0: Echi hihi. Ne kakati ne mugoni dene kongolero teitamu. Ne yera vila. Nti luli. Jiyo msaja zibaranga nga tatunu dena yungu tunu
1: zibaranga. Gaimza wengi za
0: Narinya, ngarinya ne dawa kurachi. Nika kati kwa kena. Yavuka kwa ne kumoro kazi na zikaswaki. Ya wano mpanga wano. Nika kati miskini. Kati manu chavali moku manye. Ya loza ntu mtu wali. Yavugira nga datisan
1: lukumuru kaga.
0: Nipika.
1: Eduka.
0: Wani kumane miasi. Aloza ntu nika kati kusawe no. Subalu wajajivu gabati. Ye. Oyo chabadategeza.
1: Chabadategeza.
0: Chabadategeza. Nti okugira oku. Okwe kulumururo oku. Sikuri kuweka. Wabule bitonde bije bikulina era wabaddo yabadde mwabadde mukyogera. Nga abasinga obungi nga n'abasomesa benyini mu batwalidde. Gwe mulimo gwabwe gubakola. Kawulira. Nibo bosomesa. Waluwe bintuwe bimunga nao kenyini njini weso mesa.
1: Okay.
0: mugamba mtia
1: jituli benafu dawo nengenda kumbaga muzukuru wange mamu weka tu seri mgani mtabani wange Yusufu jeso ya da mtabani wa fedha wa sakanso maki etu abadde ku one beach ili busabale wa Bobi Wine na ye bino bye binjagadde nkunyumizeeko
0: eso
1: yabadde tata w'omwana na ye birabo saka yabadde omwogezi yagambye nti abaana bano mbaleesedde birabo by'amaanyi nnyo abagamba yazze ng'akutte essaawa essaawa eno ya bulijjo bwetiye ku kisenge najja nakasengejja
0: Sofaya bakaita Sofaya
1: nakateeka wali najja ne yalise ebintu bisatu kati nabibabona alikoga gwe nkuwadde kasengejja mu kyawo omuwala yazi ne minzaani minzaani ni ddala ebimenda akalinye kati minzaani kakati naye bino ebigambo byanyumidde manye kyeswa musajja mwogezi yogezi yagambye nti kano akasengejja gwe Latifa buli kyowulira nga tosobola kibuma mama oba kitaawo ogiyisa wano bwe kiyitawo wano nga gwe wano onomuyisa mbuyisa bwe kasa kiyitawo wano bwoti ku mama wo ne kitaawo ngaokolaki
0: ng'ogenda maaso
1: ng'ogenda maaso ng'onoye muwalabule kakati nagaana onamugaana minzaani ogiraba ti buli kiro asobola kugamba nze kitaatawo ba mama wo ng'olaba kiti kijja kunsaana okipimanga n'ogaana nebe kigamba ono oli mama wo agenda kugamba ki agenda kugamba atya yagamba essaawa eno yebera wano makkati gammwe ono andi kibiga wakyali kyona eno ye ya wano buli omu
0: buli omu apime buli omu
1: owe budde eno mali gimwingire mugiwa obudde
0: mugiwa obudde si bintu kupapirira kwanukulirawo
1: mugiwa obudde
0: oba ekintu nogera kirinde mu eddakiika ttaano kumi
1: naye wasawa yabadde esinga okuba enene yamugambye gwe Latifa ene simu siiyo ona ine simu aina gyeyagigula iye naawe tamanyi gyewagigula eyiyo kati buli mwasigaze iye
0: mungu yaleeta essimu olaba ne mbeera musaala ogyeko amasimu esitawu ogyeko n'amasimu mugakendi essimu yafuuka ekizibu
1: mulamu
0: yayingira ku bwongo bw'abantu neyeripako yava kuhanga neyeteekako bwetesi ku bwongo bwewati omuntu oluzuukuka bwati simu oluva mu sitwala bwati simu essimu yafuuka ekizibu
1: essimu yafuuka ekizibu naye nabaddeku wa mukwano gwo wano ku mbogo wajatiza ujja
0: kansala
1: ewa kansala
0: ewa kansala
1: abaddeyo n'omukolo gwaba ogi abaana basomerakaawo bazaawo naye waliwo kasitole akankutteko neŋŋanja akakunyumizaako wadde omwana yadde atuwa sitole ye n'atugamba nti nze nali awaka nga wendi si webanzaala
0: nga musuze
1: nga musuze naye nga daddy yampeerera kati naye yabadde yebaza daddy we kumwirira obulungi nange nafaano siniya wanu paka siniya ya mukaaga nga abadde bigamba zawujja egamba nga asiima engeri gye bamukwatamu
0: anisogyebamutwitingamu
1: kakati oli adde ayogera kwekugamba neyebaza abasajja abawerera abaana nga si baki
0: nga si baabwe
1: si baabwe kakati nagamba kubanga tubaako n'obligation nti no ekatala lyakolaki naye ono amukolaki amuyamba lwakuba ono mukwano gwe
0: naye abakazi bakimanyi
1: abakazi
0: bakimanyi
1: batya
0: kuwanga twagala tugambe abasajja balinga ku kikumi bayinza okubeera ku nsanvu abawerera abakazi b'abaana abakazi abaana b'abakazi be bazze nabo naye obutima omubi ogw'abakazi
1: ate butya
0: bo gweno omwana wo ye bw'ajja ye ayagala mwana we yaba asoma bana abalala tumunnyonnyola
1: ababo
0: ngaakusanze n'abaana bo okugjako ila man rahima rabbi
1: zakasalabasaside
0: naye ayinza okugamba nze tombuulira bali nze bazaala kubanga olaba omukyala ajja mu maka n'asangamu omwana nga si amugulira emmere wadde engoye wadde kinataliko mukitumya olw'okuwerera kwe yalikoze naye omusajja bw'aba akwagadde akwagala n'omwana wo era nebwomukwata obulungi n'amukuwererera kale kwegamba buli kintu kirina mizaani yaakyo
1: mizaani
0: nti awo mukyo abasajja basinga abakazi
1: batya
0: mukuwerera abaana baabwe bebazze nabo nga babazadde olina ajja naga nti mu butuufu nti omusajja namuzaalamu omwana naye yampisa bubi nenvayo n'omwana wange musajja naga nti beeraawo ate omwana n'abeera muganzi nnyo nno eri daddy ono jazze musajja w'omutima omulungi n'amutwala okuwerera kubanga abantu balowooza nti kigambo okuwerera kino kyakuzanya
1: asi kyakuzanya
0: ekintu kisente gyowanga ati nga gyowanga siwali kuddiza ate n'ebibala byennyinito biyinza okujja omwakale kugwako nebaga nti azzeemu asembye
1: nomugaa nti yamwongere
0: asembye kadde mu kibiina n'okiddamu omwaka omulala nokisasula omulala ekyo kyeta kyakuzanya innahu min azimi l umur
1: kigambo kigumu
0: kigambo kigumu naye twebaza abasajja abaweerera abakola endagaano ne bakyala baabwe bwe bamala okukola endagaano ne bakyala baabwe nti nja kukwagala nga bw'oli najja n'omwana n'omwana ne bamwagalirako ne bamuweerera n'atajula ne bamuliisa ate nekyokuweerera kiyinza okubeera layisi n'okuliisa omuntu si kyangu shekhe omuntu n'akula nga gwe omuliisa kampala kuno tokita kyakuzanya kuba okuweerera myezi esatu wayoseno omulundi gumu naye kuno yawumiya tokita kyakuzanya twebaza abasajja abakola enko empisa ennungi abaana abo ne babayisa bulungi tube tugira
1: bakutumidde
0: yesebu
1: badde erokazaawo mutabani wange mudde teseeka mudde oli omumanyi wawali enansana tabani wetubadde waawo naye naga nti eprogramu eno okutuusa nga ewedde weneebakaseeka mutimba simumanyi naye tamumanyi naye nze
0: bambi twebaza abantu abatuwuliriza bangi nnyo bajja ku muzikityawe mulago omanyinza erange esirabikalabika kwegamba okitako awo ninga mbega nga nkutunulira bwoti ate n'ogenda obuuza mutyaba seeka mutimba yaaliwa ogenda okumulaba nga seeka mutimba yooyo bwati bwafaanana banaye tubebaza tusaba allah subhanahu wataala bino byetusomesa ate waliwo abalala bakuba amasimu balala nga bakola istishar okwebuuza n'ebirala bifaanagana bwe bityo sebo nze wiiki eno sirina nnyo bikulu wabula kikulu kibaddemu mukulu okutaano twali ku istikilaal obwetwazi bwa uganda myaka 64 era ejjumayi wange nga bwegimaite yali mu bantu bangi kubanga bantu ba gavumenti abakolawo tubayozaayoza abantu okutuuka ku istikilaal myaka 64 myaka mikulu obuzaayo emyaka 2 36 okuwezi 10 naye tunulira gyova ate ogende otunulire gyolaga obeera nga oli bayina bayina manya nti weetaaga okweyongerako okukola ki okugenda pozi nze kyange kyeŋŋamba ku kigambo ky'obwetwaze abantu balongoose enniya egamba nti bayina ensi mwe bawangaalira ensi eno gyolaba kati olwaleero otunulira enkuba yatonnya ekiro naye ekiri mu makubo ng'ate enguudo bazikola emyala gyazibikidde ettaka lyonna ne lyesomba ne lijja mu ki ne lijja munda ekyokubiri nze simanyi muntu patriotism simani
1: patriotism
0: patriotism mm. Teyingira mu nsi okujja ko ensembala kuzimba nsi mitima gy'abantu
1: mm.
0: Tuzimba ensi nga tugizimba mitima gyaffe
1: eh hey.
0: Buli wazimba ensi mitima gyo mm. Istiklali obugifunyi obwetwaza obufunyi
1: mm.
0: Si bikujjuko basirikale kusimba nyiriri ne bakola ki nga bannansi muteeka okuzimba eki nze tunuulira we tukulidde waliwo etteeka nga akayinja akayinja akano bakaitani kano akayinja kabasavia basimba
1: demarcation
0: demarcation eyo nga bakuwa egundi etteeka nti futi oba zaali bbiri oba ssatu zoyina okukakolaki okulekayo bulungi bwansi kati olwaleero ebyo bye byamala okuggwawo olaba ebizimbe biri mu luguudo oli amalayo kayinja ke naye n'omubuuza nti eno gy'oyita ggwe tewaliyo mayinja gasimbwayo abantu ne baleka amakubo ne gatambula kati omwoyo gw'ensi tegunaba wala mayadukuru mwoyo gwansi fe
1: kulubihim
0: omwoyo gw'ensi tegunayingira muki mutima gy'abantu
1: abuwabal rahman
0: olwaleero ky'obulaba nti n'obutemu bungi kubanga fe wetukulidde ngaokulaba ku maiti la ilaha illallah sisuubira nti nali ndabyeko ku maiti mu myaka gye nabala ewaffe egomba nti yiyo efiiridde ku kkubo kyabanga she onukura kintu kyagundi kati olwaleero omuntu azimba n'azimba mu kkubo olw'okubeera nti onoona amukkiriza enguzi yamukolaki yamugira enguzi yamulinya ku mutwe olumu bw'enguzi ngaamuwa ebbaluwa nti genda okoleki
1: genda ozimbe
0: sooka otunuulire ffe wetukulidde ngaebya ebibira enkuba nga tewali agenda mu salatu lisiti sikawa ne waffe uganda n'ebibira bye byamala
1: okuwanda
0: eswala nga yetemanyiddwa era nsuubira n'abagisaala n'abagisaala olwaleero shurutu zaabwe tebazimanyi wabula bagamba bugambe nti tusadde ki tusadde esola tulisika kuba yeetaaga mukyererezi yeetaaga biki nga bwegenda fiqihi batulungamya naye tetwabimanya olw'ensonga nti tetwali na haja etukola ki etugira naye abantu bwe bamala okugwamu omutima gw'ensi ne gugwa mu mitima gyabwe bwakeera ku makya olwaleero kyenkugambe nti kati tuyita nze waliwo wempise nga kali buloole busatu obwayingidde mu kkubo kati buloole obu obwayingidde mu kkubo olaba wano ku Kampala Quality Primary School olaba waabwe ekkubo eyo lirabe nga ku bahaayi kati genda mu kakko katono nnyo awo loole nga ssatu ezayingidde waliwo akakkubo kalinga akagenda mugga naye nga kolaasi ettaka lyonna nga bwe lyavudde liwe lyakoze ki abaffe bwekyanga makerere yabeerawo eri myaka emeka tefulumyanga bayinginiya basobola kubeera nga bakugu mu kukola ebintu ebifaanagana bwebit era balina kuleeta mu China ensi eyaabwe teringa Uganda nti erina ettaka ngaerya Uganda omwana ono gwe basomesa emakerere olwo inginiyaringa emakerere ekolaki awule oli okoleeta omusajja ye kubanga ye tamanyi baleeta omuntu ye tamanyi byakola yakola luguudo okuteekako kolaasi kiringa olwaleero Saudi Arabia Saudi Arabia buli azimba oluguudo tateekamu mazzi bagitaani eno
1: drainage
0: tagiteekamu kubanga tebagirabako mu mwaka bayinza okugirabako mulundi gumu la haja teri olaba obukubakuba buli webutonya gona gaflodinga kungulu bwegati okitegeera bannansi be balina okumanya nti ensi yaffe yakula bweti bituba tuzimba egundi mwezi guno tugenda kukola bwetutinebwetutinebwti nze kyensaba kiri ekyo mu istikilaali tetusobola kugenda mumaaso okujjako nga tudidde emitima gyaffe negimanya nti eno ensi yaffe baganda bange abali ku rediyo abampuliriza omuntu okubeera nga talina nsi laana kikemo bw'oba ayagala okibuuza ekyo kibuuza abapalasitayini nze lubu nayomba n'omusomesa wange nga tuli mu Imaraati yagenda n'angamba ekigambo kyali kyakujereka nemugamba naye nange nemuddamu nti biladi mumu nabuddamu oluwarabu kwaya ngamba gwe tusobola nokusafaza okuzayo wa mu Uganda
1: mm.
0: ne mugaba biladi mu muhtalla nsi yange tiryo chupaidi
1: mm.
0: ze biladi ku ngesi ya mu
1: yes, Palestine
0: eh seka omusajja nagena ne mwetondera
1: mm.
0: ne mugaba asifu ya ustaz
1: mm.
0: badi kutu zaalani badi nyizi nange
1: eh.
0: nenga nachimugama nero omusajja wallahi na abdul kaba maziga ne mugaba biladi mu muhtalla نسي عن قستيريو تشباي أنا حر في بلادي ممكن أن أرجع وأكون هناك وأسكن هناك نه أنتم زيكم ممولي متيا نجوم مزاي مزاي نيا كذي جون ناري مكبر أبو نافد موردوني أجن زاد زم إمارات أفنج ممولي مو وشولي
1: شا
0: مكولا بوبي نيوم نجين أكولا مزاي نانغا مكين دمو يتوندي أيه ينسي
1: level
0: Toyiza kumanya variance nga tunatambulako.
1: Mm.
0: Tuvula kwa wanawa tumanya variance. Sheikh, bugoma zo kutambulako umanya ti Uganda. Ah! Ahla biladi, yense singo
1: kubira. Eh, walimu mwabe ajita wano jennati.
0: Mm, jennati Afrika.
1: Jennati lafil.
0: Eh. Neka tiyo mtu tasora kuchimanya luachi. Tatambulanga kwa miskini.
1: Tamanyi.
0: Tamanyi sibe zifana na. Ya wali ya wo afuka kukubo
1: tabanga
0: ko mu wanga ngu se nego kubaka fananyi nti oli wano Kampala ovambara raka ku bisechi pana chembarada ne buli Christmas reja odukano dai embarara fetuli mu Kampala wandu li baganda ba wano ne etgundi olugira bodanga kangereke gomba watwani. Ola sabu, yensi yangi. Bate kukube langa, babe ila kumutwe. Gulamu otia. Kaifatara, ulamu otia. Sengamu, amawanga, umube ila kutifi kulijo. Sengamu kubechifana jabatu kumbele fana kena wetu. Nola bangu luimba luikuanga luimbi kwa. Oh, you gone. Gwechi maza tashu. Uli otia.
1: Mwenzo kwa balibe na World Cup.
0: Bali World Cup. Wako wana habana juzi bagenda bageto yu.
1: Bageto kidiz.
0: Ni bagenda mu America. Ni bagenda. Pana nge Uganda. Uganda habana nebali ne Shakira. Yali ya
1: nisaji.
0: Umuwala yali ya imba. Niko lama. You what one? Yesi. Mwendo kume lango manyu woli. What one? Kwa mungu ya chikola nge chucho chikola chi. Olaba ni nabi sallallahu alayhi wa sallama Biyaya vee maka Maka ngana yungutunuli ya kumulembe kwa nabi Ne mungu wa mutena mkuru aliti Wadin gairi zi zari'i Inda baiti kalma harram Inseta da muchi intu Ne ya ganti anta Ahabu albiladi Gugu insingu kwa gana ya maka Nese nga sijidwa mchifuba Sali vude mumu maka Nga mumu maka mbutufu Vaku misera vino Mwaliwe gomba mungi
1: Ni hili wajima mzala
0: Kwa anu kuleta nditokula Nga mwobudo kwa mwobudo chukuba na akula
1: Teguda mungu
0: Alkala omudo chukuba na akula
1: Tegulimu
0: Ne ahabu albiladi ilaihi Yari nsija singo kurachi Kwa agara Kati gwe Atuono nerensi. Biniba kuwa kukolo wa mrugudo. Noru kola bubi. Noru dilo mutino ugutema. Oba musajja mubi nyo.
1: Waru manjita wate gedebo
0: kubansi. Nzera shekhe. Mungu nando zako katono nyo.
1: Kuchi.
0: Kukule mbeze buwenseno. Watitumaga la chuli. Omutu omubi. Omuyekera wenseno. Omutu alienguzi. Kwango yo awek ale mazabu li chintu chona shekhi.
1: Walla.
0: Ama tu nebafa. Nebabere mbola gawu. Nebakula chikuwanga kwesete zedaga. Omutu omu. Atinga shekhi. Esene zori deti. Na utizi kugasa. Tufudemu guanga. Abana mumu evali. Ne nori ya sente zori gudu. Uli. Nze gundi takora nyoze kari. Nkola yesi steri nyo mateka wala.
1: Na ye kari.
0: Ne wallahi muagala nyo uku bebaga anti uyo yali dengu zina amukwata muagala nyo di muagizi wenyo unze tomburi ya mateka ne at least yo mutima gwangu sigaranti gute venkede gwino tina sente zensi no ziri omuntu omushere
1: ndazimba somero
0: no tozimba somero Ohure, noto zimba somero, noto zimba lugudo. Neba kugamba kubera nti nokoro lugudo. Kati waluwe vigoma. Waluwe vitu vya buru. Ni paipo, simanyi. Ni paipo ebyo. Obidaba mamisade kuroleba vye njeza. Gwerida kechisera chitunu. Uja kutuko, uja bisanga kufamu za abasajja. Kwa vya jakuraji. Sendezo mwa msolo, vya jakuraji. Iyo ndio ufika wimpi jiviri. Bili yao vya buru. Tebite kewa mutaka. Oba paipo za amazi. Nisi mitigira chere. Na yo walu walu sanga mboro kwa ngevi tise weti. Ezu nga mkigundu. Nevi jeo. No sanga unga babi jeo. Nevi teke. Biko la molimochi. Ere nguzi. Eri wanu. Nekula ili ya Allah. Itisera chitono nyoja kusanga. Bili kufamu za abasajja. Ubaba bana baba isamu uchi, ubaba na baba isamu uchi. Kumbanga seka nabino unyeleza, abino unyeleza ku. Nesi maiche chavi reta monsimono.
1: Biba, reta labi jakola.
0: Okumaya kwa gamba istiklal, tuweta agatu jizemu mugundi. Nebakura umurugudu. Nebakura burungi nyo mashallah. Enkero wa uta na jena alutemamu wakati. Na isamu paipo. Gua wote wadewa kulungudo nunga tu maiti wachukuita mpaipo shaka no sanga niruva mpula mpula nukena nga lukorachi nse nalia Botswana unakurumu nensange chivangi zichari chinene nga baso kakula mungudo nga mungudo za kolasi nene nebuza wanu chichi nalia Botswana ega Burundi nebanga amati wanote bagina kuzimba uchivuga niwa nkola yawa nuka soka kola mungudo Neba gamba, ekizimbe kijja kubeera ku ekiti wano ku lugudo lwe kiti, n'olugudo lujja kubeera ku kalina 10-10.
1: Street ya kalina 10-10.
0: Ata gundi, atasobola togendawo.
1: Togendawo. Ekizimbe kibagenda tukolera kasongola.
0: Na wano bitte binatuuka wano ng'obubbi bukyali mu nsi. Buno obubbi bwa wano mirathi. Bantu besikira bwesikizi kalunye navao Yusufu naddawo nga Shafi we yagamba Shafi yagamba nti man talaba al-ula omuntu anonyo kulakulana hajara al-kura asenguka ebyalo owe yagala kulakulana hajara al-kura ebyalo bikola ki
1: obisenguka
0: nagale anna al-hasad fil-kura fil aliafi kubanga ensalwa mbyalo mirazi basikira sikire yaga ni nyumba yawo no yali ya fitina ngabuliko bazale ina wa fitina nibo boya garono mukibuga ani amanyi kiwalide ne mukyalo bamanya ati rwa yaguze kiro ye nyama kati shabi yaga ni man talaba alula umuntu abano nyokura kurana hajara alkura ava mu byalo li anna alhasada fil kura wa fil aliafi mirathu uhuli ya sebu kakati ye mbele na istiklal nga njimalizo yu nukuruku tano mkugami ti abantu baze emitima baze nsi mochi omitima jawe baje kusobola okubira nga batambula bulungi
1: na ye kwa njimalizo istiklal yu jomba ne kwa mwako manji edda mbada wani mkampala Buli gundi ya tukanga. Independence. Fawali ya watototo. Echatweza na kukubo. Kutunu ulida. Biana vanda makoli kwa yole sebi gede ushe. Ebi gede ushe. Nede kakati. Tiwatu kuzuchi mahinu. Batu. Umanye wana kutucha ina wana wapagenda munu nasari. Naifa wajina. Baku kuzo mjozi kama ogono huya fuse fashion ya yao wana.
0: Abana wakende ba celebrate inge.
1: Ni wa celebrate inge wamanyi.
0: Adi watu nieno kujizimba nchemfu deo kati watu nieno jizimba. Ate wata jizimbe mbana batu. Na hiya wana batu wa jizimba mu ngu wala ga. Ubala gotia. Nchobana wabugama nti yagala umusirikali wa polisi. Nga umusirikali wa polisi ateko kubera nga wa mazima. Nga ataso umutu. Neto umana tuja mwagaza umusirikali wa polisi. Nga umusirikali wa polisi ya mkubie migo. Ule?
1: Okay.
2: nzo nakulumu nali nakugamba nali muni uyo mtabani wange twatukola homework ngali ekitadde olunaku olulu bakuba besije around about wa yaro msajja sibali na itu uri yamukuba tear gas naye bebabuza very important person abantu abali very important mentioning abantu abali very important twatu kula homework naye ne mugamba doctor wetwa kiriziganya agamba ya doctor muntu mugundi important very important VIP ne tuteka ko ogundi teacher naka hii ndo yali very important kuhanga abasomesa niteka ko wa police au wave kaya na agamba agamba yavo kuba mtu nganda ba very important you so important kwa wale bintu bya mukola nga gwo bikola ngo gwo amalala gakugira ki nengo inacho sigambana bana abato owulira kubanga naga ati gwanga ngali nayo noneka lyononeka ku bantu basatu ekisoka lyononeka kumulamuzi omulamuzi kastali enguze gwanga bali mazi okubiri wa polisi atasa abantu kastali enguze abakoze eki abagize okusatu ye musomesa somesa kwa ye muzadde okubiri bwayononeka egwanga bali koze eki abali gize kuba polisi eno is a state yegwanga egwanga government yo nayo na mu government zo nezensi polisi yesinza amanyi ne wa mu Afrika amajege gasinza ki gasinza amanyi atanga amajje omulimo gwago omukuru kukumba nsalo
1: yes
2: bantu butakola ki butayingira wano kati istiklal yenu jolaba nayo yetagamu abantu bagire bagige naye nze kyage kigamba nti tetusobola n'abaana ne betuna abasomesa ng'abakulu tebakyusiza bikolwa owulira fe twavanga gye tuvudde ogaye wakulyanga mu Kampala nange nakulira mu kibuga nga boogende mulago ng'oyambadde yunifoomu tebakola ku muntu mulala ng'omwana w'essomero tebannamukolako si bwe kyali kati olwaleyo mutwale
1: edda wanawalingawo emmotoka baziyitanga za national housing
2: Ne UTC kasoberanga mugundi
1: oli uniform
2: nge ino kuimirire kutwale aina byabulira wa era nokulanga oli proud nti amwe Ugandan katolayo byabulira wa katolayo mu Somalia kusinza value
1: baba kubirali yao uniform za
2: fe
1: Simbala ini na chivu.
2: Kuingira mpira. Walwa ya kujanga kwa setu.
1: Umana usumiro inga.
2: Ensi. Nga ya mugonde la. Erolu na kuzero na maliza virari. Nga maliza salisa sana. Nabuza na imi ya kugeti ene ya wansi. Wachiseka. Nebuza andagawa. Senga wali yo kunda yo. Mbide mwa walu idani. Ndugire da musana. Raivizemu. Kwa nga njena kasikolachi. Rahme yaliye komi. Rahme beko zeki naye buli omu yasasiranga omwana w'essomero ali mu uniform naye olwale abaana b'essomero benyini nyini abasanga bakutte peva bakambwe bazibu akwata n'ebiso n'ayagala okukola ki okusala kale tuzze eggwanga mitima gyaki gy'abantu kati olwaleero mbadde ku TV awo olwaleero mbadde ngoberera amawulire emayinza siraba Al Jazeera ha TV zange nyingi ngendo kuleta wana okubugamba amawulire nga mazega kakasa ku TV nga 10 kuba ntega Misiri ntega abayamani ntega abaki paka lwe nkola ki
1: abasuna awa
2: kakati olwaye mbadde ku gundi ku channel bagiyita Aswaha Aswaha ya bayamani abahuzi babadde balaga bulungi nnyo olutalo nga bwe lutambula ne Sheikh abayamani Baba kubiye.
1: Bakubiye.
2: Bakubiye Saudi. Se bino bino bikuga. Se kantu bumbere ngani. Abasanya batamba denga to.
1: Manile ko kugafu.
2: Babu mandabu. Obusajja bwaje dizane ne bujinywereza ddala. Saudiya ate Saudiya ekoze nsobi negende yo kyabantu. Kubanga ibo Enjo chaje ba bali abasajja seka webu zinu anaje baruana mwe kusobera kati waluo ensozi bazita salasa rujibali zili nani de zezikola ensalu wakati wa Saudi ya Yemen. Mwagati ya mani yekendila darene kusaidi ya Riyadh ya nodoza je.
1: Ye
2: muzikireyo. Ne shekho msaja ukubye chivuye. Uchibayi gundi chisawe cha Riyadh ya chichakola chivudeko. Nebuku badamamu yu na yu na yu ni chisawe. Ilo nebuku ganti tahadhir tuwa oninga. Abantu bonna abana abera munyonyi. Ingazole kire Saudi, ingaziku watiri gende Riyadhi, banda yange, buga menti, tuwo ninga ala muyo na, ebanga eryo, tuchalieta aga, tulikoze sa, mwalimade mweso nyodi koze sa. Aba yamani, aba huzi. Hudi ya sabu, niwaga damamu yetu mkubi, irene bakulaga, ichinunche baina bakulaga. Damamu tumukubi, Riyadhi tumukubi, ngurabe ilabi korachi. Ebintu bitu ntubuka abantu abata abalwalira mu nkutu abantu abata inangatto owulira emmondo eyakulwa kaluto kolachi kakati awo tusabe nnyo embere eberenge kolachi ngeterera kubanga ebifo byaffe bibikolachi ebirumbibwa si kintu kitono okay. Malikuru muzu mchali nzigale wabula wali okuteseganya wakati wa Irani na Amerika. Irani yawerezayo byetaaga ne badda Amerika neddamu byezeemu. Naye nga byezeemu ate bano bagamba nti ebikulu tobizeemu. Era ne bamuwoninga ne bamugamba wallahi tukulayirira Mungu yatutonda. To babu gundi maliku hurumu zekyali mikono gyaffe. Emeriyon nakati bakoze emeriyon na. Baji kiliza na itaunga teni na lugundi. Na yate ni baji kubala ghamu. Ebi bombo bine vya wansi. Kuwanga bebabi gire iwe itaunga kwa tetunu na kili yali inga. Omu mpuri ya bine kugamba. Tiba na kona chi? Tiba na kili yali. Mbele chari imbi. Katika utunu ulio lwa leo. Chualiriza. Trump. Okugamba nti Zelensky save kuchi kukulembeze.
1: Kukulembeze.
2: Ukraine. Ntikuwa ya mugamba tadayo na akuba mafuta gachi ga Iran. Kwanga mafuta ga Putin.
1: Ga Putin, ga Russia.
2: Kwa Putin ya single tuweleza diesel. Kati olaba diesel alika saburu nama. Diesel. Asinge nsesingo mulima ate gundi. Kwa ya liyamu sabi akirize. Tani. Milioni meka milioni ya asatu zo ziteu unu yakuba virombe biyachi ya mga yeka ozikubi yeti platiza fozikubi yeti nafika tu imirize echiri mwa Amerika chizibu nyoko atiku diesel mafuta atinga bako sa diesel akula wanyi mafamu wanyo na ya akula yo kariba mbuza chichichi uliko katiyo na agami nchechisera Zelensky saveko tukolechi kati ate Ukraine mudizo muliro leo gama sigwo tulondera kati tabu na yukolachi wanga mugamba wagano kuuliriza genali nkolachi genali nkugamba embera nebirange yukolachi amafuta gacha hiyo ongera wikero wene kwera ko bebe mbera techuse eno jitukeno kutandika dizi la hizo kisibira mutuwaru kwa siringi
1: kwa wali.
2: Wa gano nigone gajanga gata ambula ampula ampula petro. Nyinga yu dizero. Arabi kanti Putin waraba tawanise tauro. Tuzo kubira nga tukulachi. Nga tukiri.
1: Ok. Chikumi mungu sambu kwa renyezi mwela pale FM kwa tulio vali nyambangu chagina maso mchatu uliriza. Programu wufumbo kwa tuli. Tukwebaza wenaji wa sinzi lukubangu utuliriza wotulaba. Tuli kupale FM chukumu sambu katunyezi mwenda ikula liyo mtu wabuli jo kari katundu nyo seki ndingiye mkatumulemu tugina kwa katuda tuwaga lo kutundu ili nsonga bichi ebifura
2: amakage
1: sanyo tovao
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettege ya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 65 93.
4: Katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okuli emikutu gya start time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke muri kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Weefunire startime zisola S130 kushiriza 17 ezisooka olwo osasule 1320 buli lunaku. Startime Solar, power your life.
5: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka. Projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansa na Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga B Energy, ate Mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
6: FM. Kwanirizam program obufumbo
7: obufumbo ensonga endala almaru'a omukyalo ono gw'olaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun ila romansiya romansiya romansing kyagala nnyo omukwano ogwo gwa romansing ogwo asinga okutegeera oluzungu kunze romansiya tahtaj kyetaaga nnyo ila romansiya
1: obulamu
7: obulamu obw'okuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki wetaaga okukolagana naye kwatampula wamuraati n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe ky'olaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampula waref biliini n'obukakkamu warifuki n'obukwatampula yazidu mimakanihi azawuju lada zaujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo
1: tobulungi omutadde mu mbeera romansiya
7: katubiwarabusin romansiya ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makanan valu okiggyeyo bulungi kubanga nakyo valu kiri muki Uganda kati nga wali mukyalawo
6: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
7: obufumbo ndagala omwami wange talina mutawaana wallahi era wala yukallilu minha era tolina kyokenderamu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bwoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa nuya nga talabawo wayukallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano aina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri kutunulya bw ati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
6: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
7: obufumbo
1: Alright, chikumu musanvu, katanyizi mwenda pale FM, kwetuli, webali nyoku wangu chakina mwasa mwacha tuliriza. program bufumbo wetu tulimo tukwebaza gumunange abali kitundu kunteka teke eno barakallahu fikum kakati walubo nafe abali wirubanga munange ni bamwita Saidi Fahadi agambye nti Sheikh mwebale kutusomesa nze Saidi Senkura embarara ebali nyo ali ku YouTube songa te Ismail Kikambi na agambye Sheikh Yahya mwebale kutuweleza mbera ko buli wiki wano e Johannesburg South Africa sano Kikambi omutegedoyo
8: Salo
1: Chikambi, maitwa Chikambi. Tutwali fene rubirizi. Narungu. wewe nijua na Salungu, yes, Salungu msajia vila Johannesburg. Waliwono, wamitamu ingo, Najib. Wajudawa. Yes. Awe, na gambi, na waga. Sheikh Mutimba na Sheikh Kalunji watumide nyo ye Usama eguru weguru ye wa okay kale chikumi musamu karanyizu mida pale FM kwetuli kakati
8: na
1: tugende kunsonga za fe
8: natutuna genda kunsonga walua kantu kenja kalu kuhu za natutuna genda kunsonga
1: kaliwa
8: Eso nga njaga lukuhuza.
1: Mm.
8: Mwulipi uruwara kutulia chigambo, e'itidhari.
1: Mm.
8: Tasama.
1: Mm.
8: Okwe tonda, nukusonyua.
1: Mm.
8: Okwe tonda nukulaji.
1: Nukusonyua.
8: Nukusonyua.
1: Mm.
8: Ne, naluwaza za mtijia chibuza guwa mbubu. Okwe tonda.
1: Mm.
2: Nukusonyua. Byali tambudde bitya omuntu ayetonda yali badde afaanana atya
1: ayetonda omuntu ayetonda abayine ensobi gyakoze emmanga gikoze ku munne emmanga gikoze ku gurupu emmanga gikoze ku kyalo obwo nsi era wano ojjukira bulungi kulembeza eggwanga ne maama naye etwanyiza
2: mutusonyiwe kati ya
1: kuchinjitegete kakati oku
2: nokusonyiwa
1: kusonyiwa kuli optional imango mtu ategedde amatidde ndi
2: oli achikola munsobi
1: ndeka seka mutimba yanyiza naye bwe mwetondede kalungi ensonga zange amatidde nazo nagamba kali kusonyiwe Akiyana, mbisele limu, okusonyiwa, kujira kwa kulizo. Tekujia ulusi tekulizo utajia furati. Ya ganti, yali koze wati ne wati.
2: Kwe kusonyiwa?
1: Hati kujira
2: kwa kwetonda.
1: Kwetonda, ulusi.
2: Sengo wa amanyi ya banko zinsobi. Ye na atamanya nti wamanya nkoze ensobi nanyonyola abantu abaliwo n'abagamba nti oyo kwanga ekigambo kwetonda ekibanga itirafu nafsi
1: okwekakasa konti nyine
2: ensobi gye nakola ki
1: gye nakoze
2: nenyiza okubeera nga kalungi nze ndaba sina nsobi gye nakola ate gwe mukama wange Nini ngamba, Nauwulia?
1: Ati kato,
2: Nyetondela.
1: Awo. Tugi enda mu majazi.
2: Ati chivu na majazi. Majazi jitegeza okusiga akazigo.
1: Nti, walula wukulaba, nti chino wenchile medako.
2: Emigaso jange.
1: Jifwa. Kati, no gamba, kali kulumuli mugwange. Kama wange, sabi ni sabo onsonyiwe. Nichiva mudiro, ni mutambula.
2: Nichiva mudiro, ni mutambula. Kati choringa, oringa ategeza, nti okwetonda, gwayetonda.
1: Yes.
2: onzo kubera nga omuntu ono gwotondera ekibayi mu butuufu akunyigiriza naye oba amasulaha agaliwo
1: yes
2: oba olw'emigaso gyalina
1: gyoli
2: n'omugamba ntikolaki netondera lomo nalinda ba social media waliwo TikTok kandi nazo zatufukira ekizibu abasajja babiri omusajja yalina omwana we nga bali mu supermarket ne wajja omukyala kati bwe wajja omukyala n'akoona ku mwana ono bayamukoona kuba yayiwa bintu byatawo sikyajjukira omwana n'akaaba kati omwana bw'akaaba ono omuzadde n'agamba omusitazi omukulu ono nti weetondere omwana bali mu America weetondere omwana omusajja n'agamba omukazi n'akugamba nga mwetondera ntya naawe naye baagenda ne batambula mpaka lwe baatuuka ku polisi ng'omusajja ye agamba ekintu kiri kimu nze saagala asasula ebintu byakolaki ono byakonye ku mwana n'ayiwa naye nze njagala amugambe nti sorry omukazi n'agamba nti bansiba naye nga sigambye nti sorry mwana muto
1: ate ekibamu bujega naawe
2: omusajja anti ye omusajja kye yali ayagala yali ayagala kugamba mukyalo ono nti ono mwana muto gw'omusobezaako kati bw'otogamba nti sorry omwana
1: ajja kukula
2: neguni nti tebeetonda omuntu omukulu waaba akoze ekintu teyeetonda ye omusajja kyekyabatuusa mpaka
1: mupoliisi
2: nagamba nti omwana mugambe sorry ono nagamba sijja kugamba nti ki sijja kugamba nti sorry naye tonyinyonyodde bulungi
1: anti kyekugamba kiri bwe kiti nti ayeetonda bya mirundi ebiri one oyinza okuba nga weetonda to protect
2: your
1: gains okitegeera kaakati ate oyinza okuba weetonda nga gwewetondera ate alinako ranka enene empanvuko gy'oli kyekudeka nti ogenda mu majaazi nti kale yinza okuba sinzenakoze ensobi naye olw'okukuuma relationship yaffe n'emirimu okutambula kanneetonde naye ate mu kwetonda mulimu alfaz
2: enjatula n'enjogera
1: bwenzendoga nti mutima kwetondedde
2: kati ono gwe beetondera yeetaaga okuteekawo obukwakkulizo oba conditions olisa alina okuyitamu okwetonda
1: not necessarily naye era nagambye nti ku saidi endala ayinza okuba nga azze nagamba nti naye okusinzira kubanga omuntu ayinza okuba nagizabako oli yagamba waliwo enkayana wakati w'abafumba babiri kakati maama najja azigwamu kati ono omwana omuwala natayisa bulungi maama kati ono omulenzi agamba kale nze ninza omwanaku ensobi naye ate ye maama mujeemu yomukole ki omwetondere kakati ono naye ngaomwaga nti era gwe wabireese kate mwetonderako ki nza azaala gwe tazaala nze okiraba ti condition ebadde ze
2: kubanga ekintu kino kyekkalungi kiri nnyo mumaka ate kyononye nnyo amaka ag'abantu abakulu twagamba bwe twali tusomesa twagamba nti omwami ye manaja allah gwe yakwasa obuvunanyizibwa okubeera ng'akolaki nga alabirira amaka gano ge tubeeramu kati omukyala n'abeera waziiri
1: prime minister
2: kati bonna babeera bakulu naye kuliko asinga amayinja naye tewaliwo kyonoonye bufumbo bw'abantu nga kigambo ekyokwetonda mu lwarabu kirina enyuguta afwan oliyinza okumugira amugati afwan ya oba samehni ndowooza olaba samehni siri eno alifu ezo si bbiri miimu satu hau nya nuuni taanu kale ne ya ulmukhatab yeeno y'omuntu ayogera samehni nsonyiwa Mulungereza tuwela I'm sorry.
1: Togea nti I'm sorry. Sorry.
2: Sorry.
1: Kali
2: sorry.
1: Nukuta zizo tano.
2: Nukuta tano. Zagara nukufara gane mulu warabu.
1: Sorry.
2: Sorry. Nevi gambo minu. Binene. Iri abantu. Ate bibasubiza ebintu bingi. Awulira. Ebintu bibasubiza ebintu bingi. Nti amaka gayinza kuno nikolwa ebigambo ebyo ebitaano. Sorry. Awulira. Samehni. Warabu. Nebo nabo nabuli achogera. Alaba anga kakanyiziddwa.
1: Andi chisinzira.
2: Kitia.

0: Bama Rokorachi, Kingiram Sidam, Giviwe, Diva, and Bede, Via Hamza, Vavita, do a buggy, Navy, and Farangana wave with you.
1: Tovita Via Hamza, or Manu, when a bubble is the Harago Bede. Olinga amutide bamutata wo muto
0: tata wo muto
1: amuziye mune chibumba
0: ne fatima make tuse labyazeyo ngate wa manyi ne yamugamba nchenya ka abachara bakoreki abachara bategire Abu Sufyan ahindu yeda muteko nate nagira nagenda nabuzo mbaka nabwati ya rasulullah ti bazeyo anga Abu Sufyan rajulu mbakhilu Musajja
1: mukodo.
0: Ati sene nze nziterika. Naye nkoze ntia ya Rasulallah. Labu gama anti zikwate ko bil maarufi. Buleche chikumala. Jala nchiresi. Nti ebizimu hindu yali wali atandikira ku bintu birala naye atandikira n'ekizibu ekimuli awaka n'agandi Abu Sufyan rajulun bakhiru n'agandi anti naye zikwate ko bil maarufi n'ayo kwate ko n'ekikumala
1: toyono choyetaga
0: ngo yagala kulya kanyama yendo kwate ko kula
1: za kiro
0: egura ikire mutumule 5 we yagala kulya kakire gendo kula kakire
1: kagule ba kiro ya basmati
0: olaba
1: eh
0: awava okwata kusente naye bil maarufi bishart bil maarufi
1: kwa gamba mchala patasanga mwemi imitwala abili munsa
0: aha
1: kwa ngo jaji kwa jina msa jono nitwala kunyama naga naga nagule sato nagule binyanja
0: nagule buli chintu
1: eh naga ndikati nane
0: eh walono umulale ya gamba mune
1: eh
0: ya gire ulira gati uwebali uwebali tugu ulira kanyama ya waza mkazi we
1: eh
0: na mga undewa zano nakute kuzizo za Musa uze naguze mwe nyama fetuwali tutudu okulia kunyama awe mbele we ya koma awe ya koma kola chi
1: okuoma
0: yala esente bazi interesa mutirisa usukula moti ya kundi leo ndo bamulina na amaliti za achi alwahimu nti esere kwa kuzira banga ziri yao nenga zindazi pije zikendo kola kali ono chovola ati Abu Sufyan na ahindu bamuga ati zikwata kochi bil maarufi ndiyo si esongo enkulu esongo enkulu kwe kwetonda side zombi
1: yes
0: ate nawo musajja abasajja abaina abakazi twagala tubagambe tebategeera nga mwe bimutegeera
1: kikyotegeeza
0: abakazi gubobo batwalira ku pesi ya kutegeera nga gubo otegeera awanga alanga oli muwulu
1: era nje kalonja
0: kati yoli omusajja omugundi kiyagambye omugundi omukatuliki nagambye kisinga okunyiza kwe kumulagira ekintu nakola ki kakali ebintu bifaanagana okiwulira naye gwe onolowooza nti onajja kutegeera nga bw'okola ki
1: bw'otegeera
0: Mwadisa mwija sagara nyoku kuogera njogera mu Luwarabu na isagara njivunura mu Luganda rwanema nabi yagani na qiswatu al-aqli
1: wad-din
0: akati nibambuza kifu ya Rasulullah yaganti uja kusanga ngali mu nsongaze akugamba ekigambo
1: utakuwa mtu ogweddalu
0: kati waluwe mbele zichuka chuka kuboli ya lidukuturu Muhammadi nga manye mbele za wachara nga pasikolaji
1: chuka chuka
0: ilacho vola wa unaku Aisha no ya yase suwani nga mamulete dechi mamulete dobuji mchitengi chagundi na be suwani na ajasa baso haba waibu kukwata Aisha na gati khaliha mumuleke ghiratukum umu kumama wa mwe usungu
1: uja
0: umuli nye kumutwe
1: kujoba
0: ayogere bintu evita kurachi kati gweto ja kutegira anga vika kurachi
1: na ye chenja galo nja ulirimu manjiwa no chibako bisaku kias oba comparison ti wali uwa mchala mathematician statistician finance pega mango ngukutegira kwe Elewa ya mungi kanti oye kafuruwe professional. Ga ukanago ne gano aga abasajja n'abakyala.
0: Ya. Ga ukanago.
1: Wewa kizi bayiti buseka.
0: Ga ukana ago kusoma.
1: Ehe.
0: Na gano. Gano tabii. Gano tabii. Benyini, kwa mbuliani kwa batawangula, baumaru kwa batawangulwa. banabi tebawa angulwa bachara
1: bachara angulwa
0: nibatalika kubateka mudua
1: eh
0: ba Zakaria nuzo baraba Zakaria uwe ya muteka mudua balutu unaba alina bachara banuhu balina bachara uwe ya Babulaimu baba gobe sabajja baba. Nasi ndiga kwa Palestine kutuka rudao.
1: Mujazira.
0: Tunuri ya Qur'ani yenyewe kisome Nabi sallallahu alayhi wasallam angaingide. Iz asarra nabiyu.
1: Ila ba'd.
0: Ila ba'd Nabi aine chama che ya gamba Zainab binti Jahshi. Wulira beko banyene Aisha. Nti yali Hafsa. Biko bana ne Aisha na gari baingira wantu bugayi akalta maghafiri najru mink raihatu maghafiri tuli rubunyo muri omuchi orushuwo murondo na pega wallahi sigira kudde ukora chi
1: kuli amurondo
0: ya yuha nabiy lima tuharrim ma halallahu lak tabtaghi marwati azwajik izuna aya zakarwaji Nile iba musalidi ya gundi Aisha ragani Aisha ni Hafsa ni bagani waingira nyo mkufa babiri nze ne nawe baba abali bagalana
1: chogama ndi mbine byo ebyo
0: kandi bamuregera ngali wasaina binti Jahshi rolira kati bano ne basaluru kwa gandi pachachori mugandi ini ajidu min karaihatu maghafiri awe bachara Kulira moru suwa murondo. Baga shajaratun dhati, abaganda baru kubagati, ogwa murondo kukula nyumbi, mubifevi kalu kalu. Shajaratun, tun bitu fi gundi fi sahara, ulusi mubifevi, evi kalu kumsozi sozi. Mani wakati, tilka maghafiru, ogwa murondo, mwite murondo. Nauli ya sabu. Kakati, abo bebachala, shekhe.
1: Kati tukola tuyo kuwangala na vwa
0: Pila kuwangala na vila mumbere yu
1: Eitia
0: Ye njini Musanyuka moru waliru nchane mutabuka Duline mutabuka, duline musanyuka
1: Ati kazi mwasa kufuna mirengu
0: Eee, hati jofuna keyo Mwiki wofuna kenda kwebili Fahmidilla Eee Kembili wewa kufuma Wewa urumu Ohulira Tulule vitamu vyo nabiyo gira kubakazi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu yenna adunia mataun enseno jemula bakwe yagala ne wa khairu mataiha zawjatun salihah kastubira no mukazi bamuteka butesi mudua ai Allah ngo sizo mchara wange ampe birembe
1: nenga aba osingo bunji banaimani
0: Alipo nubo genda uti hatava nubo nubo ingi zijia nanga totegede.
1: Ate.
0: Walu wa basigari na yu.
1: Aba ala basikati.
0: Gene mumbasa wano. Walu wa bateka kwa kufira ni kanzu nga joyamba. Dena inga wallahi basharaboru sharaba.
1: Chitufu.
0: Nga banyo urunyolo utalabanga. Walu na munga baimiriza mugundi.
1: Nchi.
0: Ama tuwali in Nairobi msaja ni mama imiriza mahakama. Koti. Kati binirikwe kwetu viva yora hapa polisi. Nga yamba dojuni. Yamba deguni. Waga abano nashitakiwa saa kama sita za usiku ulikutwa. Kama umesha kunywa pombe. Unakubali ama hukubali. Nenga mbutufu ye, bamu kwa ata kukwasi ya kwa mchikundi. Nema buza shekhi ya tikana kwa ni mimi muislamu usikunye pombe. Ya tunajuaje. Kati banene bamugati kirizani nanywe deba kote kubanga garami jakuwa ya silingi za Kenya 10 wa bibili unakubali ama hukubali bwana nakubali mekuja pombe Aya, umehukumiwa kulipa 200 shilingi za Kenya. Na vao, siyehi. Na inga wani kidwa mita wanti. Mwalimu Karungi asanga dwa kwa zeti.
1: Atamide.
0: Akati yevi ambalo siye dini. Atakuwa hao na atakuwa hao na. Kakati, gochowa ino kona kutege ilabi no vitu kusomesa. Mwono mitege ilu ja kuangala na ye. Mwono mitege ilu ja kuangala na ye. Atena tedi tetruja kubasa nganti bali yao masha Allah.
1: Hey.
0: Bali inga warakatun bayla. Ulpapuru. Wala yu wangi tagambu hako.
1: Yu wangi muna dini.
0: Baba chara bibu. Shekhi hawa chara bibu. Walua umusaku kubade Kenya kubade maulide. Umusikazi ya tuwala umusajja. Ngachimanyi mbutufu mwana siwe. Mwana siwe. Na mtuwala mahakama. Mkoti. Ikoti ni buganti, msa ya lagaba nangi, omcharu yesi mbadena ye. Niyo mwana, ya tuwa ya, ntia hao mwana uwe. Ningo na omchara mfunyi. Nibali wini, wani mapake koti ya gaba, kwa utuwa kudia
1: ye. Dini he.
0: Ni watu wala, dini ya gero koma ho. Ningo na msa ya omu gamedi, omsa ya ogunadira, tisigale ngo okolachi, ngolabi lido mwana hoyo. Msa ya nasigale ngalabi lido mwana, omkaza mtate konti uwe, si uwe. Dieni egendo kudanga 99.90 ali negative siwe
1: uwe
0: ah naga banage ndabagamba ntibasi naganti pakari wa umusaje umgood chibamsa de million 15 za Kenya million bidamu atandi sawa umchara afiringa akora chi nga sasuru lukuta wanya nukusumbuwa umsajja nukulabili umwana atalichi
1: uwe
0: kati ya uwe bachara
1: akwa nishitu nga achimanyi
0: yaa
1: nakuwa laku DNA
0: hey.
1: Nga achimanyi mwana siku mzala
0: hati kati bia bizibu alizo kumela nga kuolo wajukira wafuno lukuto ya mwari babiri
1: jiji
0: kwa ito kutikira mu mwari babiri tayatege ila liman liman hao bima bibino kugira obo kukebira baka yafa bana bakebira amatu nenko
1: nenko na ala kusinza ku chigere kino si chawa
0: siko ndi chigere kino cha cha kurange ekonko besichone okuno kutu okulinge ego je chibo
1: na nawo cheunya omuntu kugamba nti kubanga bilax swahi omwana bamuzala abawuliza bakimanyi nabira mu maka Ningo mchala ya manjinti
0: unyesha mzao,
1: si wawano.
0: Hey, no werera, masaya maine nakunabu. No werera shekhi.
1: Chovula wa. Abantu mu, baba gamba, muwe kudieni, emuja kutu kemitima.
0: Ngelewa na avako, nobu gundi.
1: Obuchi.
0: Obu kumpanya na obu jitiride.
1: Obuchi wawa chala.
0: Tusomele msongi, mshekhi.
1: Okay.
0: Tusomeye nsonga semu.
1: Elei mwyo katuwe chika kumina tamu.
0: Katujigire.
1: Kaka tukongere nsonga. Mwanya nsonga wele tuzisome sa semu. Kwezo tujindo kongere kemu.
0: Kakati bismillah rahmanu rahim. Tuwa gamba omotu wa wangara. Yonu tubade tusoma. Tubade tusoma. Kati?
1: Kongereza kongereza.
0: Kongereza kumsonga za fuziri. Tugusoma turku tarbiya turabna fi usrati najaha amakubo ge tuitamu abantu banji bazadde abana ne bawereza mu nseno owulira naye abantu abasinga okutukubeera nga batukoseza be bantu abalera abaana mu maka obubi mwana n'omuweereza nayingira polisi n'abeera nga ye mutemu owulira Yera ne government ne mbulona tiyo yon na janga kuwa miga baganyo kugira bitu wagara. Amo na mamera mbaka. Nosangu msajja nga ingiro msirikali nenga murungi masha Allah.
1: Yeah.
0: Wachisa. Uwuli ya agende na musonga. Stukani nsemi terimu bamenji bama teka. Ne enkwata. Enkwata jo kwata mu. Nosangu abantu mbawereza ministry mune nya government. Mwe babi. Mwana mu wamukuliza mumbera ya bubi omula kakani wangwa makubo bobo yagala okubera nga esene tere la chef
1: ya
0: tuino okubera na makubo agali naja ha mukulera abana baffe makaga fe
1: na
0: tusimbule
1: ntwasimbude da
0: tarbiyatul abna okulera abana Sheikh Mustafa Yahya Kalungi
1: na
0: hiya ahadu ahamul adwar allati tatahamilha al usra ye mukurolo ezisinga okubera nga nkulu famili zeyina okwetikka fala yaktasiru dawru lwalidan ekyonno tekijjaamu era tebandikendezeza rolo y'abazadde bombiriri tekirekayo rolo y'abazadde bombiriri atawfiri lihtiyajati almaddiya okubeera nti batuukiriza ebyetaago ebya bulijjo nti ekyo kijja kukoma kutuukiriza byetaago bya bulijjo fakat bali yamtaddu wabula kyeyongerayo liyashmara taujihi nekitwalamu nekitwaliramu okulungamya watanshiati nenkuza ala alqiyami kuneyisa walmabadi nensibuko alhasan enungi fatiful omwana ono omuto ogwolaba Sheikh Kalungi mundu wiladatihi ebbanga lyamala nga azaaliddwa yakunu safhatu bayla luba lupapula lweru yataathara bikuli ma yaduru hawlahu nga lukosebwa na buli kintu kyonna ekirwetoolodde wayatashakkar sulukahu binaan banaan ala albi'a era nekitwalira wamu empisa eziri empisa ez'omuggundu mu mbeera omwana gyakuliddemu allati yansha'u fiha kiba kitegeeza omuntu buli lw'omuwangaaliza mu kitundu ekibi n'omwana oyo ajja kukwata ajja kukola ki kuba azaaliddwa awulira kuwemula azaaliddwa awulira kwegamba akulidde mu bia ya mazina
1: environment
0: ekola kinene nnyo mu kukola ki mu kulera abaana era oyinza okulaba Sheikh Kalungi abaana abali mu bisaakaate n'abaana abali mu bifo ebyenzigotto baina enjawulo ki enjawulo nene nnyo okujjako ng'ono omwana ali mu kisaakaate yewaggudde n'agenda mu bifo ebyenzigotto n'asobola okubeera ng'afuna embeera esinga okubeera nga mbi dhalika bwe kityo fa inna al usra annajaha famiri yonna eri successful tudriku eteekwa buteekwa kumanya ahmiyatu hatha obukulu bw'ensonga zino wataayi n'okutegeera anna tarbiyata mazima okulera abaana yajibu antakuna mabuniyatan kuteekwa okubeera nga kwetoloolera ala lhubbi kukwagala omwana oyo walihtiram n'okuwa ekitiibwa watawasul jayid n'enkwatagana empuliziganya ennungi baidan eyesambi an elunfi omwana okubeera nga omukayuukira awe tasalot oba okumwaŋŋamako يقول الأطفال أبانا بانو بمرابا بابيرا قادرين على التعبير عن أنفسهم غربو بنجيني باسو بولا وكويجيكا نوكوينو نوكويزورا بحرية يباكو زيسا الديمقراسي وثقة ممارو بانو كوو الديبي وثقة نوكوا ووشي ثقة ووسيقة في البيت من يومبا ممانا سكو بيرا ونقابولي الساوة gwoina kubeera ng'omucucumya alladhi yasudu listikirar ennyumba neyo ereberwamu omwana eteeka okubeera ng'ebunye obutebenkevu wahatha yusaiduhu ekyo no kiyamba omwana ala binai shakhsiyatin qawiyatin wasawiya okuzimba obuntu humanity omuntu okubeera ng'ali awo nga naye yeewulira nti ndi muntu ow'amaanyi ate atwalibwa mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa lidhalika bwekityo min alaruri kyanaakola ntya an yudrika al aba taata okutegeera abazadde ne maama anna tarbiya nti okulera omwana laisat mujarada isdari al awamir si kuyisa buyisa biragiro au farudi qawanin oba okulaalikako amateeka bali hiya amaliyatu mustamira mulimu oguli kontu ogu kontinu waninga mina tawjihi mukulungamya wal irshad nokutereza al mabna ala tafahum ngokutereza uko kuzimbira tafahum kukutegeragana wal ihtiramu almutabadil nokwewa ebitibwa mwabazadde abazadde umwana babarabanga mutegeragana mwaba abafumba babi ngamwewe ebitibwa almutabadil umwana oyo akula nga ali bulungi kuba teriyo mwana asinga kukula bulungi nga omwana akulidde ku mama we ne taata we omwana nga akulidde ku mama ne taata nga bantu balamu owulira nga balina tawjihad entereeza gye batereeza omwana wal irshadat niwe okumulungamya n'okulungamizibwa omwana oyo akula nga yemanyi nti muntu wamenuhuna taati ahmiyata yakuna lwaldan wanono ensonga enkulu gye twagala okujjayo eteeka okubeera nti abazadde bombiriri kuduwatun hasanatun gunula shekalungi
1: kyakulabirako ekirungi
0: asoma oluwarabu li abnaihim
1: eri abaana baabwe
0: fatifu omwana ono gwe mulaba yaktasibu apakasa nnyo katujite kupakasa mu'dhabu sulukiyati empisa zezisinga okubeera eki empisa zezisinga okubeera ennyingi min khilali takalidi ng'agoberera bugoberezi era fenafena ogati taata wange yaŋŋamba maama yaŋŋamba nga bw'ati takalidi yakolanga bw'ati era bw'obanga oli mutamiivu era n'abaana bajja kutamiira si bonna mujja kubaamu abatamiivu abajja okugoberera bw'oba maama nga oli mulogofu weddagala n'okukolera buli kintu kyonna era abaana abawala abajja okuvaamu takalidiya bajja kubeera nga bagoberera nga buli kizibu kyonna ekibakwatako mwoza maama munaye omwana omuwala aseera na nnyina abaganda nabo bakirina omwana omuwala akolaki
1: aseera na nnyina
0: maana tu kitegeeza ki nti ebikolwa byonna maama byakola omwana ono omuwala akolaki
1: abiyiga
0: fa iza nasha'a fi bi'atin omwana bw'akulira mu environment qa'imatin ala sidiqi eyimiridde ku mazima wataawun n'okuyambagana warahma n'okusaasiriganana fa innahu tilqaiya tekiriimu kubuusakuusa kwonna sayatubna hathihi alqiyam empisa ezo ajja kubeera nga azigoberera kwajja okuzimbira obulamu bwe kaba nga bwe kiri anna tawasul okukwatagana okwokuwuliziganganya aljayidu okulungi baina walidain nga omwana alaba abazadde bombiri bawuliziganya bategeeragana wa atfaluhu yalabu dawran mihwariya n'abaana bano bwe mulaba bajja kuzanya rolo nene nnyo ey'obuggundu fi tarbiyatin salima okubeera nti balerirwa bulungi fa itahatu lfursa litufl okuwa omwana omuto obwaganya litabiri an mashairihi okubeera nga omwana naye enyini yefiiringa wa afukarihi ng'ayina ng'omwana oyo ayogera ekintu obadde olaba otya bulayimu obadde olaba otya bwe mujja mbuto
1: ngaomuwaesteem
0: olaba otya bulayimu badde nzijagala okukolebwa oti ne bwoti ekintu ekyo omwana bw'aba akikula bwomala okubuga naye enyini yeemanya nti dadi tayinza kukola kintu oba mami okujja kutumala kutegeeragana era kyajja okukula nakyo duna khaufin akuddamu nga akuwa ekirowoozo ki duna khaufin nga tatidde minanakdi binaddirira awel iqaabi era nga tatidde nti ojja mubonereza yazidu min thiqatihi binafsi atandika okwekkiririzaamu nti dadi kati nange oba mami akolaki kiringa byakusoma bino abazadde bangi nnyo bagenda ne bafaralla ku baana amasomo ge batasobola ne babakakaatikako mwana nze njagala osome busawo ojagala osome ki naye nga newammwewe nyininyini ewammwe gwe mu famire yammwe bwotunulayo omusawo aliyo omusawo muganda asekula ddagala mu ssabo owulire tewaliyo na kajiini konna kajiinizi konna Kalaganti no obusawo bukolaki butambulira
1: kwe.
0: Bwe no farama omwana no mureko kwekiririza mbuzo ogenda kusoma biki.
1: No mukaka
0: ebintu ebigonde. Kariwa ya jalu akthar kudra ekintu necho ekyomwana okwekiririzaamu kimufuula okubeera nga asobola ala taamuli maal mashakil okudiringa n'emitawaana al mukhtalifa egyenjawulo fil hayati muki mubulamu wala yumkinu ighfaala ahmiyati tarbiyati latifiya fi hayati tifuli tulagajjaliranga ebintu ebikulu mukulera omwana naddala okumulaga omukwano ng'akyali mwana muto فشعور بالحب امانك وكوتغيره انت وكلاكي اومواغالا والاحتواء والاحتواء نوكبيرانغو موانو مفاكو يخلق لديه احساسا ويك سيديه ابيرانغا افنا احساسا وقولي حس وقولي بالامان اميرمبه والاستقرار النفسي لوبتبنكفو بوبتيماغوي Fani akisu dhalika ala sulukihi wa ala katima ala akharin echono techuko makuyeye ka wabula chukua ataganya mpisa ze ne relationship wendala nebanda abalala wa alaihi yajibu ayyabara alwalidan ana hubihimu la atfali biturki mukhtalifa ea chika kata
1: kuu
0: akubazada ababiri okula gomwana wabwe ewa kugamba omukwano mumbera eteri yakubo limulyoka he sawa bil kalimat
1: bigambo
0: adafi an ebyomugundo bizamu esuvi au min khilal takhsis waqtin uza nokuberanga o special kugamba o spacing ayo ekisera le lab ngachali mwana mto Berangu sanja na hivyo, mathalan, walua basanja nga bagaga, nga baina makanga magundi, nga gamani, ulusi nga mulimu, wakulira ne mizanyo. Mtu wezo kubira angu wakulachi, walua ne mizanyo jitali haramu, ngosobulu kubira umudiro yo, nuberanga, ulino mwana u, nga musaga saga. Uli desebo, au bitakdimi dami la atifi, uwakumu uwa gizi. Ubu mukwano inda alhaja bwaberanga aina kyetaago kyayagala fala alakatu lkawiya mathalan omwana ayinza okubeeranga ayagala kulunda nkoko awe uwo nagamba dadi nti tukole kimba kyenkoko tukole ki tulunde nze mutawale wange yali akikozeeko
1: nkimanye
0: ndowooza okiraba
1: abomu yabulunda
0: tewali kyatankozeseza shefe yasooka kulunda bumyu Uwene wukulachi, netubulunda, tewali chitalundi kanga kambi shekhe.
1: Yala.
0: Beyavamu, tinyagala kulunda nkoko, lazo nenzi kulanda uzondaba. Bulichimu, nagena nga kulachi, achigira watu. Kwa kama mwana, usola kutambula na ye shekhe. Ne walu wano, abasajja, nga seka ni motoka bazirina waka. Nika takiriza mwana kuata kuchimuzu cha motoka. Uwene? Tokwara kumotoka yange, tokwara chi. So, umwana, weke njini njini mpola mpola, umwana yazo kufuge motoka yu, no kujito meza, nagano jito meza.
1: Yeah.
0: Atena ajitambuza bulungi nyo, kubama nyiti ya chintu chachi,
1: chintu
0: chawe. Nzijukira, ila chintu chikugamba. Amatubaja kuroza nti, oba biayo gira yita vikozisa, nzijukira mu COVID yao. Tamani wangi yali yuri ndo za mchibino bacha kutana. Simanyi, COVID yali bacha kutana. Yali ya ingide sini ya. Zeda bavuze mmotoka mu myaka gye jojo na jona jona nisirabanga bibwakola ki bwagitomeza nawe wapikipiki bobokola no wakagali bobokola na buli muntu yenaye naina ekintu kikigana mwana ebanga yo nabo gula tv awaka no yagala gutambulenga ne remote bajja jitta ya kusanga bagimenye wabagoreta ekintu kyonna wakuka obaje ki obakyo omugawo mwana ati bakola wano bwe bati niba kubanga kyolese kyekyo kyabwe si kikyo abajamani bayina yenkola enkola y'abajamani ogimanyi tatu wa mwana ng'ayonoonya ekintu kiba kiri nti omwana ono value ye ya wansi nnyo ku kintu ekintu kye kimusinza value wabula ate tebakolaki tebo abaana baabwe tebonoona bintu wabuli lwajja namuga nti kino kikole bwoti ne bwoti kino kikole bwoti naye omuzadde ayinza okuleeta ekintu gy'okoma okinyigiriza ate ye kikomokolaki okufa naye omwana ono mulage daabu obuwagizi mu kintu kyawulira ng'akyetaaga falaalakatu lkawiya enkolagana ennungi bainal abaayi walabna wakati w'abazadde n'abaki n'abaana hiya al asaasu gwe musingi fi binaai shakhsiyatin mu kuzimba ekiyitibwa ekitiibwa n'obuntu salimatin obujjudde emirembe obulamu wa mustaqiratin nafsiya n'okubutebenkevu obwaki
1: obwomuntu
0: shekalungi ensongamala
1: n'obudde buweddeyo ziri ssaawa mukaaga zeekiro mwebale nnyo okubanga mubedde bawuliza balungi tuyinza okufunayo abantu omu babiri basatu ne tukigala olunaku olwaleero kale katulabe alo
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sheikh Yusuf Mutimba. Umusomo gwetu lulide ku bintu bina gye wabadde ku mukolo gye baleese senga shekhe tukwatanga bunyonyodde nti oli bwe yaleese n'aleeta essaawa n'aleeta akasengejja nti mu butuufu omuntu bw'aba agenda okwogera ekintu asooka akipimu nti asobola okukigamba maama taata we naawe n'olaba nti bw'aba mukyala tasobola kigamba musajja bw'aba omusajja tasobola kigambani nebo oba mwani mizani na shekhe gyogambye gitunuuliremu wogambidde shekhe nti tukwata abaana ne baba tusiba n'agamba genda ku jeni ngaakimanyi situuwo naye n'atakipima munti wallahi okuta esente zo zimutaddemu omwana n'amala n'agenda eri n'akalambira nti tugende ku jeni eshekhe ate n'omutwala ng'ate siki ng'omwana siwuwo n'ensonga esembyeyo shekhe y'ensonga y'okwetonda ekigambo sole kizibu okukyogera naye kunza alhamdulillah ti waka bakingobya kubanga ekyo kyo maama yakinkuutira
1: yagamba ati
2: oli bwakusobyanga omugamba kimu nti mbadde nsaba kunsonyi waba oba onsobezza ekyo kyo kyalhamdulillah ewaka kyo nki bagamba batuuka ne bakingobya n'okukingobyanga nti ekyo wakimanyira
1: lwakuba nti era si gwakyogedde naye omulala yali kyogedde gwe bakigamba
2: naye nti nze nkugamba nze nga nze shekhe nze okukyogera mukyebankuutira shekalungi kyasembyeryo okugamba nti naabazadde ababiri omuntu kyagamba nti maama yangamba kino tokikola nange bwe nakula naye maama yangaa nti omuntu okugamba nti nno nsaba kunsonyiwa tekikujjangako kintu
1: simanyi bamulekwa abasajja bakulu nabo nga bakyali bamulekwa naye kale bwewaawo 0759 1 7 9 0 kansomeko ku messages nzirabye wano nyingi messages kansomeko ku messages ada watuweleza meseji okay. Ni haya na agambe Aisha, Aisha. Aisha Namuli, Aisha Namuli, 846, blah, blah, blah, blah, blah. Okay, so I want to thank you for the program. Men don't want to apologize. Okay.
3: Mm.
1: Tabaga la kwetu onda. Ami tibaga la kwetu onda. Mugambo uo ya kwetu onda. Ah, nag. Muyingo na jibu. Okay. Zilo msambu tano mwendae mnoti msambu mwendae noti noti. Kwetu agala ukuita. Na agala ukuita. Hello.
4: Salamu
1: alaikum shabba. Salamu. Hey, what do you say with you?
3: Hmm. Take it down, brother. I can't
1: see what I
4: want to go to the yak.
1: Bani, but we have many of a madam.
4: About
1: madam, we better go to the yak. Hmm, don't say
4: about one soon. But I never get a mupat in that way. You can walk anybody.
1: Hmm.
4: No mugambo pati ya wati kwa sawa ya watu kumiuta.
1: Hmm.
4: Ya ino ino ya pata awa pati.
1: Hmm.
4: Not even saying sorry. Hewa profe tuwa kumikiriza.
1: Eh.
4: Eh, tu kumikiriza.
1: Okay. Hmm. Kari, mwe wali nyo wali itera.
4: Tumitaze mvuma kona.
1: Kari, tuwe yanziza.
4: Shawale kwa
1: hamtuka. Waikum salam. Halo.
5: Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wabarakatuh.
5: Uwo na mwele bumba kali okuva wanika huko.
1: Eh, itabu itambu wangu.
5: Obangi.
1: Mwele.
5: Nsaba Allah bawe mu bulungi.
1: Amina.
5: Kwa akida ne ku dunia kuno.
1: Amina.
5: Kubanga. Eh, mugera ni mtu somesa. Mubanga abali mu makaga fenu banangi jitubira.
1: Jitubira nyine ofe jitubira.
5: Ngiye ngiye basaka mutimba. Nsaba Allah bawe mu bulungi. Kubanga singa fenna. Nenga nze chimba densa ba. Tukolera yo ndozi somero. Ngo mwana agenda kungana ndi munange tata ndi ngenda kuwasa. Jovana ngenda kuwasa. Hatu soke tugenda mu somero wali.
1: Ah, somero weli limu mtakadi ko ze sabana. Ekitongole wechiri. Pam professional abana bagenda kufumbirwa. Bagenda kuwasa balete babiri ne office weri ne timagara jikozesa akati ati ari si state magara zetu la muluza magara tuogere byabwerere nge byawo no kupala
5: nsaba Allah tuwo busobozi era bantu banna fara tuwa zi budget ndi bangenda kwanjula iranze bo banampita ngo kwanjula namba wangi mwaise kumusomero ya seka mutimba ebaruwe waje yaba wadde
1: tuzigabira dala ebaruwa weziri
5: Kwanga lero tufunye obuzibu bwa manyi ogenda ne musone mbaga ne mukola mudi olino omubuzo wange omukyala ali atya tombulya tombulire eri yali bwa n'omubuzo wayagalambwa watugamba iko osimye mu banyi nje tombulira tombulira n'owulira ng'omutima gwenyikidde n'obuuza abaana baffe baba wange omutabani ali atya dada nze wamutabani woyo navaayo manya ate bikino omugamba ate gwensi enzoji kutokia wabula banange ezio somero dungi nyo
1: ok
5: ase somo zesi tulijitenga mungoli ama natula agabaluwa
1: yale
5: baluwa meeting njitudemu
1: okay.
5: Enangi ndaseka yaka sede na ye baluwe vude wa seka mutimba liwa
1: ok wanga tuwe yanza nyo tuwe yanza kuno
5: mulepe kufude nyomu maka
1: tuwe yanza
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na sindi se message yani agambe yani agambe in Aisha. They just have bad manners. They were raised poorly. Men. Men have done a great job in raising badly mannered men. And people will say it's mothers. The question is, when do fathers be? When their sons are growing into irresponsible men. All stems from bad leadership and absent leaders. Who are the leaders in Nyabu?
3: Nisha wakilashi tu.
1: Eh.
3: Kagamba, buli mwana akole nsobi. Baga anti, nina ya mkuzabubi.
1: Eh.
3: Kati buba na basajabu. Ababu wakuzizo burungi wivaluwa.
1: All problems start with bad leadership. Katika msaja ya kawuwa mamu.
3: Na ikati haba. Bulichibuwa ganti. Kazi ya yunu na habana.
1: Ya yunu na habana.
3: Haba mtufu kumbera azu za yugitu.
1: Kale. Weba linyo. Namuli. Aha. Halo. Alaikum salamu wa wakati. Kale nyabu. Na mjevali. Wanji? Okay. Wanji? Sorry. Hello? Hey, gamba tuli. Tasora gamba chigambo sore. Tasora gamba chigambo sore.
6: Na kuzesa we ebi kora ebi la ganti e tonzi ne ngata gamba sore.
1: Ngata yogede.
6: Yaha ne na kuzesa na we tonzi na mfuto gamba sore na wau chila wo.
1: Aba ye tonzo lo. Na gamba ti abamu ti ba tiba yogede chigambo sore. Ne ba teka we ebi kora.
3: Okay.
1: Obo ya onga zene chila wo. Gano, atengo chagala, atengo ba. Na hika hiyo kede chigambo.
3: Ya, aba yetuonze la
1: ye. Aba yetuonze. Okwe tondo kwa yabikolo. Okay. Kari. Wanji.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wabarakatuh.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salamu kuluwa.
7: Unukwebi sandiko kuwa katika muina.
1: Mimi nangu mna katika muu gambo utia.
7: Alhamdulillah kini Burundi. Sababu la kumi.
1: Amina.
7: Tusola kuwa kanga kemuna ba kuzako.
1: Tusola kuwa hatuna kuwa kwa katika mu.
7: Iye mumu alapu sivula na kwenye pugienda kuwa kanga.
1: But mumu si tu sivula kana mumu gani kuwa
7: kanga.
1: Okay.
3: Mumu ba sisi Burundi.
7: Seka mtimba na chilicha gambi ku chilicha sose wale kugamanti umuntu okuba mwetu waze. Echo chiva kumaka. Echo chiva nga baku kuzio huo mtu nga wamu kuzio nga mwa mama ayo wa tata ayo mba nenga mwuri wamu. Mwuso volo kuwe ramu nja urukono mlalangatari huo.
1: Ok.
7: Echo chiva kata abantu waka singa bola banti abali wadi uwe mwuri wamu. Ogena kuno nyerezo sanga nguliswa kuzi yeka. Wamu mwuri lide. Echo chiva kuleta problem wezi.
1: Ok.
7: Nde naliko nganza kola nyo mkampala au. Alhamdulillah iswahili ndiyogera vulu njiko. Nyo nenga ngezako. Uganda ni mimi njimu ko. Uganda kula babana yisera wanga waliku street ya unu uja. Ilishinga biyaveranga problem za waka.
1: Ok.
7: Uli nagamba mama tali uwe neta tajuma msalo umulala tatu wakala. Nina kena bi problemu katomwana na kula nga ulisi. Ngobongo vete kukerera vulu nji. Kato uwa indire polisi wajita kwa temendo kukuba awalala wama zi chibile ndi mungu wata buka naam salamu alaikum wa rahmatullahi
1: chuyanza nyo wale nyo katufuna yendo uza mba bili tugende wana isawa zizo zitambude Ndilo msambu tano mwenda, imunoti msambu mwenda noti noti kwa boita wainache ya gara okubangu utusa so tumele tuwe wano. Halo. Halo.
8: Salamu alaikum.
1: Halo. Salamu alaikum.
8: Ya haya sivu shiki karunji.
1: Mwanji tata.
8: Teka mutimbo yu.
1: Teka mutimbo wali.
8: Mnevali ze umgami ndi yevali kutuku umanga tutunula.
1: Yevali baku umanga watunula sivu.
8: Ya yogira mazima merele.
1: Ayogede mazima merele.
8: Na yoro kubanti sivi yangu.
1: Sivi yangu.
8: Ja fari hasa nikawesa mwanabudu.
1: Sheikh Jafari Kaweesa sibo.
3: Kaweesa. Nsaiza kuli za mkama wangi.
1: Mkama wafi atikuide kasimu mashallah.
3: Sebo tuwe aziza.
1: Bado msimusibide yo. Wale ndi setapu
3: wana. Mkama wafi sibo.
1: Halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mwabali kutuweleza.
1: Mkale sebu.
9: Mwabaliza wa sukurumu. Nikololo wano mnae wa ntumbu lido mkutu. Eka mti matumwebaza.
1: Sebu.
9: Na ni watu rana wagambo wa butambi ya bujimu.
1: Butambi chi?
9: Kata I don't get a mutu.
1: Sorry, Juma.
3: Sorry, Juma.
1: Waka utufunye, agambi icha mwagini, yaba tiba zimbi la mu. Kari, katufunye ndozo mutumba na yutu kiliza. Say, hello.
10: Salamu alaikum.
1: Waikum salamu, Allah wakatu.
10: Ala, bawe bino nyi api ni kwa akira.
1: Amin, nasibu, tuyanza hili.
10: Mwebali, ritalo kuzimba kana Uganda, bachala na avami.
1: Amin, nasibu.
10: Kuvaye na programu bulirwetu ka kupale FM bana Uganda nababi babo bubi mu Uganda buba bukendete nababi baba jiwuliriza
1: baba jiwuliriza
10: bubi buba bukendete rai kavira ko bwe mutinga buli omwaso bolo kudda mu kusiba ku nyumba ya makufulu na imu programu bulirwe bangetandise obubi mu Uganda buba bukendete kubana abantu bonabona baba tumbudde pale FM
1: amen asemo
10: Erinya lyange nze salongo mali baswere nguja ko sovemba tuli mu kolazi.
1: Yesebo.
10: Teri kintu kiruma mu gamba gaba seka teri kintu kiruma bana Uganda baba kyala na abami ngesubi. Buli robera mu subi esubi liba lya manyi nyo muntu omanye obako ne kintu ekirana na eno taberanga na subi. Buli robera ne subi kyovola butuka ekisera no ulira omuntu nti awo lyo musajja yetu ze gwa mukazi. Na yate no uri lo mchala nti yo mchala yetu zina chikwa msajja kuenda na hiru wakubanti yevintu sawa ya lero bulichimu chajia mwa duplicate kubala hafwe yeda siye eri wokati
1: yesebo
10: edanga no mchala ni waveranga tonava kudanga so nako noko mawa kugambo weda utulumi enjala weda tuli wanonga tukulinze nga siso ngalo batu nava kudate tunasobola kulia na eka tia wachala vena kuzino Tivali ingaveta na endo uza weda munge yeda. Abantu bagenda kubera mzalo mbufumbo wabu. Tupaka tisawa ya leo na fenerungu ya Kosovo. Wali uo mchala yetu ze. Lwabawe kola che.
1: Yetu ze. Mbawe kumuza ako.
10: Mbawe kumuza ako. Na yaba abakazi vena kuzino. Na yate chisingo kutulu mawaseka. Ye mchalo kubera ngoli waka. Na kufula nga chitaina mugaso na yate kuogende bali na uida ave bali nti ave bali ava kulaba mua mugaso batandi so kuko lake mikolo. Aha, teno standi kumu ulida. Kamba mbele waka untuwa lange chitaina mugaso. Na yate ave bali avanda ava mua mugaso ate kati ato tandi so kubo gere vingi. Obukumbo kwe naku zinabachala vedeko niva sajia vanafe kubaba nange. Na dala sawa ya lero sanga no mtu nafanga wa miaka ava sato vana. No sanga umutunga umulambo bagulwani rambo yomuchia umusajia abade wagundi. No buwenze buitiride. Muganda anginga angendo kumaiza baseka. Wali uo mvuka ya badavuga boda boda. Ya tunze ni boda boda yelu venga ngomuchala alisu vaga bali mkumulongo. Sanawa ya kakadika mwe mitu wala aviri. na yomu chala yabade ya kamalo kuzala anga wakamalo kumulongo seruvaga ya kamale na kusatwe waka ya gambi omusajja nti munaye ntwala wa tata wa mwana kola che ntwala wa tata wa mwana kukola che kumuwalinya kumuwalinya niwebuza
1: wala tuze mbada boda ye
3: wala wala wala
10: omukambe kintungwe chonga kikita ba gendo kukolera ochimuga ambati munaye ana wange kumutu umali ya watata
1: ya kama kale jwe yansi sato yansi eke
3: uri atuna boda boda
1: na mna boda boda ye na ye ono